0: Isithupha emzuzulu bumbeni ihora lesithathu ezintathakusa namhlanje kungumsomluko ngikubingelela emlalelo Khozi FM ngomhla ka 20 kuJulayi 2026 ngithembe ukuthi-ke impela sonto yakho ikuphathe kahle. Ngiyakubingelela namhlanje ezintatha, ngithembe ukuthi uvukile ukhona uyaphila alright. Ngiyakubingelela ngiyakwamukela ohlelweni lwezolimo igama lami ngikulonda ngakwambatha isibongo. Yazi ukuthi mangabe siqala iviki mangabe sithi nje 3 o'clock ngisuke sengikhona ngizothi kuwena cobela Fala zamlimi, so ngizohlala nawe kusukela manje ku-3 kuze kuyoshaya-ke yena u-5 ekuseni. Sawubona, sawubona, sawubona. Kanti-ke ingoma engena ngayo namhlanje ingoma kaThina Zungu ethi ingoma uthi uThina Zungu asibuyele enkosini siphakamise udumo lwakhe uNkulunkulu ukuthi siliqedile iviki la last week. Mhlasimbe bekunzima kakhulu kwena ungazi nokuthi-ke liyoze lifike lolusuku lwanamhlanje, kodwa namanje inyama yakhe sahlangana nomphefumulo liyaqala iviki. Sangaqala kabusha, sangakwenza kwenzeke, kusangaba mnandi, kusangaba right, sanga eda uJulayi wethu nge-story esihlukile. So kuwena kunikeza lelo themba ukuthi asiqaleni iviki ngegiya elinye futhi eliphezulu. Sithemba ukuthi-ke uJulayi wethu sizowuphetha kahle, siphinde futhi siqale enye inyanga. Ngiyakubingelela-ke, ngiyakwamukela ohlelweni. Sibonge kakhulu nakumsizi obekade hleli nawe kusukela ngo-12 kwaze kwaba yimanje ngo-3. Kanti ekuphathele kona namhlanje ohlelweni sisaqhubeka siqhakambisa-ke bona abantu besilisa abakhona la emkhakheni wezolimo. Sizwe nje ukuthi-ke amadoda lo mkhakha wezolimo ubaphethe kanjani, basixoxele kancane nangohambo lwabo ukuthi-ke bangena kanjani la emkhakheni wezolimo, lwaqala kanjani mhlasimbe uthando lwabo la kwezolimo, balithola kuphi futhi-ke uqeqesho nathi basicushise ngendlela bangasicushisa ngazo. Bese sizwa nanokuthi i-mental health yabo ihamba kanjani. Sizwe ukuthi-ke bona badila kanjani ney'ngqinamba abajwayele ukuhlangabezana nazo khona la emkhakheni wezolimo. Awe lethu-ke lokuqala sizoba nesikhulumi sethu sokuqala esingusifiso Shezu. Uyena-ke namhlanje sizothi usixoxela nje ukuthi yena udila ngani la kwezolimo. Njengenjwayelo sikhona-ke izindaba zabalimi, sizokhuluma nanamhlanje nakanjani-ke noMr. Phineas Gumede esinikeze zona-ke indaba zabalimi. Siqhubeke ngoba siyazi ukuthi kakunane ngqungquthela liyaka ihambele. So namhlanje sizothi nje ukunaba sizwe ukuthi-ke ngabe kwahamba kanjani kuyona-ke leyo ngqungquthela leyo abekade-ke ehambelile. So sizothi-ke ukuba nesikhathi naye asinikeze zona iy'ndaba zabalimi. Kuthi nge-awa lethu lokugcina lika-4 o'clock sikhulume noMhlengi Wengubane asazise naye-ke noma-ke sicobelelo ngolwazi ngokuguquguqulwa kwemikhiqizo etshalwe emasimini. Lapho sizobe sithinta-ke o-carrots, sikhulume ngamakabishi, sikhulume nge-spinashi, sikhulume ngobhatata, sikhulume ngotamatisi, njalo njalo. Sozobe sinikeza-ke lolo lwazi lelo uMiss Hlengiwe Ngubane. Kodwa mina njengamanje angikhulume nawe mlimi wami, ngizwa ukuthi-ke ubani ovukile ngalesi khathi, ubani engihleli naye, ubani othi hashtag cobela kubala zamlimi 086 000 2437, 086 000 2437. Nalapha ku-Facebook futhi ngizokubheka enkundleni zokuxhumana lapha ku-Facebook eRukhozi FM ngizwe ukuthi-ke ngabe ubani ovukile, ubani ngihleli naye, ubani umlimi. Ngiyazi ukuthi baningi abatshalile spinach, amaklabishi, otamatisi, njalo njalo. So ngizobe ngikubheka-ke khona laphaya ku-Facebook. Kwamanje ngithathe-ke iy'ncingo ngizwe ukuthi-ke ngempela ngempela ngabe ubani ovukile, ubani okhona ohlelweni namhlanje. Sicale khona la ku-line 1 Khozi, sawubona.
1: Sontshikazi.
0: Kunjani?
1: Ngiyaphila sontshikazi wami madoda. Ngijabula nje ukuthi ngibe wokuqala njengoba vele ngingokuqala kuwena.
0: Ey, uyahambiselana naletha bokuqala bayobo bokugcina, uyayazi leyo.
1: Hayi, ke sontshikazi kwakwenzeka eBhayibhelini lokho.
0: La uhlelwe nje u-number 1.
1: Uyabona-ke umfeni yandiza kwadukuza. Umkhulumeli wabantu.
0: Ah, siyabonga ke hlale nawe
1: ngesikhathi. Wakadukuza impela ke nje, uyalanda impela ke manje.
0: Ngi-ready, ngilinde nini.
1: Hayi, yabona nje uma sengisike isitudio eMaroon nje, ubabulanane ngamsikele yelo.
0: Yebo.
1: Hayi, siyalanda impela.
0: Kulungile, ngizolinda nina-ke ngoba nizobe nigqoke nembala yenu, ngizosheshe ukunibona.
1: Angithi uyabona-ke nje uba mbathe ngizofika impela nje.
0: Kuleka, siyabonga. Dago, Khozi, sawubona.
2: Ya, Lontu, njani?
0: Ngiyaphila, kunjani?
2: Hayi, ngikhona. Hayi, ukhuluma nomsebenzi bulala kaSoyimane etsheni sisi. Hayi, nami ngihleli nawe nje, ngilalele la.
0: Ngiyayibongela, sibe ndawonye.
2: Okay, all right.
0: Danko, ukhosi sawubona.
3: Sawubona Londa.
0: Kunjani?
3: Ngiyaphila unjani?
0: Ngikhona, ubani ngikhuluma naye?
3: Ukhuluma nonombulelo kwaMthembu enkonjeni kodwa ngila ePretoria ngihlezi nawe nje Londa.
0: Ngiyazibongela sibe ndawonye.
3: Thank you.
0: Danko, ukhosi sawubona.
4: Nomthe omusha.
0: Kunjani?
4: Ngiyaphila, liyaphila ipensi silawo mbatha.
0: Ah, liyaphila nkosi yami, yalikhali ngalutho.
4: Hayi, kuyintokozo ukuthi ngikhulume nawe. Ngihlala kuyintokozo. Ngiyabusiseka uma ngabe sengikhulume nawe.
0: Ah, ngiyabonga.
4: Njengeshel sami engisithandayo.
0: Njengeshel sakho? Imini ishel sakho? Hayi kulungile ngiyakuzwa noma ngingakazeki nje ngize ngikushele kodwa kulungile.
4: Angezwa.
0: Kulungile sibe ndawonye sithi xobela kufala zamlimi.
4: Alright, bye bye. Tshumelo xa bukho.
0: Okay, 0862437 ukhoze sawubona.
1: Ewe mngani.
0: Kunjani?
1: Ugeza ngani?
0: Hawa amanzi nje.
1: Hayi mkhaya, hayi tshobelela abantu mkhaya.
0: Lutho, nami sengifisa ukwazi.
1: Kusho ukukhona into esenza ngayo. Abanye bathi namiya wenza ngani ungena njalo okhozini.
0: Lutho. Mina
1: nami ngikhala ngokuthi nje hayi khona ngeke izeshele zibe ngaka. Zilandele nje umkhaya.
0: Awu bakithi.
1: Abaye ke kuvukeni ubatshele uthi abaye kuvukeni bayele lokushini okungcono. Wemkhaya ula emnambithi ezahleni kwa-iwumi yomnyama cha. Ngihleli nawe nje mkhaya wami nami ngiwufakazi ukuthi siyakusapota emnambithi ngiyabonga.
0: Ah, ngiyabonga kakhulu mkhaya sembesebendawonye.
1: Kanti mkhaya.
0: Danko, ukhozi sawubona.
5: Sawubona, mamthiya njani yaphila?
0: Ngiyaphila, unjani?
5: Ngiyaphila mamthiya.
0: Uba ngikhuluma naye.
5: Ukhuluma nesiphiwe mkhaya la Peter Maritzburg.
0: Yeah.
5: Nothing.
0: Alright,
5: it's got the pass at the big lake, pela sodako. Ah, angira, imagine angazi ngenze njani? Thi sayinkawo la yazi.
0: Inkawo.
5: Inkawo, sithumbila wami. Yo, angazi njani mamthiya ngazi. Ingcwethi bese ezaziko. Angazi ngangicobelela ngithini angazi.
0: Eh, hayi sokubuzela ukuthi benze njani abanye.
5: Okay, mfowethu ngiyabonga. Ngiyabonga mfowethu.
0: Awu bakithi ukhala ngokuhlushwa yinkawa ngithathe manje abahlanu abokugcina 086-000-2437 ukhoze sawubona.
6: Sawubona sesilonde.
0: Kunjani?
6: Ngiyaphila umlilo ze-bus voice lo.
0: Alright God.
6: Ngi-right kunjani kwena?
0: Hayi nami no, ngiyakuhamba kahle.
6: Ngiyabonga malilonde ngihleli nawe nje sikuyoze kube lilonga.
0: Ngiyabonga sibe ndawonye.
6: Thank you sesilonde.
0: Danko ukhoze sawubona.
7: Londa ndazi.
0: Kunjani?
7: Ngiyaphila sesikunjani?
0: Ngikhona.
7: Ekhona ejimisini isamo ngubana lo icopha lendalo nje ngihleli nawe nje sisi nomkasi umfoka mntana lapha ukulalela.
0: Ah kube njalo ke ngiyayibongela.
7: Ya kodwa ngakumele usitshele lenunu oyiphathayo zibonani izizo lenunu ngikhona lenunu oyiphethe.
0: Yabona nje kube kuya ngami ngabe sengiyayishiya nami ngezinye izinsuku manje inkosi yami akukholutho.
7: Okuthi zakuthanda izinsiza lokho akufuneki intombi ibe yishimana.
0: Kunjalo siyabonga.
7: Thank you.
0: Dago abathatha bokugcina ukhoze sawubona.
8: Hello my Londa.
0: Kunjani?
8: Ngiyaphila.
0: Ngikhona nami.
8: Ehhe, ukhuluma no-crush wami la lesela imondlo kasini nawe nje ngilalela intokazi.
0: Hayi
8: my Londa, hayi ngiyezwa kubi. Kuqale umalume wami ngasho ngathi wadla my Londa uzoba umalumekazi. Ngoba yathi ngivusa umambathu ulokhe.
0: Awe. Kusem akuve bengivusa ngisho ngiyilalele bayangivusa.
8: Eh, cha uvusa impela malume wami ngathi wadla Goliath wadla my Lord umalume ka.
0: Ngila sibe ndawonye. Ugozi sawubona.
9: Isilonda mbathu.
0: Kunjani?
9: Hayi ngiyaphila wethu singihleli nawe nje ngilalele wena ula kumakhelwane wakhe iDrop Tire uwinde Tony Gamala.
0: Ufuyile kodwa noma utshalile kodwa umlimi na?
9: Nomlimi ugobo lwakhe wesisi ngifuye nani iy'nkukhu lezi ezwemeshi nje ngifunda uzokucobela kuwena.
0: Ah, siyabonga-ke sibe ndawonye mlimi wami.
9: Sobozana okhuluma paye.
0: Danko okugcine ngimthatha njengamanje khosi sawubona. Hello.
10: Ah, sithanda sami ngiyabonga wayivala ngayo.
0: Yeah, ku-right kodwa njani?
10: Ah, ngiyaphila dalweni unjani?
0: Ngiphilile nami.
10: Hayi ngeke ogeza ngobisi wena usula ngoku insipho yakho ushizi ngithuli ngiyakubuka
0: nje. Eh kancane hayi kakhulu ngilithi nje kancane ubisi ngezinye izinsuku.
10: Ngiyakubuka nje hayi hayi hayi hayi. Manje ngihlekisayo ilothi umsheli wakhe kushuthi wena umshelayo.
0: Mina ushelayo lapha ngikhumbuli kodwa-ke akusena nabanye abantu yabo nje abantu bekuqambela mangey'ntathu.
10: Hayi wemayindoda kulungile thelo sami ngihlezi nawe-ke nje koze kulambele lofana bengithi sengiyalala hhayi angilaleli.
0: Hawu ulala kanjani uwumlimi-ke ngabe ungiphoxile ngoba phela wena umlimi wangempela.
10: Ngizozani phela kusile uyasidinga nonkosana.
0: Kulungile sibe ndawonye.
10: Sama sibe ndawonye-ke unogwajo ezikhundla khundla ngilayitatise ey'nkanyezi ngikuthandani.
0: Kuthandwa yimina ngiyabonga.
10: Ngiyabonga.
0: 16 minutes after 3 mzuzu ishumi nesithupha libumbeni hora lesithathu emsakazweni Ukhozi FM. Ukhozi FM luhamba phambili igama lohlelo ukucobela kofala zamlimi uhlelo lwezolimo kanti mina lami igama ngikulonda ngakwambathe. Sibonge njengamanje ngizongena kuFacebook ngibone ukuthi ngabe ubani okhona naye uthi # cobela kofala zamlimi. Crush emdlalo sibalandelana ke no Duduma Mkhize Zondi bakhona nabo hlelweni sibelimakile register ukuthi nje nakanjani bakhona nabo bathi # cobela kufala zamlimi umakazaba mweshe ukhona naye uthi # cobela kufala zamlimi sawubona mayilonda ngihleli nawe ke ohlelweni olungangiphuthi ngisecabane mina kwanti abankulu bese ke bo siyafana zule show ukhona ohlelweni uphila Ntombi Zimshela ngamehlo mtambo khona nje usisi sonke wemayilonda ngilami nemsinga emzweni uthi nje nami ngithi cobela kufala zamlimi ubuyisele mnyene kuze ukhona ohlelweni Evidence Makhubela Madua ukhona na ohlelweni uthi nje ngikulalele ngisePretoria South mina weMayilonda uzodwa visitor ukhona ohlelweni uthi ke # cobela kufala zamlimi ufikele eMpempela uthi morning Mayilonda ngikulalele ngilakwa Gcwensa mina Hillcrest uthi nje asambe wemsakazi wami kho siyabonga amazibuko uthi nje weMayilonda yini ufalaza. Ufalaza umqondo wakho siyaxobelela kufalaza ilapha sicobelela khona ukusho ukuthi sithatha ulwazi lwethu siyolifaka lapha kufanele ukuthi liye khona mangabe umlimi kukhulunywa ngezolimo mhlasimbe kukhulunywa ngenkukhu zamaqanda nawe ufuyile inkukhu zamaqanda noma une-interest ekwazini ngenkukhu zamaqanda uzothatha lolu lwazi lolu abasuke besicobelela ngalo usuyithatha ke manje uyolenza practical if iy'nkukhu zakho ziyagula uzwile ukuthi inkukhu ilapheka kanjani mangabe iphethwe isifo esithile mhlawumpe noma ijova kanjani yizonke lezo zinto lezo bese nawe uyahamba uyokwenza lokhu abasuke besicobelele ngalo ngakho lokho kufalaza wakho kube umhlengi Frativeri khona ohlelweni uthi naye # cobela kufalaza mlimi Clara Mavuso uthi # cobela kufalaza mlimi ukhozi FM luhamba phambili Mamthiya hlele nawe ngilalele ngalesikhathi uzimele cele wasetafelkop uthi ke # cobela kufalaza mlimi nginawe Mambatha uFaith Zikhali uthi # cobela kufalaza mlimi Molo Mayilonda senkandla ngikulalele ngalesikhathi uJoss Bomzobe uthi # cobela kufalaza mlimi uSipho Dludla eMandeni ukhona ohlelweni uthi naye unjani weMamthiya sisonke ke kuyozikela mulalelo lelo hora lelo Sifiso Dlamini khona ohlelweni uThamba Mtshali uthi ke naye ke present Mayilonda mina uThemba Mtshali ophongolo uthi ke nginawe nje kube # uncle Nhlekzini Aaron Mabaso uthi naye # cobela kufala zamlimi njengenjwayelo uncle ukhona ohlelweni ngilami nakwahlathi number 2 le enjaka kanti uThokozani inokho khona ohlelweni naye uSandile Nkosi Phansi Mkhize uthi ke Mamthiya sisonke ohlelweni ngalesikhathi umzwanile mdlalo osemadlula uthi # cobela kufala zamlimi uvimbela mazibuko ngiyambona ohlelweni sizwe Samuel Phumlani Lucas kube Tayi Mkhabela babanango uthi naye # cobela kufala zamlimi kube untaka omkhulu Cosmos Qumisa unhlakanipho Chia uhlengiwe Hlengs Manjomani uthi naye # cobela kufala zamlimi uMandla Ingulubana Mthetho uthi naye # cobela kufala zamlimi saphinde sadibana futhi Mamthiya sabele buthelezi imondle kwasi uthi molo Mayilonda ngikhona nami ohlelweni Sanele Sangweni kwaceza uthi # cobela kufala zamlimi uMusa Mhlongo emagate Jericho ukhona nawe ohlelweni uMakathando Mlaba Mafuleka uthi ke molo Mayilonda sisonke ohlelweni ngisedan house mina kanti ke ngivalela ngophilisiwe Dlamini uthi molo Mayilonda ngisemondlo Mamthiya uthi nje sisonke ngalesikhathi ngivalela ngaphandle kuFela Nelson Madondo naye ukhona ohlelweni uthi molo molo molo ngihleli nawe ngalesikhathi ngikulalela ngisemnambithi endaweni iyasendaka mlalelo Khozi FM mashumi mabili libumbene ke hora lesithathu sizoyongomeni nje mangabe sibuya na kanjani ke kule ngoma le sizobe sesikhuluma ke naso isikhulumele sethu sokuqala sizosicobelela ngolwazi sisazise azi nje ukuthi ke uhambo lwakhe la kwezolimo nemkhakheni ke wezolimo yena njengensizwa luhambe kanjani lwaqala kanjani uthando lwakhe nanokuthi iziphi izinto ezinhle mhlasimbe sezimehlele nje selokho yena wasihlanganisa nala noma ke nawo lo mkhakha wezolimo sizokhuluma noSifiso wakwaShezi sizwe ke ukuthi ke namhlanje uluphi ke ulwazi akazicubelela ngalo usiqhuquzela nje kanjani ngoba siyazi ukuthi ekugcineni siyaqhuquzeleka mhlasimbe uyafisa nawo ngena kwezolimo kodwa ukho sure so namhlanje ke abantu abanjengabo sifisi bona sibalalelayo sizwe ukuthi bona laqala kanjani uthando lwabo bese yakunikeza nawe leyo motive ukuthi ungaqala so asiye la kudibe mkwakustart hamsana the spirit of praise but asikho isikhali after the song na kanjani ke mlaleli cause FM siyakhuluma naye usifiso Shezi.

0: 26 minutes after 3 is khatsethu njengamanje mlalelo cause FM hlelo lalele cobela kufalaza mlimi njengamanje sizokhuluma naye uSifiso uwaKwashezi. Sifiso asikubingelele sikwamukele ohlelweni lwezolimo ucobela kufalaza mlimi.
1: Ngibingelela sakazi ngibingelela namadala emakhaya.
0: Uyaphila God?
1: Ngiyaphila kusasa mina.
0: Siyaphila iphathe kahle i weekend yakho. Ihambe kahle.
1: Hayi iphathe kahle sakazi.
0: Siyabonga kakhulu. Ngiyafisa ukuthi ke ngikwazise ukuthi namhlanje ngoba nje sikhethile ukuthi sikhulume nawe kuyona lenyanga. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho nokuthi ke kulenyanga leka July siqhakambisa amadoda akhona la emkhakheni wezolimo njengoba sikupa nje inyanga yabantu ke besilisa. So nawe njengomuntu wesilisa ogxile la kwezolimo before nje mhlawumbe singene kuwona lo mkhakha lo wezolimo, umuntu mangathiwa nje uyakwazi ukuthi wena uSifiso Shezi ubani? USifiso Shezi ke kulonga kwazi.
1: Umlimi
0: kahle kahle ufuyile utshalile.

0: 14 minutes past 4 imzuzi ishumi nane libumbeni hora lesine emsakazweni uKhozi FM. Khozi FM luhamba phambili ngomaqeda kizwa manje Nelson Mandela Bay Choir bethi mikhulu ingumangaliso imsebenzi kaYenkosi uJesu. Kanti ke enye ingoma engiphinde ngakudlalela yona ngaphambi kwayo yona le bekade kuyingoma kaZandi Khumalo ethi imiqhele. Mlaleli uKhozi FM njengamanje mlimi wami asimtholi usisi kufanele ngabe siyakhuluma naye asimtholi. Kunini ngimzama sengimzamile sengimfonele kwaze more than 10 times bekufanele njengamanje ngabe sikhuluma nomihlengiwe ngubani ngishilo ke namhlanje uzosicobelela yena ngolwazi mayelana ke nokuguquguqulwa kwemikhiqizo etshalwe emasimini sikwazi kumthola njengamanje kodwa into engicabangayo ukuthi ke mina nawe asikhulume ngoba ngiyazi ukuthi kwathi mangabe uqala unyaka sase sithi iziphi izinto ofisayo ukuthi ke sikhulume ngazo la ohlelweni ongafisa ukuthi ke sicobelelwe ngazo noma ke mayelana nazo khona la emkhakheni wezolimo. Kungenzeka ukuthi mhlasimbe njengamanje wena wawungekho ngalelo langa kodwa ke khona lezi zinto ezikhluphayo njengomlaleli nje ongenile wathi yena batshalile lapha emasimini umlimo ofikile wathi ke bahlushwa yinkawo. Mhlasimbe kuzofanele ukuthi ke sicele kuproducer wohlelo ukuthi asilethele futhi omunye umuntu ongakwazi ukuthi asiqwashise ngalokho asicobelele ngolwazi mayelana nezinto ezikanjalo. Ikupho okunye ongathi ke wena uyalalela impela uhlelo khona itopic owayithanda khona okunye ofisayo ukuthi ke sikhulume ngakho. Cela bandla ungasho ukuthi inyoka. Okuyoga nje ukhobra hleze khona ukhobra ufish sihlezi sizofunda ngakho. Ikupho okunye ongathi ke uyafisa ukuzwa sikhuluma ngakho la uhlelo ningupho wena futhi osoke wakufunda njengoba nje manje umlaleli umlandeli walo lolu hlelo lo likupho sokufundile wena okuthandile kakhulu khona la ohlelo longafisa ukuthi ke nomunye umlimi nomunye umlaleli aphinda kuzwe futhi mhlasimbe mangabe singakwazi ke ukuthi sikhulume ngalokho njengamanje singakwazi ukuthi ke sibe siliqhuba uhlelo ngoba asikwazanga impela ukuthi simthole uhlengiwe kodwa angizi kuwena ngivele ngithathe ke zona incingo la ku 086000243708600024370 sizo ukuthi ngabe kupho okunye ofisa ukuthi sifunde ngakho la uhlelweni kubhone siseke safunda ngakho kwakusiza kwakulekelela noma wakuthanda nje wawukuyinto mhlawumbe ongayinakile kodwa kwagcina ke kukulekelelile. Sikhuluma ngezinto zala emkhakheni wezolimo singangeni sithi sikhulumeni ngama radio sikhulume ngokukhanda ama phone no khona umunye ubaba useke wangila kabi wathi nje ngiyacela mani ngasifundisa ngokukhanda ama phone no sikhuluma ngezinto zakhona khona la kwezolimo ukuthi ikupho okunye ongafisa ukuthi ke silande umuntu ozokwazi ukuthi azosicobelela ikupho wena useke wakufunda futhi kwakusiza khona khona la ohlelweni 086 000 2437 sicale khona la ku line 1 because sawubona.
1: Yebo njani?
0: Siyaphila kunjani?
1: Ah, thathule kwenza xa imbali emthinga kwamajezi engulu la ngiyajabulana.
0: Yebo.
1: Mina enye ngithiphe ekukhulunywa ngakho umkhulu ukuthi ngabe umkhulu mhlambe mangabe utshala ufaka kumele ukalwe kangakanani.
0: Umkhulu.
1: Ma ukuthi mhlambe uthela kakhulu unganamthelela muni etshaleni. Yibona.
0: Okay, all right. Umquba.
1: Siyabonga ke niphile.
0: Kushuthi kahle kahle ungafisa ukuthi sicobelelwe ngokufaka umquba.
1: Umquba ha.
0: Okay.
1: Siyabonga ke niphile uKhozi.
0: Siyayibongela uphile nawe wekwenza, siyabonga.
1: Yebo.
0: Sithole umunye futhi uKhozi sawubona.
2: Yebo. Hello.
0: Hi, kunjani?
2: Yaphila.
0: Siyaphila nathi. Ngikhuluma nobani?
2: Ukhuluma noThamela. Ngisokhozeni.
0: Mhm.
2: Bengini isifiso sokuthi kumpo kaXaba la uSontonzima. Ngazi ukuthi la kokandaganda kungenwa kanjani kwezolimo.
0: Cela usicacisele ukuthi uthe nombuzo.
2: Kokandaganda la kwezolimo ukuthi kungenwa kanjani. Kwezolimo nje kwezika agriculture kumajontiya kanjani
0: kungenwa kanjani.
2: Yebo, benginesifiso sokwazi my sister ukuthi nje nisixobelele lapho
0: Imag, ngifuna ukuunderstand la mbuzo wakho, ufisa ukwazi ukungena kanjani go gandakandi, ugandakandi ukuthi ulima kanjani, ngakuthi uthola kanjani ukuthi uzokulimela. Noma ukuthi ushayele ugandakandi, sicela ukuthi ucacise.
2: Yebo nje, ukubashayele, ukubashayelela nje kwezwe agriculture nje ukushayela noma bakhanda yonke nje into kanjalo.
0: Ukwazi ukushayela ugandakandi, wazi ukhanda ugandakandi.
2: Yebo nje, umakhenika nje ngikhona impela ngila indoda usonto onzima lo umfoka xhabo uthamsanqa lo.
0: Okay, no kulungile, siyabonga.
2: Thank you, my sister. Ungixobelele lapho.
0: Right. 086-000-2437 ukhoza sawubona.
3: Hello.
0: Ngiyaphila njani?
3: Ngiyaphila.
0: Mhm. Ukhuluma nobani?
3: Ukhuluma noNkosi Siphana Shango Dumenge likaChilisi ngaye how it legitimate.
0: Yebo.
3: Mfaka kukuna kahle hle bekune sifiso sokubuza ukuthi ngiye ngihlupheke kuma ngitshala kwesikhathi angazi noma kusuke umhlabathi noma kusuke kuyini inkinga uthola ukuthi uma ngifaka isithombo nje sivele sibe nokunqamuka makade ngisichelelile angazi kwenziwa yini
0: inhlabathi akwazi why test avele uvele utshalenje
3: inhlabathi yona ngihlezi ngilonto nje ngiyenza ukuthi be fine ngaso sonke isikhathi kodwa nje uma ngabe ngithi ngiyabheka sengisibona sesinqamukile kodwa uma ngeke ngafaka kwa imbewu kuye kukhule nje kube yikahle angazi inkinga kuye kube isithombo
0: inkinga kuke kube isithombo
3: yebo kube isithombo
0: oh so umbuzo uthini ke mangabe silanda umuntu ozokucobelela
3: manje umbuzo bengifisa ukubuza ukuthi umhlabathi kuye kufanele ube njani noma mhlambe mina mhlambe engisuke ngitshala mhlambe endaweni engalungile yina anginasi siqiniseka ngakho
0: mhlambe sithi kusuke kwenze njani mangabe kunqamuka
3: yebo
0: isithombo sakho
3: yebo ngiyebo ngifisa ukubuza nje umbuzo othi awubeka njalo ukuthi kusuke kwenze njani mangabe isinqamuka
0: All right.
3: Yep.
0: Okay, siyabonga.
3: Okay, ngiyabonga. Nkosi Phana Shange, how we can reach it one.
0: Okay, baba siyabonga.
3: Okay.
0: Sithola umunye umbuzo futhi because sawubona.
4: Yebo sawubona lo ndani njani?
0: Ngiyaphila njani?
4: Ngiyaphila ntombi.
0: Yep.
4: Lalela ke. Wakhuluma ngokunye lapha ngeimbuzo kufika kweimbuzo. Omunye umluleki wathi imbuzi ifuye kalulu kayifuya nje nasejaldini sheshi isuthu hawu ngayithenga hawu ngine imbuzi zami manje
0: zingaki manje imbuzi zakho
4: imbuzi zami sezi-3 yalonda please oko uze nelokhuzana oke uze nozokhuluma ngemvukuzane safa imvukuzane ukhuluma nozibile gumede mbuthuma
0: le shemu line wakho wazi waphoxa nendaba ezimnandi kanje
4: londa ngicela ukhulume ngemvukuzane siyafa imvukuzane ngila ehadingi uzibuyile gumede mbuthuma

0: 4,000 kodwa kanayo imbuzi akekho serious. 086 000 2437 ithini uthini umbuzo wakho? Sele uyimlaleli futhi cause sawubona.
1: Yebo yebo kunjani?
0: Siyaphila njani?
1: Hayi ngiyaphila nami.
0: Mhm, khuluma nobani?
1: Isamo ngubani lo ichepha lendalo ngila edolage missing.
0: Yebo.
1: Mina welonda nje into engabuye ngithanda ukuthi niphinde niguguzele. Ikakhulukazi kubalimi labo basemakhaya abafuyi labo basemakhaya beniguguzele benibakhushise lapha nilande ongoti bebasekise ukuthi imakethe kungenwa kanjani ukuze bedayise imfuyo ngoba abantu basemakhaya ikakhulukazi mase befuyile kwazi ukuthi nje bona kumele behlabe iy'mpahla imfuyo le beyidle kanti manje isikhathi esibi ngampela uyakhona ukuthi wenze umnotho into bashaya imakethe abazi ukuthi kungenwa kanjani.
0: Ngiyawuthanda lo mbuzo ukuthi siwuthatha kanjani umkhiqizo wethu siwufake emakethe manje.
1: And futhi wangabalanda abantu abakanjalo kodwa-ke ngiyafisa ukuthi kephinde bebuya abantu abakanjalo abantu abasemakhaya bekhuthazeke bengafani nabafuyi bakudala
0: abangababe
1: ithole ukuthi umuntu uney'nkomo ey'ningi igcine nje iphelele nje yabona
0: nje and manje sekhona namasela ya umuntu azadlule emhlabeni nje ayishiya njani imfuyo yakhe ingane ishode nge-cellphone ithathe inkomo ehambe iyoyidayisa.
1: Ilokho nje lonto sesi wami, ngiyabonga kakhulu.
0: Kulungile, siyabonga umbuzo wakho.
1: Thank you.
0: Danko, ukhoze sawubona?
2: Kanjani, sawubona.
0: Unjani?
2: Ngiyaphila mama, unjani?
0: Ngiyaphila.
2: Mama, ngicela kukhulunywe lapha. Angithi kuney'nkomo, yabona uma ufuyile iy'nkomo bese kuba nje khona mhlawumbe inkomo eyodwa noma imbili evele nje ibe ney'nsumpa umzimba wonke lapha. Eyi manje lento ingiphatha kabi mani, ngoba manje ngigcina ungasazi kuze kube zinsumpa nje into ey'tyakelele nomangalo uthena yiphi indlela ongasizakala ngayo esimeni esifana naleso. So manje nje ngifuna ukuthi kube kukhulunywe mhlawumpe ukuthi ngingayisiza ngani inkomo uthothi ufuyile nje la kusuyibona inkomo iphume iy'nsumpa umzimba wonke lapho kakhulukazi nje langasentanyeni uze umangala into ezikhokho nje eziduli nje uyabona emila langasentanyeni kodwa nje uyibona ukuthi wona kahle kahle igcwele umzimba wonke
0: iyondlekile ukuthi nje umzimba wukho right isikhulu
2: hhayi ka ukondleka yondlekile nedinkinga kokuthi ilezi nsumpa ukuthi yini into engaqeda lezi nsumpa ngenza kanjani. Ngingumolo Maseko mina i-celebrity lasedumbe dadewethu.
0: Okay.
2: Uphile mama.
0: Okay, no, kezwakala, siyabonga.
2: Nazo.
0: Danko, Ukhozi sawubona? Ukhozi?
3: Siyaphila ntombi ya?
0: Siyaphila njani?
3: Ya, siyaphila. Hayi, mina ngibuzushi ukuze ngishaye ilapha emondi kodwa ekhaba lapha emakhasameni umuntu nje.
0: Yep.
3: Laphana sinesikhalo kakhulu lendaba yey'nsiza kusebenza lapha kubuya njengabo ogandaganda laba siyathanda nathi ukulima kodwa bese singalandeli kahle ukuthi kungeneka kanjani sifikele kwanabantu ezokulimela ekhaya.
0: Uma ngabe niya kubaluleki basendaweni bathini bona?
3: Siyaya kubaluleki bayasithembisa kuphele kanjalo. Iy'nsiza nje lapha kubuya azikho nje kucimele nje ngoba ngisho umgwaqo lo asinawo nelokhu uzane nalapha bakufanele iy'ngane esikoleni ziwela kanzima kabi ma ngabe kuse sikunje ziyaphela isoft iy'ngane zibayile esikoleni siyadidiyeka sikhanda kusiplinje ngezinkodla kuze kwazi ukuwela iy'ngane nawe nje ngafunisa ekhaya fanele lokhu ligathulo njalo ubusika leso uqambuze emanzini.
0: Hayi lokho kodwa akuzu kuba umsebenzi kaproducer kodwa ngiyakuzwa ngiyakuzwa mhlasimbe khona abalaleli abayoba nalo sizo.
3: Naso-ke isimo samavukuso njengoba kade khala umlaleli nje hayi amavukuso sazi ukuthi sikaze silekelele yini hayi avela kuyonke kweyonke indawo kujali la nasegcekeni la ungaze ugcine usulu kabathakathi ukuthi into zabathakathi.
0: Khona into abayiphosayo kanti nje.
3: Akukho lutho nje
0: hayi no sizomzama umuntu ozokwazi ukuthi azosicobelela ngalokho.
3: Ngibonga kakhulu
0: siyabonga baba
3: sabuke
0: 28 minutes after 4 isikhathi sizinjenga manje ngizoqhubeka ngithathe manje abanga

0: A. Asiboneni ukuthi bangake sobathona, mhlawumbe ngingabathatha abayishumi. Bangabe nje uzongena uqonde straight kumbuzo wakho kuzolunga. Sizobathatha abantu abayishumi ngoba isikhathi sasezinaso. Siqale futhi lapha ezulu. Khozi sawubona?
1: Yebo, sawubona sibe.
0: Njani?
1: Ngikhona.
0: Ngiyaphila.
1: Ngizizwe bangisize la.
0: Mhm.
1: Nginenkinga la sibe. Ade ngizama. Sengingazama nakaningi ngiyangizise sithi ngiphela kubhlungu la ngikhishele ucingo ngathi ngiyahamba emaphoyiseni ayicala lamali akhulume awungisize unginika indawo efanele la ngingakwazi khona ukuthi ngibike udaba lami.
0: Yiwo nje amaphoyisa noma ushintshe i-police station shuthi uyobopha wona lawo amaphoyisa lawo. Mina angikwazi ukubophana. Yiwo amaphoyisa kufanele ukuthi akusize.
1: Nokuvikeleka ke izinto zama naluda abakhona
0: kodwa ucingo lwangubulo lapho tshale khona noma lasekhaya nje
1: olawo lapho amolami straight
0: emzini wakho
1: no iphone cellphone
0: oh ucingo cellphone number
1: yizwe
0: kwenzakalani kuthathwe inamba yakho
1: no I mean ngibe ngalo jardini jardini
0: uthini baba
1: kuyisi emizini la ngikhona basike bakhipha ucingo ucingo langakhe kona ucingo engibiye ngalo
0: mhm
1: ehe balthatha ngolashana kuyini
0: likisha ubani
1: ingicaba ngangazi ngazi angazi
0: ngiyaxolisa ukuhleka manje pho amaphoyisa azokusiza kanjani ngoba wazi wena mawuyobophisa umuntu uyobophisa abama uthi uyovula i-case sokuthini emaphoyiseni
1: ngiye amaphoyisa kufanele abheke phela uwona umsebenzi wawo nje loyo
0: but now awazi nje awubuzi nakomakhelwana akekho akekho obonayo balandela ini ngoba ngithi amaphoyisa kumele uwanikeze phela nayo into azoyilandela also litholile ucingo lwakho so usukubopha bani usukubopha umuntu olikhiphile walilahla kude
1: kukhona lona okungale kwaloko sithi engingakuveza mase sengivikelekile angivikelekile manje khona
0: ngihamba kuyokuveza ke lokho emaphoyiseni ngoba kukhona uyakwazi hamba uyokuveza ke emaphoyiseni noma ungibhalele mina ungibhalele yazi kubukhona ungibhalele unayi email noma Facebook
1: ngiyigina u Facebook
0: manje ngibhalele ku Facebook ubheka uLonda Mbatha bese uyangixoxela indaba yakho
1: inge ngayenza kayibini lento zana ayingenile nawo ukuseshe mhlambe kuma into la kuma inbox yakho
0: phinde ungisendele futhi khona izoba phezulu mangiqeda la ngo 5 o'clock ngizoyibheka
1: okay ngizowe kanjani
0: okay sharp hay uhlelo lwezolimo igaba lohlelo ocobela kufala zabulimi 086-000-2437 ukhozi sawubona ukhozi
2: yebo shonde njani
0: ngiyaphila kunjani baba
2: ngiyaphila tu
0: ngiyaphila
2: iyithi vele fake nokunye nje nobona
0: yebo ngilalela
2: ya wishandu ngicela ukuphendula lapha umolo masebo ngempumpa nakomene ntumba
0: mhm
2: ukhona owaba khona sona uhlelweni
0: ekhuluma ngokunakekelwa kwemzimbo yemfuyo kanjalo yes
2: kwemfuyo uthele umuntu ufanele ukuthi uma inkomo yakhe inentumba umzimba wonke uthathe uthole ucingo lolu number 8
0: Mhm.
2: Lolu nje ngamsebenzi wami ukuneka ngalingi kwemakhaya abalwazi abantu. Ukuthi uthenge luselusha lungakabi nayo i-rust ulusike ibinkomo usuyikhonga ngalo la intanyini. Uthe yona ke iqeda inhlungu ekomende.
0: Oh yes, ngathi ngiyakhumbula.
2: Ha, ngizodala ngoku manje umolo masebo ngathi angazi ukuthi ubani oyibuze kodwa ngikhona ukubuza into efana nayo ibuza washo lo muntu ukuthi kune ukuthi inkomo ayifaka ucingo la intanyo nosehlusha usemhlophe elu number 8
0: okay sizobheka
2: intumba ngiyabonga mathokoza
0: siyabonga nokuthi uphendule siyabonga
2: amen ndu
0: ngiyabonga ngoba ngiyakhumbuza sike saba naye umuntu kade esi cobelela ngalo lolwazi kuthi bese ngikhohliwe ukuthi impendulo yayitheni kodwa sithola umunye futhi umbuzo khoze sawubona
3: sawubona mamba
0: kunjani
3: laphela njani
0: ngikhona
3: awubela kufala
0: Yebo.
3: Cha la lo nda mina ngumuntu ofuye imbuzi.
0: Mhm.
3: Yeah. ungenze uthanda ukungishaya mangabe ufika isikhathi sesifika especially manje hey amazinyana
0: yami aya famazinyana yakho akumayisaqeda kuzalwa yini noma mangabe nje ufika isikhathi sesifika
3: eqedwe ngokuzalwa
0: oh yeah
3: manje mina ngikudinga mhlambe ngangisiza mhlambe for ukwavikela mayesanda kuzalwa into kanjalo cela ngathi ngangithole ukuthola umeluleko ngangisiza nje mayelana nalapho hayi ayafa namanje ayafa bekuthinethayo ukuthi
0: ayafa mhlambe mayesenesikhathi esingakanani ukuthi ayafika a week 2 weeks
3: kuba yiviki kebilesii
0: Hayi kusasuke egxotshiwe mhlawumbe agxotshwa unina cha ulifica nje selifile
3: No baba ufica nje esefile
0: Oh ungabonanga nokuthi ke libanjwe yini
3: Khona nje sithanda kufa nje manje bangitshela bashi diabetes ngikhomana nje liphelela kwatha nje
0: Yo
3: Ngoba ngibenzenza zam ukuthi bewathathe bafake endlini cabangela
0: amakhazi yebo
3: Kora manje hayi
0: ngizwa kahle
3: yeah ngizomangathe umuntu ongangisiza nalapho hayi mina nje bla yakho
0: mabhaka okay no sizomzamo owamazinyana sizwanakekela kanjani ngalesikhathi sasebusika okay kulungile sibonge ngithathe manje abahlanu abokugcina ukhoze sawubona ukhoze hi
4: ndondamba kuzantu
0: ngiyaphila ngiyaphila njani
4: khona kanjani
0: mhm
4: ukhoze kukhona nkantolo wakansho kakhosi
0: yebo
4: sibonge sibonge bantu abazayishiya impela lami wabakhona bangamlalela nami wekhona ekhuluma ney'nsumpa ezifo omunye futhi wathi uma uyithatha uyisika uya lapha wabadokotela bayokumekisela ubuye uyijove inkoma mhlawumbe ziyehla uma wenza njalo
0: uma ngabe kusaqala kodwa uma usayibona isaqala ngithi
4: ma usayibona isaqale uma sebe ngisaqale khona impela wakhuluma yona umfutho ocingo awu phela siyakhuluma ngokulima lapha
0: ngisho kahle ngkuzi
4: akayimaphoyiseni kwethu ayemasendizini zakhe nkosi yami
0: izitha zakho uyazi subanga nomakhelwane bakhe
4: ngokulima lapha siyabonga
0: bekithi at least yabo khuluma ngokuthi emasimini ke utshalile wabiya and then bayamkhiphela ucingo
4: lo muzi nje akayingenela kumaphoyiseni akhe
0: kulokile baba siyabonga
4: awashize amaphoyisa mase bangabona ayiwayiphistesi yabaxoxa bamaphoyisa
0: Alright. Shilathi ngizothaba abahlala bokugcina ukusho ukuthi ngisele nabanike manje imbuzo engizoyithatha 0862423 7 ukhoze sawone.
5: So, number njani?
0: Ngiyaphila kunjani?
5: Ngiyaphila sesifazane. Ngiyaphila mntawethu. Eh angisawazi.
0: Ngikhona.
5: Ukhona. Yebo sesifikafisha ngawodlufish.
0: Yebo ngikuzwa kahle nami ngithi ngisazosho isikade ngakugcina usangifonela sabanga ufish yini.
5: Hayi nami yile anamba lelo ikhakhele phone nami ngicela ngisathi ukuthonga ngayilalela. Sibuyile ke manje
0: ngizokubona nawe
5: ngisile namba yena. Ngiyabonga umukhile mthawethu.
0: Ngibonga mina ube right.
5: Ami ngiyofika lapha ngikunika ufish wakho lapha eso.
0: Okay. Tako, tada ibina. Sero buye futhi ukhoze sawubona. Unjani?
6: Siyaphila njani?
0: Ngiyaphila.
6: Ngicela ukubuza la i-crop rotation uma ukuthi angiphumi esihlokweni. Iyaye ibe naso yini isikhathi sokuthi uyenze uma umlimi. Masipho namthambo uyayenze nini?
0: Mhm.
6: Bese ngicela ukubuza ke la undabeni yimbuzi. Mhm. Imbuzi mawukuthi nibona manje ukuthi manibuka isinesikhathi yafelwa ibele, kuphila umbele owodwa.
0: Mhm.
6: Ibele zinsa elinisayithi selavele laqina. Kushuthi umizala ivama ukuzala nga 2. Kube nonyaka ke lapho izale khona izinga lelilodwa. Kushuthi lowo nyaka sibonanga ukuthi ibelelayo. Selaba nebhoboka kwaze ngaphakathi kwaphela into eyikhwaso umbele usuphuma uwodwa lishiye mayivela amazinyana amabili ilapho esibone khona ukuthi awo abanga umbele owodwa kahle kahle lomunye usaphuma isidala nokuthi ke yini ke lena iyayithengele yona uma kumjobo umjobo omunye uma khona into ephuzwayo yini lona igama layo uma khona okuselelwa lawanongoma indoda ngiyabonga.
0: Okay, no usuyocupha. Into engizoyenza mangabe sizomlanda umuntu yabo le mbuzo le ngiyayibhala phansi. So mhla kuzofika umuntu ozokhuluma ngokufuya kweimbuzi. Then ngizofaka mina inkodi lezokuxhumana na la makuthi ulalele uyobusuthumela futhi lo mbuzo wakho ku WhatsApp. Ubhale nje umqhafazo then so bese sikwazi ukuthi ngikubuzele kodwa yena oweimbuzi umuntu mayelana nokufika kweimbuzi yamazinyane uzofika.
6: Ngiyabonga lesontshikazi kodwa le crop rotation ngiyafisa impela ukwazi ukuthi ngaphandle kamanyolo uma ufuna ukukhuthaza umhlabathi le nto ngiyaye ngibone amabhulu eyitshala ekugcineni mhlawumbe besidliwa izinkomo iyini igama layo ithengwaphi yilokho kunye ngifuna ukwazi. Ngiyabonga.
0: Alright, no siyabonga ngizobuza. Kulungile abathathu abokugcina ukhoze sawubona.
7: Sisilona.
0: Hello.
7: Uyaphila sesi.
0: Ngiyaphila njani?
7: Ngiyaphila sesi. Sokhuluma na Thembo Simkhaliphi eDalawo ze Madrid ikubamba ngila ngikwenze mpolompolo wale Champions.
0: Mhm.
7: Sisilonda ayi mani ngisacela mangabe kwenzeka imeluleki efika lapho ke nisibuzele mani uwenza ngani ukuthi imbuzi leyinkomo kekuyeka amadula awungafa amadula ngafa amadula sesi.
0: Ayisho isabelo sakho.
7: Kodwa maduna ngapha ngizela abafana ngapha nasempuyeni kuphinde kube yibo.
0: Hawu uyabona ukuthi ngiqinisile isabelo sakho bakithi umelule kudlala ngayo uzokwenza njani?
7: Kuzilonda fanele ngabe nalo iplan okuyeke sisebenzisela manje ukuxwayisa nje abafuthi manje awake besiye ngilo bantsapho ngilo awayalibala bahlelo ngizela sibadlele sishisa kabi laphana sakhelene namafuni. Manje masebeshisa kona lokho kuqondi uze yakukho inkomo kudingekuthi zizeyibaleke ziyongena emaplazini manje
0: ishisa
7: nebala.
0: Uyayibona leyo nto.
7: Ake besiyeke nje lapha ezitreti mani bafethake mina ngomlilo mani hawu ani ukubabela mishane kusibabelela nobelani bajalisile.
0: Ngizwa kahle sithemba sinabo bayezwa.
7: Kulungile siyabonga sisibonga.
0: Kulungile sibonge.
7: Ngiyabonga.
0: 086-000-2437
8: 086-000-2437 ningasitholela yini umfuyi abaluleki abazosinceda ekuthenini useumfuyi ofufusayo. Manje into ongayitholi indlela ke manje ukuthi uphakama kanjani njenganami ilina ngisembuzini njengena mfethu enginamakustomer ngakhona even nobabo wami vele imbuzi nje yena zasekhaya ngifuna kusibesihlula amakustomer akhona inkinga yithu ukuthi upha uzosizakala kanjani ukuze ube umthengisi nje nje
0: ngiyakubona ukuthi imfuyo yakho ithathe manje ifake market wenza inzuzo eyangempela
8: ungakafiki nje makethe nje sana sami kuvele kube nzima ekhaya nje amakustomer ekhaya ahlale khona abantu befika ngifuna imbuzi akayitholi hayibo awusazi manje ukuthi kwenzakalani basethu ngiyacela nje singasizakala sibe baningi zengine WhatsApp group la sicocela khona nabafuyi kodwa nje manje inkinga yethu kuhlile ekuthinini ubani ongakuboleka imali iqala lapho uya kanjani ekuthinini uyiphakamise leli bhizinisi lakho ulisuse la mhlambe nje uthi ukudlezayo.
0: Okay, no ngiyakubuza. Uma sesu uphakamise. Azushayini into.
8: Ayiwe. Bafethu siyabonga umngebo okhozina kanzima kanje.
0: Ah, uyabona mhlanje ukuthi sivule incinge right.
8: Amafoni awuthwini ngifonela ngayo ngiyaxoxela ngashebeni.
0: Ayi mhlawumbe uzoyibamba le.
8: Yo, akunzima kanje kodwa ke siyabonga siyabonga siyabonga
0: ngilukile ungenile namhlanje sinifisela nje inhlanhla sengathi ngaphakama into yini
8: awu sino sami siyafisa kusamakeni sincede usincedile lo wokuqala nje wachaza ukuthi yena waya kuphi land bank wasiza lokho siya kuresearch uyathola ukuthi okay sengiyabona manje ukuthi okay okusho ukuthi masingake sithole nje ozoqonda ngqo kubafuye abasafufusi ungakhanya kakhulu ngiyabonga
0: siyabonga
8: thank you
0: ababili abokugcina okay kahle kahle ngaboyedwa manje because sawubona
9: yebo sawubona njani
0: ngiyaphila kunjani
9: Ngiyaphila mthi.
0: Yebo.
9: Mthi ngicela la ukuba nombuzo ngomuntu othanda kakhulu ukutshala. Ngihlushwa imsundu.
0: Mhm.
9: Imsundu iyangilimaza. Uthola ukuthi ezinye izitshalo zigcine sezifa zingakhuli ngendlela yini engangisiza.
0: Ukulawulwa umsundu. Okay.
9: Yebo.
0: Siyabonga.
9: Ngiyabonga nami mambatha.
0: Thank you. Bani ngivala ngaye cause sawubona.
10: Hello, Malan.
0: Unjani?
10: Ngiyaphila njani?
0: Ngiyaphila nami.
10: Ya, ngilombuzo la inkukhu la esenganyanyana nje ziyachogana insima.
0: Zenzani inkukhu?
10: Ziyachogana nje insima sisale singena insima la mama phansi ngenhla kwaqaleni kwemkhono.
0: Ziyachogana uqothuka ziphumu.
10: Ya, ziyachogana ziqothuka nje
0: sisale.
10: Inalombuzo malona.
0: Okay.
10: Ngicela lo show bisibo.
0: All right, siyabonga.
10: Okay malona.
0: Okay, makukhona nje umuntu okhuluma ngeenkukhu ungena usibhalile la ku WhatsApp.
10: Okay.
0: Mhm, okay, siyabonga baba.
10: Okay, my dear WhatsApp nginawo la malona.
0: Eh, udlala nobani lapho ngoba kuzomela uvuse ingane no WhatsApp.
10: Oh, okay.
0: Uvuse nje ingane izokuxolela usho silalela ngizosiza lento.
10: Hayi ngiyabonga malonda. Sekudawula ufika kweni la emasabekweni ngalo ngonyaka odlulile siyabonga.
0: Siyabonga.
10: Hlanifike esikoleni lapha okay.
0: Okay. Kulungile mlalelo kaZero FM, it is 4:45, isikhathi sethu njengamanje, isikhathi sokuthi-ke manje. Siyivalela iy'ncingo zethu, ngiyathemba ukuthi nizosizakala, sizozama ukuthi ngithathe yonke le mbuzo, nginikeze yena kumdidiyeli ohlelo, uzobe sesihlanganisela abantu laba, noma-ke abeluleki abazofika bekwazi ukuthi bezosicobelela ngolwazi ngayo le mbuzo. Esibe nayo namhlanje ngoba asikwazanga ukumthola usise bekufanele ukuthi sikhulume naye namhlanje bekufanele ukuthi sikhulume ngohlengiwe ezosicobelela ngolwazi mayelana nokuguqulwa kwemikhiqizo etshalwe emasimini mhlasimbe ke naye mangabe kodwa nizobe khuluma ngomkhiqizo eguqulwayo kodwa mangabe kuyizinto nje ithinta izinto zamasimu usuyongena ke especially mangabe mhlawumbe unenkinga ye spinach sakho carrots wakhe cabbage lakho utamatisi wakho owamazambana akho uzokwazi ukuthi ufake umbuzo wakho mhlambe ngomsomluko ozayo sizobe sisikwazi ukuthi ke sikhulume naye kodwa mina ngisemaphethelweni alokuhlelo isikhathi sokuthi ngiliguqise ohlelo namhlanje bekuyintokozo kakhulu ukuhlala nawe kusukela ngo 3 kuze kube manje ngibheke lapha ku 5 o'clock kodwa uyazi ukuthi uhlelo ngiliguqisa mangabe zithi 10 to bese ngishiya ke nenkonzo yasekuseni esisuke sihlanganiselwe uyena ke uphethile mlalelo Khosi FM ube nevikeli mnandi ube nje nakho konke okufisayo sengathi kungenzeka mangabe ubusu uzizwe ngathi uba demotivated uyabona ukuthi eyi ngeke inyanga yakhe ihambe kahle sengathi ngaqala kabusha ke njengoba siliqala nje iviki ube neviki elihle ube nosuku oluhle uqhubeke nje ulalele zona izinhlelo zomsakazo uKhosi FM mina igama lami ngingulonda ngihamba bathi sibonga ngilandela ke manje enkundleni zokuxhumana ngikhona lapha ku Facebook uLonda Mbatha Instagram uLonda underscore Mbatha. Ingoma ekushiya nayo ke namhlanje ingoma kaLungi Shizi ethi uyakhonzeka. Ya, yona ngoma le engiphuma ngayo emva kwalokho ke uzobusuthola yona inkonzo yasekuseni.

0: ulutho kuhambo lwakho iphindi kuvulela amathuba empilo. Sikholele kutheni intuthuko ilinganiswa ngamathuba enqubekela phambili esiwasungulayo, ukumamatheka esikukhuthazayo nezimpilo esiba negalelo kuzona. Singaphezu kwamandla enjini nokuletha umbani isidume ngawo, siyilowo mehluko wansuku zonke ezimpilweni zabantu. Ngaso sonke isikhathi ungathembela kuShell.
1: Uvino Mroza.
2: Ngithe sobonana ngomsombuluko.
1: O6 kuya ku9 ekseni.
3: Washaya umsombuluko, washaya umsombuluko.

0: Breakfast yokhozi luhamba phambili. Breakfast.
1: Sabela ndoda uyabiza vuleleka mfethu. Amadoda afuna ukuvuleka izifuba zabo akuthula umthwalo namhlanje. Nalithuba sawubona.
2: Uyabona ungasebenzi bafuthi uyingcindezi kakhulu emadodeni. Bese uthole ukuthi wevie indoda ingasebenzi nje, umakoti wayo isizoba yishaya, kube yena othatha iy'ndaba zala ekhaya, sazi yasekhaya kwenzanjani eyoyikhuluma ngaphandle. Kodwa nalo oyethayela igama lokuthi indoda yayikhala ngiyamsola naye, hheyi.
0: Uvie nomroza.
1: Bafethu, mina ngiyavuleleka isifuba sabo. Imina unenkinga efana nale, ngicindezelekile, ngingqindwa amandla.
0: Ukhozi Breakfast.
3: Ngicindezelekile ngoba kade ngikhala. Kumanje nje ngilala nesayide elilodwa ngoba ngicabanga ukuthi ibonde lendlu yami ngingakwelakile ngoba sengikhale ngakhathi. Izindlu kuxhazekile kuthiwa ngingena left right and third. Kodwa mina ngiye ngitike udaba kodwa ngazi ukuthi umasipala yini ngoba ngiyariphotha ngenza yonke into. Ngikubona kungasiyo indoda kodwa angizenyezi ngokungaboni kwami.
1: Ubaba ukuphi nendawo ngokuhlala?
3: Ngikhasele emaphashawayo.
4: Amajuba.
3: Ngiphansi kwamajuba neGun House.
5: Ibaluleke kakhulu mfowethu indaba enikhuluma ngayo. Samadoda sicindezelekile kakhulu.
1: Yeah.
2: Bona nje abantu besifazane Mroza amadoda niwafakele imindezi Mroza.
4: Eyi, ngiyakuzwa, siyaxolisa mfowethu. Lokho okukhulumayo awuqambona amanga.
2: Thatha ihlazo lendoda yakho kathi isebenzile yathi wonxa ukuthi umsebenzisi uphelile. Sekuwuwe futhi wabugika ngayo.
1: Eyi, bakithi.
4: Mfowethu,
5: into yokuqala engicela ukuthi indoda nendoda iyenze kuyona ngaphakathi. Ungathi uma kukhona okungenzeki bese ulahle wena ithemba ngaphakathi ezindoda. Impilo yendoda isithunzi sayo mfowethu.
3: Ngiyabonga uNkulunkulu
1: amibusise.
4: Siyabonga kakhulu.
1: Hey bakithi.
0: Uvie noMroza njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu o6 kuya ku9 ekseni. Ukhozi FM luhamba phambili.
6: Usikikini lo. Ukhozi FM
0: Breakfast.
6: Ngizwe kahle ngithe no V no Mroza. Ukhozi Breakfast.

0: bakhala ngalokuthula ke bafana besikhala bathi wayesiduhle zimthanda insizwe hey ngase kwenzakalani
1: abantu meyislender
0: angiza kade manje meyislender insizwe azikuthanda insizwe kade wayesiduhle zimthanda insizwe
1: ngeyikhati ngeyikhati ngeyikhati
0: eh
1: ngesikhathi kukhula oma bethu
0: ukuthwavela
1: iba umshukane
0: ehe
1: ube yabona
0: inyathela ngamandla
1: inkaba ithitwa esiswini ekuthi cha uyayibona lento manje hayi sekuthiwa impela emroza wehlisa sise
0: akusho njalo thina njalo yini nithi enizikhethelayo la ukuthi hayi ngeke mina ngisayithandi nje engathi ngancipha
1: no angisebenzi feyiningi yabona ehlukahlukene ngenxa yokudla sikudlawo nani engathi ngempela umzimba ungawuzama kodwa hayi ukuthi phela ufisa ukuthi ube yislender sama catalog kodwa nje ubese uphile
0: hayi ngathi ngancipha nje angisayithandi lapho kulomzimba ngifuna khona ustudio phela
1: ungwenzayo ufuna kwenzani ebtudubhekeni bami
0: ubusika bama ngifuna ukugula emlebusika ngifuthi imali studubhela hayi mina ngathi ngancipha hey
2: kuba nzima ngoba vele wawukhethelene ngoba umbono
0: umbono ukuthi ya
2: ugcwele
0: into yami
2: ngoba phela nawe uya umbhemu uyakhalkulate utho
0: manyathela endlela kuzizinga
2: futhi ke umuntu onomzimba ayi ibhodwe
0: awu manje
2: ngalibheki
0: bheki yelishaya mfowethu isilende noma phela keze shawe lo tekijimi kona zoba manje
1: kuthiwa nezalukazi ziyakhala umuyisilenda zithi awusisakwazi nokumhleba uthi nyathu njengekathi siyomonisela emva kwethu sathi sikhuluma ngaye kodwa ke cha kulungile iyo lento yanenza niselwe
0: njalo mathanda benjalo ke thina hey lalelo fesi nthanda usilenda uthe ugcwala sigcwele ngani Baza ngasela hawe ma. Sawona ukhoze breakfast ekseni.
3: Hawu. Ene.
0: Hawu.
3: Angibona ukuthi usombandile phela.
0: Oh, abantu sebambele phela saphana.
1: Ene ene.
3: Kodwa manje.
0: Siyaphila kanjani wena?
1: Yila we manje.
3: Ame ngisaliwe nje ngilalela lelibhola.
0: Eh.
3: Ene lo ayazi ni solile ukuthi
0: ngizokudliwa
2: ayisuka ene obuyi Argentina wena
3: ngiyaba ngikuli Argentina mina
0: kwangahamba ngohlelo
3: kwangahamba njengohlelo zi ene umnoza njalo kukhona i-advertiser ayayishiya athi as-email thina ngoba sikwazi i-email asenze njani
1: Uma ngithi emailani mailana nento nje ethinta uhlelo noma nezinye izinto futhi zokuhlela ngithi.
0: Ekhangisa.
3: Khona ene owena njalo uhlala uthi as-email ngezama business. Khona izintothele. Kodwa manje angikwazi uku-email ngikhulume nawe.
1: Mana ke unaba ama 2K lapha nakwamakhelwane nje.
3: Ayi ngizokwenza bakhona kodwa ene angazi noma baphethe
1: wo uqedileke uma nje uye kwi2K uthi awungi-emailele lapha indaba ethinta ikhangiso za SABC awu ene mantshinga uzobona
3: awu mantshinga wami
1: yebo
3: ene ngiyabonga kemfethu
1: siyabonga kemfethu ngathi ngaselwa wema
0: ene abakufethu ngathi ngaselwa hawe ma
4: Ngabe ngaselwa vini?
0: Yini? Yebo Nkosi yami.
4: Siyaphila ngonemrodi ndovu la egole ekhaya kusobela lapha kosimane angiphatheke kabi bafowethu. Isitaff sami ngihlulekile nokusilayisha ekuseni.
0: My babu.
4: Bazongixosha umsebenzi, bazongithemithela icontract yazi.
0: My babu, kwenzakaleni mfowethu?
4: Umfowethu ngilele late izolo mani bengicishe neSpain ngenhlanhla sawini. Angikhali kakhulu ngobuthongo bami nje sengikhalela imali yami nje le engasayitholanga ekuseni. Hayi akuvukekanga mne wethu akuvukekanga impela cishe endlini ngiphume ngo-past 5
0: ilale nomthwalo
4: lale nomthwalo mne wethu
0: indaba zezola kuzonluka mtaka babi yazo
4: siyabonga
0: mne shapu mfowethu umroza wizi uphatha bani lapha
1: sawona ngaze ngaselwa wema
4: ngaze ngaselwa wemroza
1: yini
4: Ngithi ayibona lento unestressanyana iAgentina bengiyitshethe izowina.
1: Okay.
4: Yaphinda ngakuthi hayi sinesilebe kuyiyo noma cha.
1: Eh.
4: No more warm cuz bedded.
1: Agapilu koko bagita, agapilu koko la pespeje la siamtanda kakulu.
0: Nasa kaselo hawe ma, sabona?
5: Zi!
0: Yebo!
1: Abangu mokti.
5: Uthando mlungu kunankulu nkulu.
0: My babo.
5: Nasa kaselo wengroza na wevi.
0: Yini?
5: Ipo hola pela, niloku kuwela njeloku kunaku, mgeni loku nje eo.
0: Siyabonga mthandi dago.
5: Shandu mlo kuna kunkulunkulu.
0: My babo, hey mato.
1: Weba tajoni ngayisho lonke. Ningabo ningalokothi.
0: Ningalokothi impela. Sibabe khona lapho ke Rosa Wizi. Singase ngaselwe ke hawe ma. Cha qhubeka kuzama bakithi ke uncinele ngakhona. Ukwazi uyolungisa ke usuku lakho oqala kamnandi ke. Siyamukela ohlelweni makabu sanda ngene. Usubhothela okuningi ke kodwa ke sekhona ke emthanganilweni wethu ke nosihle mpaka mvundla esakuphathela khona. Siyazi ukuthi ke abantu bayiqolile intaba Rosa.
1: Abantu bayiqalile intaba siyazi ukuthi usuke khona uMabaso Richard Mabaso usuke khona futhi ekuyena osithathaya sibeke sokhuluma naye futhi kungekudala kanti ke futhi soke sibheke sikhombise umlaleli woKhoza FM ukuthi unamandla kangakanani cabanga ngoba isikole esabhala njoba kuma sithi nje akuemailwe sabhala la kwaMashoso bese khona kusasa somxoxela futhi umlaleli uma sibuye nje kule ngoma encane sokunika yona
0: khona sisakazela bukhoma sasa esikoleni
1: yep
6: sekunjalo emgo uvino mroza sibe khona Ukhozi Breakfast Luhamba Phambili
7: Sanibonani, this is Buntle Smith Ushelly no V Nomroza on Ukhozi Breakfast
6: Let ye breakfast Ukhozi Luhamba Phambili Ukhozi Breakfast.
8: Kayo, is your new.

0: Mpithi uyasithola ku 91.4 noma ku SABC Plus app.
1: Siyasheka uKhosi FM.
0: Ulalele uKhosi FM. Luhamba phambili.
1: Yabona ke sibingelele ngempela sibonga kakhulu ithimba lethu le breakfast show kanti sesifikile nathi ukhona uMakhosi ukhona ke la usiya uBlack Mandulo ukhona sithi la waduzwa la uVusi Nova ingoma ethi ethandeka singena kamnandi ngengoma yethu ke Afro Soul eshise singene ngayo eshise ngempela izikhotha ithi thandeka ahamba yedwa uhamba na Afro Soul kanti ibhalwe futhi yaqanjwa nguVusi Nova lengoma iproducer uVusi Qobo lakhe kanti ake ngisho ngithi la siyanibingelela siniphathele nje konke uhle sithemba impela sonke ikuphathe kahle azikhali Blue Monday mawu njena na akobe wonke umuntu uvuke kahle usemsebenzini manje phela impela sonto uma ngempela ikuphathe kahle kuvele kungabe kusavukeka ngesikhathi kuvele kube ngathi ungalala nje dedele igazi nakho ke nakho ke namhlanje ohlelweni ongakuthola nalibali Melo Yelo Ncipha Bugebengu kanti no Brigadier uBhengu khona tea time umdlalo womoya ihlazo notha uJule kakhulazi ngezomthetho nobusiness awu sigalala namhlanje ngathi ungangcono sithacabanga ukuthi ke impelimpela namhlanje singasibe nayo noma cha kuya ngathi isimo simi kanjani ke manje itherapy sinayo lethani ke ngempela njengamanje sizube njani impela sonto yini niphathe kanjani ake sizwe ngamlelo Khosi FM isikhathi sithi eshumi nantathu shayani izingcingo njengamanje kanti owamanje ake sihambe sithu sebenzele kushow do see wave

Sanibonani nonke bangani igama ngusanentoli sesifikile futhi isikhathi sendaba emnandi yevukani esilethulela izilokothi ezinhle i-SABC Education. Indaba yanamhlanje ikhuluma ngejuba namagwaba abangalungile, kodwa ngaphambi kokuba siqale ake sisukumeni sishukumise imizimba yethu ngeculo elimnandi.

0: Sanibonani nonke. Ngiyajabula ukubanani futhi ohlelweni lwethu olumnandi bangani bami.
1: Sanibonani, igama lami ngingomusa. Ngiyajabula ukubanani.
2: Sanibonani, ninjani bangani?
0: Sanamukela, Musa nawe Somisa. Ninabo nje bangani?
2: Yebo.
0: Nenzani bangani benu?
1: Nginaye mina umngani, sidlala naye ibhola.
0: Wena Somisa?
2: Nginabangani ababili. Sidlala ingqathu ndawonye. Kumnandi ngoba siyashintshana masidlala.
0: Awu, kwakuhleke lokho. Lalelani nansi indaba. Kwesukasukela.
1: Tosi.
0: Kukhona umlimi ohlala emzane nomncane. Njalo uma lo mlimi ehlonyela imbewu, amagwaba bayefika yidla imbewu yomlimi. Umlimi wayethukuthela, afuna ahambe lamagwababa. Umngane walo mlimi uma eza le ndaba, wamnika inet ukuze phela abambe lamagwababa. Umlimi wayithatha le net ukuze phela ezokwenza inoxhaka wokubamba amagwababa. Wayibeka inethi, wabeka imbewu phezukwayo. Awu bangani bami, nangempela amagwababa andiza ehlaphele bona imbewu. Ha, kungekudala abambe kunoxhaka wenethi owakhiwa umlimi. Ha, ayingakwazi ngisho ukubaleka. Umlimi wafika sehleka. Hey, nganibamba sengizonibulala. Kade naningimosha insimu yami. Kusho umlimi. Ngokungazelele umlimi weza iphimbo elincane phakathi kwamagwababa kwakuyijuba nalo futhi libambeke kunoxhaka. Uthini Musa?
1: Bakithi ngenyone encane.
0: Izake Musa, ijuba namagwababa ayidangele lathi ijuba. Mlimi, ngicela ungidedele mina amagwababa lawa iwona akuphathe kabi akusimina. Bangani bami, umlimi wathi ha. Na uphakathi kwawo lamagwababa antshintshimbe kwensimini yami kumele njeze. Ijuba nalo lathola isijeziso ngokuba phela sasiphakathi kwabangani abangalungile. Eva kwalolo suku umlimi wayejabule ngoba izitshalo zakhe zazilokhu zingaphazanyiswa yilutho. Ngiyethemba bangani bami ukuba nithokozelile indaba namhlanje. Manje ake silalele iculo sidanse.

0: Aromat namaqanda ngabathi nolimi njengokuphela kwenyanga nalomzala wakho okukhumbula kuphela uma efuna imali ye transport ukuya emsebenzini Struisbop esinye izinto ngamathi nolimi njenge aromat namaqanda
1: Ezikhatheni ezinzima zokulahlekelwa iclientele iyoba nenduduzo nozwelo kuwe akufanele u

0: Uyabona ke sesifikile ngempela Ncolo sinjani?
1: Lady D, hayi ngumqemane.
0: Ungqemane. Sithi nipha abgebengu yezo 2 years umkhwanazi ngempela.
1: Eh ngizemva kwakho.
0: Ufike la yahloba indlu yayinhle kwayinqaba. So nikhombisa abaleli somcela impela lapha ya so masiphuma nje la bese ubona kahle mebe phuma obrigadi uthi yini lesikhuluma ngayo na. Njengamanje ayengisho kwena ngithi ya obrigadi namhlanje isihloko sethu sithi ke kunezinto ezenziwayo nanothi ubgebengu abuyiseli kunezinto ezenziwayo ezingekho emthethweni. Kuba imbangela ngempela enkulu okugcibe ngemphakathini. Ayike asiqhubeke sibheke ukuthi namhlanje siphezukwani na.
1: Lady D lana ngihamba nensizwa lana ebuya ngaphakathi ejele. Lensizwa yaqala kuboshola isibhamu yaphinda abamba inkunzi.
0: Mhm.
1: Kodwa kubaleka kakhulu Lady ukuthi sizokhuza ubugebengu ukuze umnotho wande.
0: Mm.
1: So sesithatha abantu abafana nale zihamba nayo kuthiwa uBridge yayidume ngalokho sengaphakathi. Usiyabonga uBridge Mthethwa uhamba nozawabo lapha.
0: Onyambose.
1: Umbongeni uSosha mkhumbula uSosha.
0: Ngikhumbula ka.
1: Kuzimalanga. insizwa leni yasilekelela ukuthi ubugebengu ngempela mabunciphe. Ilani nabantu ingisizi ukuthi sithola abantu abazokhuluma into eyakhayo.
0: Yebo.
1: Emphakathini wethu eMzansi.
0: Mm.
1: Ngiyabinga lezi dingi.
0: Ngiyakubingelela Ncolo, simpela sound yakho bihle
1: ngithi. Kakhulu.
0: Manje ke uMthethwa yini lasenzayo nikuseni kusanje? Unyambozi uqonda ukwenze njani?
1: Unyambozi uyabuya ngaphakathi lezi dingi. Kune into ayifundile.
0: Wesiya. Mina ngimdala phela ngakubiza ngegama.
1: Awuchazi siyabonga. Sibona umsebenzi wakho muhle la owenzile ungaphakathi ejele. Wenza ungaphandle namanje adweba
0: inhlalisuthi lesiyibone
1: ayibona
0: bantu
2: yefundile okuningi yafuneka ukuthi noma ucindezeleke kodwa ingqondo ingabe sicindezeleka kufanele nayo kube khona into oyicabangayo ongayenza nje ukuthi nje mhlawumbe kungabe ukuthi ulalele iradio nje umama ekhuluma la ayikho into ozoyifunda umuntu kufanele kube khona into ozoyifunda ngaba mhlawumbe umusic odlalayo ulalela imessage ngoba mhlawumbe ku message khona into ongayifunda kuyona ongayenza wena nangezandla futhi kube into ephumelelayo nje kube into evelayo kade ingekho kodwa ngokulalela into ukwazi ukuyiveza into erise ngoba sikhona nje sithobe ngasenza la mina ngoku music wengoma eyayidlalwe ubaba uHuma Sikela ayilalela lengoma ngathi mina no yazi lengoma le ikhonto engayenza la isithombeke ngasenza unyaka wonke nje ngemgqondo ngicabanga ukuthi yazi la ikhonto engayenza and ngempela nazi ngasenza saphuma ngisengaphakathi and kuyaqhamuka ke imincintiswane ama exhibition and then ukwazi ukuthi ikhonto nayo uyifake ngavele ngenza lama painting lawa ayemabili ngawafaka kawe samonalise and then kube esakhe ulukhozana uMandela basibonake ukuthi sika Mandela noma ngangenzanga uMandela nje into esimpulu kodwa nje ngathi mangisenza lesithombe lesi uMafrika wathi mawubuya usubhala nesolwezo bathi umnumzane umuntu owenze isithombe samnumzane Nelson Mandela kanje kanje bachaza shuthi isona engashaya ngaso i-first prize lesi national ngoba ngaqala ngisangenela nje la KZN amajele and makusuka lapho ke sabe sesiyadlula ke sesiya eCape Town ila safisa aphuma khona number 1 khona eCape Town
0: ngicela usibhekise ngala umlekelele yasibhekisa la uNyambozi asichaze ngoba manje ukhuluma ngoba khona le nto kuthiwa
3: sisale lapha
0: kuthiwa interpreter uzosithathela asivezela interpreter ilento ekwenza ukuthi uhluke kwabantu uyakwazi ukusichaza kunomuntu ovana athi ngivane ngathatheka nje ngabona ukuthi ayihayi kuthiwa chaza phela sisho ukuthini angachazi ngamafuphi nje usichazele nasi
3: nayike lelo khuzane ekukhulunywa ngayo la shuthi ngasenza lesithombe lesi ngabe singacabanga ukuthi uyazi umuntu okhona la emhlabeni nje wonke odumile owaziwayo
0: lokho kuphezulu kusho ukuthi lokho kuphezulu
3: shuthi la phezulu inyoni leyani kahle kahle ngathi mangicabanga ngizivela unekhanda leli elimhlophe ngathi mina no la kuzomela ngifake ukhozi ukhozi ke vele phela kukho la lingahambe likhona lihamba lifike yonke indawo ukhozi
0: ya ngezantsi ke
3: mesehla lapha lashona ezantsi njoba ngichaza ukuthi lesithombe ngasenza ngegoma humor sikela and la kune bridge and le bridge leli la kuqhamuka khona isitimela lesesikhuluma ngasi ukuthi le ngoma le eyayikhuluma ngesitimela isitimela
0: siyasibona
3: bese kuthi eceleni selokhuza la emaceleni iyona ilokhuza angithi uMandela kumona ngisho mayehleka noma enzani wayeqhamuka lama print lawa kanje okhomba uyahleka la ukuhleka lokwakhe
0: umgomo le kaDoti
3: shuthi umgomo kaDoti okusho ukuthi la ngangenzile indlela sina esibuya khona la sibuya khona
0: ukho kuhle njengoba sibaba amabanga
3: shuthi amekwa kunamalo khuzana la nje kwakukhona amaphara manje kwakunabantu abakuthiwa amaferanje and abantu ngendlela abangene ngayo eyintweni baze bagcina sebe hamba behlale emadolobheni nokudla kukho la bebezokuthola khona bebekuthola khona emgqomeni and u representa ilokhuzana ikhala lakhe uMandela le imimbobo zawo amakhala lezi elimesehla laphana nje ngikhuluma ngale ngoma le wayisho uHuma Sikela esihlela emgodini njengezinja ngase ngicabanga nami ukuthi hey yabo la ngikhona akuyona indawo ukuthi ungathi umuntu uthi ungahlala ejele ngoba awenzi into oyithandayo ngesikhathi osithandayo uyibona abakutshela ukuthi enzani ungenzini
0: ngiyakuzwa yehla kwezazi
3: njoba ngize ngafaka ke kwaba khona iziboshwa iziboshwa nazi sikhona lapha ngaphandle ongaphezulu ufunda iBhayibheli ongezansi uhlambda ufunda incwadi ngoba mungaphasa ejele ufuna ukwazi ukuthi ufunane empilweni mukhona sikhona isikole ngaye esikoleni ufika ufunda uthola
0: into laba base emadlebeni yaxolisa ukubamba ngifisa usiqeda sonke laba sendlebeni
3: laba basendlebeni lana babantu nababa njoba ngizona babeka kanje uyasaluta lo munye shuthi ebonga ubaba la ngoba iziningi izinto ezenziwa ubaba noma kona phela kukhona lokho kodwa nje singaphumelelanga sonke kodwa kuningi akwenza alwisana nako shuthi okuningi abantu la bengakwazi ukuthi bengalalela ukulalela phela kuyafuna
0: kahle
3: ingabe ngibeke nalapha ngabeka nomfundisi lapha
0: usho kahle siphuma khona
3: labafundisi
0: usho kahle ke siphuma ke enya ngiyaxolisa impela basinike nje into engangamazuzana ngithembile kanje kodwa sengithe ukuthi ngicela leso siphethe ke lesamama naso sisibone lesi kanti ke uthini umyalezo wakho kubanye abantu
3: into engayisho nje kubantu ukuthi noma ungaba sendaweni mhlambe evalelekile kodwa nje usebenzise umqondo phela ukuthi mhlambe ikhona into ongayenza ehlukile umuntu mhlambe nje njengokuthi nje ngihlele ekhaya njoba ngihlala ekhaya nje angisebenzi mina kodwa manje ngiyangibona ukuthi yazi ukuyivalela kami kanje ngihleli kuyafana nokuthi ngibona ngisasejele kodwa manje le ngqondo yokuthi angisebenzi angingakusebenzisi lowo akube khona into engiyenzayo njengoba ngihlali ngaphasi endlini ngivele ngithi mina no angidwebe
0: hayike se
3: masikhonto engayithola ngale msebenzi
0: muhle umsebenzi wakho muhle ukuthi ngifuna ukuthi masibuya ngiyafisa ukuthi kube khona iskhashana brigadier zobe sexoxa nawe ukuthi kuhamba kanjani asinene nomyalezo masibuya ngalana
4: Lenko
5: Mashabula kakhulu
4: sithole ku 93.1 noma ku SABC Plus app ulalele ukhosi FM lo hamba phambili

0: Yabona ke asenze nje nasikutshelisithi nansi ke tea time mithi sikuphathele yona namhlanje kukhona othi ngiyabingelela mamkhoza kusho ukuthi mina ngashada ngeminyaka engu 26 umyeni wami wafika ngiziphethe kahle ngihleli ngentombi uthi ke lapho uthi ngangena emshadweni nginamaphupho amahle ngomshado wethu ukuthi sizohlala isikhashana sifundane ngaphambi kokuba nezingane bese siyakuhlelela ke ukuba nezingane ngokubeka imali ngaphambi kokuthi ingane ibe khona kuthema ngithola imphumelo ukuthi ngikhulelwe ngajabula uma ngimtshela umyeni wami ukuthi ngisithwele wavele wabanda nje watshengisa ukunengeka nje ngathula ke ngangakufaka lokho enhlizweni ngisitshela ukuthi mhlambe ngimtshele ngesikhathi esirongi ngaqala ukuhamba udokotela besifazane ngenyanga yesibili ngamcela ukuthi ahambe nami ngiyokwenza i-check up futhi ke kwakufanele ngithathe namagazi yonke into anqaba umuntu wenkosi ukuhamba nami lapho ke bengiza ubuhlungu njalo uma ngiyoxukuza ngima ngibona izingane ezinako 17 shumi nesikhombisa shumi neshakalombili iminyaka obudala behambe bebambene ehwe wazwafisa nento yokuthi hey mina sengicabanga i-teenage pregnancy kodwa ke phela kulungile ayikhenze njalo kodwa ngiyambona mina ngiyamuza futhi uchaza ukuthini uchaza ukuthi ngomthetho abantu ofana bese behamba kanje yibona ngokweminyaka yabo kodwa hayi khona uthi ke la uthi ke hey ucabanga mina ngimdala ngishadile ngine ring egcwele umunwe kodwa ngihamba ngedwa ngangifika kwami ngikhale njalo makade singike ka dokotela kuthe sengizobeletha ngino 8 months sengimdinga ngempela wayevela apakishe impahla zakhe angishiye endlini angasho ukuthi uyapi uzobuya nini ngangibona ngaye nje uma esebuya emva kwamasonto amabili aphinda ahambe futhi ngasikwa ubusuku bonke azanga nginake kodwa usukushuthwa ekhona uNkuzimalanga lo langa uthi kodwa hayi ethulela nje kwathi uma ngena ucingo lomuntu ayejola nawe waphuma wangishiya kanjalo endlini ngaze ngafonela imoto ezongiphuthumisa esibhedlela ngahlala ke kule kulokwaliwa kwami emshadweni ngaze ngabeletha zaqala zaphuma indaba zakuthi uthandana no aunti impela abadala abantu asebekhulile impela nje kunaye ibona ke abathandayo bamnika nezimoto zikanokusho ashayele bamise ko gateway bamthengele impahla zenani elibizayo hey madoda uthi ngambuza ngaloko wavuma kodwa wathi ngeke aphinde kwadlula inyanga waphinda wabonana umunye futhi omdala kunaye okuthiwa ke impela odume ngothi uyabathanda abafana abancane ngamkhuza ngaze ngayeka naye wazo wayeka ukufihla ukuthi undiza nabo laba abadala bamnika zonke lezi zinto anti laba uthi ke lesenzo sakhe sangilimaza enhlizweni ukuthi kusho ukuthi ngangingayona i-type yakhe ekwaseqaleni wangishiya kanjalo ukuthi ngikhulisa uboy ngedwa ingane angakazi aqala ukuyondla ngiyafisa ukwazi ukuthi yini edala umuntu wesilisa ashiye umuntu wesifazane othobekile othembekile ekhaya agijimela abantu abadala kunaye sesise sahlukana igijima nabo impela laba abadala namanje ngisadidekile ukuthi yini kahle kahle eyayifunwa yilo muntu wesilisa emlelo Khoza FM mhlambe nawe ubukuleso simo ungasitshela ukuthi wena wasizala kanjani noma nina abanikazi bendaba akusho ukuthi makuchazwe nesilisa ukuthi hayi omuntu kanje umnombo kanje umnombo sesizothi nawe uyakwenza cha khule kanje uthi nisitshele ukuthi hayi ubonakala ngale impawu futhi masizwa ke hey namcishe ngasebenzisa igama elibi cishe athi masizwa ngosi ngayo izovani baye ukungitshela hayi ngiyaxolisa ngisho ukuthi anisitshele nje sengifuna manje empela empela ukuthi impawu na izingane zethu amadodana zethu akwazi ukubona nayi lento ayishowa abalaleli bokhoze FM engathi hayi yabona kasenze njalo ke bese ke nithumela ku Facebook iniphinde futhi la sothi ke masithi sikhuluma nani niye ku Facebook wethu nokunye sonika kona nje hayi ke siyabonga kakhulu asenze njalo ke manje ngakhohle na umdlalo womoya
1: uma ubona sengathi awukwazi ukukhokhela ummeli awucabange futhi iClient Legal yenza uthole oqhwepheshe bomthetho ngenani eliphansi amaplan ethu ahlanganisa ikhava yakho nomndeni wakho wonke nowengeziwe amaplan ahlanganisa ezezimali ezobugebengu nezabasebenzi kungaba ezokuzivikela ezodlame olungokobulili idivorce engaphikisiwe isevisi engeyinhle ummeli weclientele uzokusiza shayela ummeli wakho namuhla noma usithumele i-email sizobuyela kuwe wonke amaplan ahlanganisa nemali yebhayili engafika ku-R5,000 ezokhokhwa yithina esiteshini samaphoyisa futhi iClient Legal ikunikeza izeluleko zezomthetho ngocingo noma inini emahoreni angu-24. SMS-a ukhozi ku-44789. Yebo, ukhozi ku-44789. iClient General, FSP egunyaziwe kanye.

0: enampilo okupakishiwe. Sayina isicelo kuhila.org oku heala.org.
1: Sisikulungele ukuthatha nama voice notes enu kanti ke manje ngihambe ngekubalaleli la ezincweni ngisibathini ocingweni. Sawubona.
2: Mamkhoza.
1: Unjani?
2: Siyaphila mamakhonto, unjani angabona?
1: Siyaphila, yamkhaya uthini?
2: Hey, mamkhoza, kuyabonakala uba umuntu ongubhuti akanalo uthando ebantwini ababhinqileyo. Uthando analo lole mali. Kodwa ke ngokunandi yamncoma umuntu ongusisi xa ide wathatha isigqibo soba makazela aphuma aphele nje kwembewu yamadlambane. Ubomi buzawuqhubeka futhi ke kuyabonakala into yoba ibingelula ubabo lakhe ola makaqhubekene namakhehlekazi akhe. Enkosi mama, ndiyabulela.
1: Aqhubeke namakhehlekazi akhe. Asithathe omunye. Sawubona
3: mamkhoza.
1: Unjani?
3: Ngiyaphila. Unjani mamkhoza?
1: Ngiyaphila. Nalo udaba.
3: Nantu udaba, ukhuluma nomajola lami.
1: Yebo.
3: Mina mamkhoza engingakusho nje ukuthi angazi ukuthi kafika sethina abantu besilisa sifunani. Ngoba ufika umuntu engamtholi umntwana eganile kuthiwa kuyinyumba.
1: Yebo.
3: Lelo gama lelo ngilisaba kabi.
1: Eyi,
3: libuhlungu.
1: Yebo, kufanele.
3: Ingane yabantu ukuthi noma ihamba nayo edrobini. Mina ke kwangenza lokhu kodwa akusinga futhi bengatholi abantwana bengakafiki isikhathi.
1: Oh ya.
3: Sithi mazingena eto lezi mpahla zabantwana umbona umuntu wakhona ukuthi lento yamudla ngomthetho ngaphakathi ukuthi kungani mina ngingenamntwana kodwa abanye babathola nje kalula. Umbona ukuthi iyamudla lento ngaphakathi.
1: Awubaki.
3: Right ke ngibuyelelana ke kumama lokhalayo ukuthi yazi ukuthi manje uthandana umuntu. Kuyekufuneka nibuzane kuqala ukuthi lolu hambo esilihambayo ngabe liyaphi
1: nje. Ngiyakuzwa
3: ngoba inkinga ikhona, inkinga la ekuthandaneni ngoba uthola ukuthi uthandana nomuntu kodwa nibuzananga njengoba sihamba nje sisuka la siyaphi. Ngoba kuyenzeka uthole ukuthi wena uphethe ithikithi lebhasi kodwa ume e-station sesitimela kusho ukuthi nihambe uhambo
1: olungafani.
3: Ababuzananga ekuqaleni ukuthi njengoba sihamba nje
1: siya
3: amathikithi esiwaphethe ukuthi abafana yini ngabe siphethe amathikithi ebhasi sobabili noma khona ophethe lesitimela noma khona ophethe lebhasi. Bese ngiqala kusuke lapho ukuthi ngabe lelu uhambe silihamba luyaphi before kuze kuqhamuke umntwana.
1: Ngiyakuzwa. Hayi, siyabonga. Siyabonga kakhulu Danke. Yabona imlelo Khoza FM kunjalo ngithathe ngithi ababili manje sizobe sesiyavala ama voice notes ethu meselungile sobe sesiyawathola. Angibingelele. Sawubona.
4: Mathetwane.
1: Unjani?
4: Ngiyaphila futhi futhi sokho.
1: Hey, konakehle.
4: Ayi, uthi ngaba nkulu ngabantu.
1: Yey, yey, yey, yey.
4: Ayi. Ukuthi wenze la mina engikuwa ngayo yaze mamkhoza noma ungathandana.
1: Yebo.
4: Kodwa wanti wathandana labo sisebadala legazi bese liyakujongova.
1: Oh.
4: Bese uba umuntu ongasababoni. Kosayibako.
1: Hey madoda.
4: Ngoba yibe ngabe sijobulela abantu abadala. Ingakho nje sikhuthazana sizinsizo ungajoli nomuntu omdala kunawe.
1: Akubuyeki.
4: Akubuyeki. Angithi yabo mama, hey we mama Khoza enkonzweni esekamerweni. Umafiswa bakhona.
1: Wenze kahle ukuthi Masizwe wabe sengiqala ukuthi hayi uzosilandisa kahle ukuthi wokwenzekani.
4: Umsiza ngontanga bethu bathi hayi khona. Umama kaloku afika indiba nebuso. Uphathana kahle umeme moto, ukunika imoto.
1: Ye madoda.
4: Imali manje uyabona ukuthi lo muntu lo sazokucela imali yamakota. Ekele yonke izizayo ngiyahlala la kanti isikhathi siyahamba.
1: Sifika isikhathi sokushada ususenkingeni.
4: Sosenkingeni mamkhoza usinalo.
1: Subambu yeka. Ehhe.
4: Abantu abadala machiliza.
1: Hey madoda.
4: Sizinsizwa asifundeni ukunamathela kontanga bethu.
1: Yebo.
4: Yebo, ngiyabonga ukukhuluma nombhuti ngosibuya lapho phongolo.
1: Ey ushayile. Ushayile sotobe.
4: Yanti machiliza.
1: Ake sathi ugcina ke manje sawubona.
5: Hello mamtutu.
1: Hello Dali.
5: Ngiyaphila mina, wena mama wami unjani?
1: Ngiyaphila. Ewu, Ukunayi ndaba.
6: Ngiyayizwa
1: le. Ubani ngikhuluma naye?
6: Umaka nalethi
1: ngilendaba. Ah,

0: right now. Usho njalo sakomoto to stop the war kanti ke thina sesihamba manje sikuphathele nali ihlazo isiqophisa namhlanje.
1: Awuthi sizamusha nje kancane. Kusha futhi.
2: Laleli, Ukhozi FM lukwethulela nangu umdlalo womoya osigcawugcawu osihloko sithi Ihlazo esubhalelwe uNtombedle Dlamini.
1: Zuzani kwenze njani? Wabuyelisi kangaka namhlanje?
3: Bengisenza umsebenzi wesikole ma.
1: Kuze kube lesikhathi? Uyasibona kodwa ukuthi isikhathini lesofika ngaso?
3: Eish. Cha, mama bengingasibukanga isikhathi.
1: Ubungasibukanga isikhathi?
3: Yeah.
1: Ubuwenza nobanikele umsebenzi wesikole?
3: Ha, bengisele nabanye abantwana ma.
1: Hayibo. Usele nabanye abantwana kuphi Zuzana?
3: Esikoleni.
1: Umsebenzi wani lo beniwenza?
3: Besipala homework.
1: Ama homework?
3: Yeah.
1: Hayibo. I-homework ile kuhlalisa esikoleni kuze kube lesikhathi. Awusakwazi wena ukubhala ama-homework la endlini.
3: Cha, ma ukuthi abemaningi kakhulu manje bengizama ukwaphungula. Nanokuthi ke khona akade bengisiza, angathi bahlakaniphile kangcono.
1: Waqedileke.
3: Ungwaqedanga.
1: Uwaqedile noma uwaqedanga ama-homework Zuzana?
3: Ukuthi bengisazama ukucabanga ma ukuthi kusala mangaki.
1: Lingani. Okay, kusala mangaki ke sisi?
3: Ngisazobheka ke mangaki singihle phansi.
1: Zuzana uqinisekile ngale nto ongitshela yona?
3: Ngiqinisekile mama.
1: Kuyini wamanqika nje ngangakuzwa nje ukuthi uthini?
3: Ha, mama ukuthi nawe phela useke wangixina ngemibuzo eminingi manje ngangabe ngisazi ukuthi ngithini.
1: Hayi, lungihle mangabe kuyiqiniso lokho kushoyo. Ungakulinge nje ntombazane yami, ucabanga ukuthi uzongenza ugogo mina. Hey, angiyela ugogo mina ngisemusha kabi. Kanti ngibhekile Zuzana.
3: Yeah, ngiyakuzwa mama ngiyakuzwa.
1: Hey. Cha, ngile.

0: Yazi mngani, uzuzani khona into engayiqondi nje ngaye kulezi insuku.
1: Hayibo, usenzeni bakithi ugelisa?
0: Ey yazi, kunezinto nje ezistrange azenzayo nje uyabona nje. Ey.
1: Hayi kanti ngichazele kahle, uyakhula phela. Angithi uyazi ukuthi ingane emangabe ikhula kuba nje nezinguquko ezikhona ezincane. Usazokuyibona nje enamabele agcwele isifuba ama hips emanga. Ukayibona ukuthi nje yeyi useyintombi yakabangazi yakephi o.
0: Hayi ngiyakubona lokho kushoyo futhi yabona ngiyaqonda. Hayi but mina angisho mina lokho, ngisho mhlawumbe izinto ezikhani ezifana nokuganga nje kanjena.
1: Usho ukuganga kanjani mhlawumbe nawe ungichazele into engizoyizwa hayi cha.
0: Lokho kwabangani yabona uhlangana nje nabangani abangacacile yabona. Yazi uzuzana usekwabuya esikoleni late. Ngathi uma ngimbuza ukuthi uqhamukapi impendulo zakhe nje izange zize zinginike ukuthula.
1: Hayi ngeke ohayi. Usasemncane ukuthi ngayihlanganisa nabangani abangalungile esiday kanjalo. Hayi ngeke. Mina ngihlambusha lokho eado, iadolescence.
0: Hayi kungaphezulu ke kwalokho sisi.
1: Unamanga.
0: Ngiyakutshela kungaphezulu kwestage lokho. Angithi uyakhumbula ngalesikhathi kutshela ukuthi uthisha wakho ke wangibiza lapha esikoleni sakhe.
1: Ngiyakhumbula. Hayibo, uma wena ufuna ukuthini mina? Ngenzeka mhlawumbe ukuthi uthisha khona intayiso like.
0: Hayi uthisha kena wayekhulumela nje ngokomsebenzi wesikole kakhulukazi yabona.
1: Ih, kungabe inkosami khonta ekufihlela yona Jehova.
0: Hayi bongeke nokuthula usho kanjena.
1: No, hayi ukuthi kunokuba kwenzayo sengiyasho nje.
0: Ey, nakho phela lokho kushoyo oyi. Kungaba yikho lokho.
1: Ey, kodwa ke ehe bafethu uzofanele nivula amehlo ngempela anganididisi nje. Ngicene nididekile ke. Nimbheke, nivule amehlo ngempela.
0: Ngempela nje uqinisileke lapho mngani ngoba hey lezi ingane lezi.
1: Hayi ngiyachazela. Uyikodwa uthini kubaba wakhe?
0: Hayi bengingakakhulumi.
1: Hayi bo sisi, hayi bo. Kanjani? Uyenza kanjani intenjalo ngempela? Uyothini mangabe usuthi uyayikhuluma. Abulazi nje ubaba wakhe ziqhubekele uzenzele wena into hayi ngijangifihlela wena.
0: Ey. Utsilekeke lapho yazi izofanele ngimazise nje
1: sisi. Ah, kuyokusiza sisi, kuyokusebenza.
0: No, hayi ngizomazisa khona namhlanje
1: ngoba. Ngiyokusebenzela dadewethu. Ungalindi ngempela amathonsi abanzi.
0: Hayi kulungile sisi, ngiyabonga.
1: All right.

0: ngashela umuntu omkhulu kangaka namhlanje. Hayi bo kwenze njani isikeze ephi?
1: Hayi bo kodwa uthini bakithi makoti? Hayi bo omkhulu kanje kodwa.
0: Hayi bo omkhulu ma wena kimi.
1: Hayi. Niyaphila ke kodwa makoti?
0: Ha siyaphila ma bakithi singezwa kini.
1: Hayi. Siyaphila nathi asulu lutho kodwa.
0: Hayi kuhle kuma ngabe niphila ma. Eh cela ungilinda kancane ma kusakuzamela into yokuphuza.
1: Aw sekuyitiye njalo. Konje wena uvukutheleke wena.
0: Hayi bo phela ma umuntu akadliwa nje ngeindaba kuphela.
1: Hayi cha uyabonakala wafundiswa kahle impela.
0: Impela ma.
1: Aw. Kwangathi wedwa nje bapha abanye.
0: Hayi ubabakazi uzana usahambile. Uzuzanike yena. Ngithi mhlawumbe usaya kodlala.
1: Oh bakithi. Imaki usenjani kodwa yena kusahamba kahle kodwa kumzukulu?
0: Ayi kuhamba kahle mama noma ke phela ke kuyileyo inkinga nje yabona lezi inkinga zokukhula kwengane.
1: Hayi bo inkinga zani kodwa bo. Hayi hayi asifunde lezo inkinga thina.
0: Hayi ma.
1: Imaki yini ngabe khona ukusela yini makoti?
0: Eh noma kungazona maye inkinga ethini.
1: Ehhe.
0: Kodwa yazi kamumva nje ey longaboni kahle kwezinye zezinto azenzayo uzani.
1: Ungangithusi kodwa. Phela yini makoti anobuye nishaya ingane ingane phela iyadinga bethu intintithwa nje kancane uyabona niqondise nje la engaqondile khona edinga ukuthi iqondiswe khona
0: hayi masi yazama hayibo siyazama nalokukhuluma naye nje sihlale phansi sikhulume naye kodwa nje ey kibuye ngibone sengathi mangathi akuzweli la kuyena
1: awu hayi ake sithi ke mhlambe nje leso sigatshana uyabona sokukhula kwengane kuze kuyedlula
0: nami ngiyicabanga kanjalo ma
1: hayi angibaleke mntanami.
0: Hawu siyahamba njalo. Hawu.
1: Bengithi njaye angeke ngizokubona nje. Kuba kade ngagcina ungibulisele phela la ndodana nomzukulu.
0: Ah, siyabonga kakhulu mama kithi. Ngizokhonza uhambe kahle ke ma.

0: Bazowashesha bokubuya. Yazi bengangilindeli. Usube bedolobheni njalo?
1: Awu. Phela sithana sami bengayili kwakhe isteze eThekwini wena. Awu. Uyadlala ngamje.
0: Ngiyabona impela. Awusho umsasaba uzuzana?
1: Ngimthola lapha ngase stopini. Awu ngavele ngabuya naye. Lamantombazane phela behlezi nabo hayi. Angibathuli kahle sithando sami.
0: Ey, yazi baba usakhuluma ngaleyo nto nje. Bengithi ngisazokhuluma nawe la. Bokuthi uzuzani nginokungamtholi nje kahle baba kulezi insuku.
1: Awu, usolani sithando sami. Usole ngathi khona uzuzana kwenza umhlambe.
0: Ey, kho kunezinto nje engayiboni kahle baba. Manje nawe ke nakho uyangithusa ke mawungitshela ukuthi umthole mina namantombazane lapha ekhoneni.
1: Impela noma gugu noma ngingasho sithando sami ukuthi kukhona naye kwenzayo kungalungile kodwa hayi ngithanda ungawathandisisi kahle lawo amantombazana.
0: Hi kodwa Nkosi yami. Oh kungabiki njalo sekukhona izinto abahlangene ngazo. Awusho baba angakanani ona lamantombazana bemi nawo.
1: Ya kona sithando sami nokuba ubona bengebadala kunaye. Kodwa hayi cishe nje untanga yakhe. Hayi kodwa ngifuna uqamba manga angibonanga kahle.
0: Kona nami hey bese ngiqalile ungaboni kahle la. Lokuba ke phela babingekho into ebambekayo uyabona. Kodwa hayi.
1: Ya, ungasasho umsebenzi.
0: Oh, lokwenzakalayo la baba.
1: Kuba njalo ke kona. Ngeke phela ingane ngayibona uma kukhona okuthile osekushintshile ngayo.
0: Kade ngitshela nomama baba kade lapha nje naye.
1: Hayi bo.
0: Singakhohlwa ukukutshela.
1: Hayi bo, uthini kodwa usodoka?
0: Ngakithi.
1: Uthini uma Nkosi yami? Hawu. Uyazi ngibonile ukuthi uma ngizojika lapha enekhoneni ukuthi hayi ngeke kwangathi uyena lo bezongena eTexini.
0: Hayi impela bekuyena. Njengoba ningena nje nina naye kubesanda kuphuma.
1: Hayi ngiyasho. Oh ngiyabona sithando sami. Uthini yena uthi kodwa bayaphila yena nobonge?
0: Hayi uthe bayaphila. Uthe besazosibheka nje.
1: Hayi kungcono ukuma bephila. Awusho ke sithando sami. Utheni kodwa uma umtshela ngendaba kaZuzana? Uke wakhuluma naye?
0: Ikhulumile naye baba naye phela uthi mhlabe kungenzeka ukuthi stage kodwa ke wasethi singawasusa amehlo kuyena.
1: Ya, ya impela uqinisile mayisho njalo. Usho ukuthi ke kuzofanele simbheke ke manje uzuzana. Kuzomela impela simqaphe ngamehlo okhosi.
0: Hayi kunjalo impela babakhe. So nisigaba esinzima lesiyinganeni. Uyabona ingane baba umike yakuphunyuka nje kulesi sigaba. Akube kusabalula ukuthi uyibuyise.
1: Iqiniso lelo sithando sami ungasashongo ngempela. Ubona nje abanye abantu abadala bewumhlambi kazelo usihle. Kwaqala lana ke ngempela. Bahluleka ukungena kahle esigabeni sobudala. Oh, wabaphinda ngababuyiseleka.
0: Oh, kodwa Nkosi size baba. Kodwa ngiyayini nje baba, kuye yedwa kodwa.
1: Hayi. Hayi. Khululeka ke sethembe kuzobona.

0: Hayibo, hayibo, Suzani, umsindo ongaka. Aye, kufanele phela ungangizwa. Uzongizwa kanjani umsindo uqhuma phezulu endlini? Yehlisa. Aye, yehlisa impela nje ngeke phela. Akukhona ikonsathini lana.
1: Hawu, yabo mama sengihlisile ngiyaxolisa. Ubuthini?
0: Wezuzani.
1: Yebo mama.
0: Yaza ngisakubona nje wena ubheka incwadi zakho zesikole. Awusabi nawo umsebenzi wasekhaya sisi.
1: Hawu, ngiyaba nawo mama kodwa isikhathi esiningi ngivele ngwenzele esikoleni.
0: Ah, Zuzani, musungugugisa wena. Ayikho nje lento oyishoyo nawe futhi uyakwazi lokho.
1: Hawu mama ngempela. Hawu ngiqinisele ngwenzela esikoleni bese ngiyawuqeda. Uma ngabe ke kwenzeke usalile bese ngiqedela la ekhaya.
0: Hayi njalo Zuzani. Hayi bo. Kade mina ngagcina ukubona wenza umsebenzi wakho.
1: Hawu mama ngempela Nkosi yami. Kusho ukuthi phela kuqondana nokuthi ungibone. Kodwa mina ngisawenza umsebenzi.
0: Akuqondana nokuthi ngikubone. Kusukela nini manje ngaqondana ukuthi ngikubone Zuzani? Zuzana ngithi wena uhlezi ulala nami ngihlezi ngila ngingakubona kanjani?
1: Oh kodwa mama ngidlali ngawe mina njengoba ngisho. Ah. Uyawenza umsebenzi.
0: Kuba ngcono uma kunjalo ntombi yami.

0: Unjani mngani?
1: Ngiyaphila thula unjani?
0: Ngiyaphila sisi.
1: Hayibo, kwangathi ulele nje pho.
0: Hayi, bengicambalalele nje nkosami kancane ngiphumulele.
1: Hayi, ngiyabona. Hayi, ngisa ngikushayele nje mngani.
0: Hawu, ngiyabonga mngani nami ukungibheka. Hayibo, awungitshele. Wagcina ukukhulumile nobabazo zani ngale nto esasikhulumile?
1: Hayibo, wangikhumbuza mngani yazi.
0: Mhm.
1: Ukhulumile naye wathi yena ubengakanothisi lutho.
0: Ewu, awu abantu besilisa kodwa ngokunganaki. Into esoyithini velele.
1: Iyazi kodwa into engethusile ukuthi abuye nozuzani athi umthathe emgwaqeni ahleli lamantombazane nje angaqondakali nje.
0: Hayibo, hayibo. Hayi ngeke uyangithusa kuthini manje kumina?
1: Ngiyakutshela lokuthula.
0: Hayibo.
1: Yazi nami ngithuke ngoma.
0: Hayibo, kufanele.
1: Kodwa ke phela uthe akakona nje amantombazane amadala kakhulu kunaye bacishe babe wontanga kodwa still mfethu. Hey.
0: Hey, ngiyakuzwa. Kodwa njengomuntu omdala kufanele ukuthi khona bekusola.
1: Empela usho njalo wathi akabonanga kahle.
0: Mhm. Hey, yo, hayi mngani nami yabona manga kunjalo ngempela. Kumele nimgade ngempela ke. Kumele nimgade.
1: Hey, sizozaba mngani.
0: Hey,
1: kona kululu ukukhulisa ingane kakhulukazi. Hey, ingane yentombazane.
0: Hey, ngazi kahle. Hey bo, kodwa hey noma ngabe kuthi yipi ingane akulula nje ingane ivele ishiblike esandleni njengensipho. Akulula nje ukukhulisa ingane.
1: Hayi, zonke ziyahlupa nje vele.
0: Hayi bo kakhulu.
1: Hayi, siyami. Kodwa ke nginalo lelo thenjana nje lokuthi mhlambe isigaba nje edlulayo.
0: Nakuba kunjalo kodwa kuzofanele nje amehlweni wavule. Yabo lesi sigaba singathi sithi siyadlula sibe sidlula naye.
1: Ey, ngizomkani.
0: Ey,
1: kodwa nje ayazi ngizwa nginokwesaba njangaza ngaza ngaza ayi.
0: Ayikufanele. Ayikufanele. Uyabona ke manje usungenile ke sigabeni sokuba umama. Sawuqala ukutatazela kanje wena. Hey, hi. Welcome to Mama Lady Ntombazane.
1: Hayi bo kodwa thula o. Hayibo, uhle kanjani simo sinjena
0: kwa? Hayibo, hayi kuba ngikuhleka mnganami. Yo, hayi ngiyakwamukela nje kule department enkulu kangaka.
1: Hey, futhi ungasho uphindeke lapha hayi inkulu bandla.
0: Hayi inkulu kakhulu nkosi yami.

0: Yabona ke isikhathi sokuthi sibingelele la sibingelela Khayos Khawadi.
1: Yebo sanibona.
0: Hayibo i wrong lord u coward lo.
1: Yebo coward hayi chaos. Coward
0: uzodida abantu. U coward lona futhi kodwa vele yazi indaba ngoba vele uza ne chaos wanti awuvele la ngibona yahle. And ugwala nje into yakho engekho eduze kwakho kodwa ke uyafisa yenzeke kanjalo. Yini yathuthi coward?
1: U coward isibongo sika baba womongza lakho ugwala kahle kahle.
0: Yeah.
1: Yebo so mina ngasishintsha saba isilungu ngoba ngifuna ibranding enkulu.
0: Wow, wayowenza umqondo.
1: U coward isibongo sika baba womongza lakho siyabakagwala.
0: Nabakagwala eh. Hayi kodwa badala ikhayo sinyana emina.
1: Hayi yona ikhayo sikhona. Afuna ngayo.
0: Kodwa la u coward. Yebo. Unjani?
1: Ngiyaphila ngiyaphila mama.
0: Uyaphila kusho wena kushimpilo.
1: Hayi kushimpilo ngempela. Ngibingelele nje nakubalaleli bokumsakazo omkhulu Cause FM nabalandeli bami bangithanda kakhulu na wonke nje umuntu olalele namhlanje.
0: Ingqondo yakho uhlala uyisebenza ngaso sonke isikhathi.
1: Eyi yagijima.
0: Igijima aphi kule insuku?
1: Kulezi insuku igijima kwindaba yabantu laba othola ukuthi umuntu aka understand. Yabona khona abantu uma ngabe bazoqolwa. Uyabona iskema fanele kusibone bomlethi dike ukuthi yabona nje manje uzoqolwa. Yebo. Akakwazi umuntu ukuthembisa igrosa ye 1000. Athi nje ngene boxa noma ngene store sokuthi kusisebenza khona sine special uzothola ukudla kwe 1000 kodwa uzofica inqolo egcwele ukudla kwe 1000 na uyivume lento kanjani?
0: Uyindaba usolana.
1: Cha phela afanele kusole uma umuntu ngisho nenkukhu yawo usole umgqakazo.
0: Ukuthi khona engahambi kahle
1: kulokhu. Ukuthi khona wrong impela la.
0: Kulokuhle kuma ku 1000 futhi izehla njenge coward uthi hayi nje
1: injalo.
0: Iba igwala ngezi.
1: Iba igwala isabe into. Uyabona nje kade ngibuka nje ngoba phela mina nami iya ngehlela le nto. Angisho kabi but ngathola abantu bathi kunokudla kwe 1000 ngizokuthola kwesinye sedolo ngengisibali. Ngangifuna ukudla kwa 500 mina. Bathi kunokudla kwe 1000 phakathi ngizofica seyiqhayela inqola phakathi sekhona ukudla wena ma Wheatbix wena ma Cornflex wena bucket
0: ngene pizza ungene wonyilo ungelo la i stage ongenaso ya
1: yeah ngingithemba phela nginethemba lokuthi hayi kodwa ngibabuze ngisolent ukuthi hayibo ngempela ngempela njengoba sengifica nje inqola igcwele bathi cha wena lethi ikhadi lakho ulethe nemaphini yakho konke nje nemali zakho zasebhenke ngabatshela ngathi nako bathi uzofika inqoli sigqwele phakathi
0: ehe ya
1: ngafika phakathi ngiyabuza ngithi nazi ngani ukuthi bengifunani
0: njoba senihlanganise nahlanganisa
1: uyabo bathi bona ayikhuleka lento sebenza ngayo thina siyakwazi ukubhula angithi bo uzoyithenga into enoshukela phakathi ngathi ya i drink inoshukela bus nayo ngiyayidinga
0: bathi
1: bathi awushoni ngaphakathi mangafika ngifica ubhuti uqhuba inqoli egcwele ngithi mina bhuti le nqoli phela yona inqoli ngithembise yona le
0: uselithathile ikhadi la
1: uselitha ikhadi selikubona iphini sikubona
0: I-list ayibhalwanga wena.
1: I-list ayibhalwanga mina. Kodwa ukudla ngizokufica sekusenqoleni.
0: Uthi nje kubaleli kakhulukazi labantu abathanda into zamali kuthiwa ngizokukhiphela.
1: Cha, ngicela nje baqaphele nje kakhulu. Iyabona nje njengoba kuzoza nje kuzohamba kambe kufika uDisember. Asikho, akukho inqolo ozoyifica igcwele. Yonke into iyasetshenzelwa. Ayikho into yamahhala Nkosi yami. Angizwani nama slow lena. Abantu abafast lena.
0: Manje ngiyabuya mangibuya la ku DJ uzongitshela kahle ukuthi wena yini enze ukuthi kuthiwa dlulisa ukudla udlulisa ushiye wakho ngathi kuningi hayi sawubona unjani uyaphila
2: ngiyaphila lady kunjani
0: kuhamba kahle
2: hayi kuhamba kahle kuhamba kahle kuhamba kahle uyazi phela masengibona wena hayi usuku lwami seliphelile
0: usho nje
2: laphelela lenzeka la yonke nas free namhlanje hey manje nokhosi
0: oh siyasilingisela
2: siyasilingisela ivideo yethu yodumo hayi angithembe niyaphila
0: five video
2: azukufakile niyavitho lapha
0: uyafreyfa
2: ngiyafreyfa
0: ngisaseyifaka
2: ke nami hayi leli thinawe futhi kodwa ifake nami bese ngiyifakile
0: abakuhleka
2: abakuhleka bathu bathi hayi kwantuna ngakho wena
1: uyibonile leya video
2: uyabona
1: I want thing about yena akasandawo
2: uleli awu khona uleli thi hayi ufani yena
1: uyabeka uyabeka
0: la
2: yeah no leli thi hayi kuhamba kahle ngiyathemba nabalaleli bayaphila la ekhaya sizofaka nje isimemo sokuthi ikakhulukazi entsheni ingakasebenzi sazama ukuthola amathuba emsebenzi mhlawumbe futhi nakhona ufuna ukuvela lakhe business sinochwepesheke phecelezi kuthiwa life coach uyasilekelela nje ngokwezempilo ezobeke esilekelela ke kuthenini ifuse uqashiweke noma usune business wenza kanjani ukuthi inqomo ungazithathi uzithathele phezulu yabona kukhona ukuthi mothathe inqomo uyithathe ngehaba uyithathe ngomoyo phezulu ibese lezo inqomo ngokuhamba kwesikhathi zikulimaza zilima ze business zilima ze mhlambe kwa yabo la ikhanje obangifika akumeleke nje ngithatha inqomo phezulu ngomoyo phezulu ukuthi hayi ngeke ningitshele ngineminyaka ebungaka ngikulomkhakha so silungisa lokho ukuthi abantu ababe abantu ngempela abaqotho ngabe semabhizinisini ngabe futhi isekuyisebenzeni noma emsebenzini usebenza nje nabantu osebenza nabenkampani neyodwa
0: mawune nempintsha yakho yupha abakushonga uva ngichaze mabe kubiza ungena nje eminyango
2: aha
0: ebekujabule
2: to our father
0: asuka hayi bamye who art in heaven
2: cha
0: lalela who art la usuku khona ngaleso sikhathi
2: angithi nje malithi
0: who
2: art we radio umsakazo
0: who art in radio
2: angithi umsakazo uyi art
0: who art behind the mic
2: yebo uhamba nayo yona le lady uyayibona ke manje cha ushiye lo esimesabayo usimakade singaphansi kwakhe sithi baba sonke
0: Eh kodwa ikhona indawo engithanda abazi bathi our father nje oba la ukhona ufike ube isibonele sihle.
2: Ah, ngiyabonga leli dikakhulu.
0: Futhi nomnyango wesoda ubalekile.
2: Ha. Ngingayini ngaphandle.
0: Siyabona ukuthi kuyahlangana dabule.
2: Nkosi yami. Siyabonga. Papa yini.
0: DJ. Hallelujah. Ya manje ungitshele. Yini enza ukuthi mawunika ukudla uhleli kuthiwa dlulisa kodwa uqala ubeke lakhe plate bese wenze kwenzekani lapha.
1: Balekile ukuthi emcimbini uyicabangele wena. Uma ungayicabangeli wena uzoba nenkinga egcineni.
0: Usho kanje.
1: Uzoyifika usophuza amaheo angaphansi nakhona la asale egcineni.
0: Kanti awu anjani angaphansi?
1: Ey angaphansi mama.
0: Anenzika.
1: Ilawa sekuyabona mangabe kwengulo kuthatha lento engaphezulu ngoceleni ugcina usuthola wona la ngaphezulu nje wonke umuntu nje kade fike etapona ngeza yihona ke la wathola.
0: Ukuseva ngathi kuyakuthanda futhi kukufanele.
1: Ukwenzani ma?
0: Ukuseva kudla nje kamnandi.
1: Ngiyaseva.
0: Ithembekile kwenzeka njani noma ufike ugqama endaweni?
1: Nokuthi bangiseva phela nami ngiyabuye ngicaphuna inyane phela kancane. Yabo ngiyibheke nami.
0: Abantu bacanga ukukhuthela into uyazi ufunani.
1: Hey ngisebenzela mina ngisebenzela ephaketheni, ngisebenzela emlonyeni bandla. Ngithi ngiqeda ukwetha nje ngibe sengisuthi.
0: Mina sengifuna ukukubona nje ula khona ngempela labantu abakuthandayo babizwe ubenzela yonke lemgilingwane. Kuyasondela.
1: Yebo kakhulu. Kuyasondela. Yeah, bakwazi abantu ukuthi bangibone especially mangisendaweni la khona sokuthi kunemicimbi noma kunehlele ethile ngiba khona bakwazi ukuthi bangibone.
0: Uthi nje kubalandeli bakho.
1: Ngizosa nje ukubonga kakhulu yazi kade ngibatshela mamlede ukuthi ngizalana bakhuluma lento ukuthi hayi unamanga wena uyo cousin wena ubona ngathi uyo cousin
0: awuyango cousin
1: wena
0: unamanga
1: bani uzo cousin wena
0: kunjani uzosebe kuphikisa ha uthi kunjani ukuzosebe kuphikisa bona
1: ngizothini ngiyahleka sengiyahle ngiyangihlekisa khona abantu abakwazi ukungiphikisa ngempela ngibona nje abona lo muntu lo uyenza ngempela lento engiyenza
0: usengene
1: ekhaya uyiyona nje ngempela lento le
0: but uthenge your cousin bathi wawuyo
1: but ubani uthi your cousin wena
0: awuyo cousin wena
1: sengivele ngithi ke ngiyekhaya elikhulu ngiyakwandawo bathi ubani uthi isekhaya elikhulu lapha ukuthi wena ubona ngathi isekhaya elikhulu
0: uthelala kanjani
1: sebayazi nje abatshela ngithi hayi kusasa ngiyakandawo bathi hayi sobe sikhona gogo sesikhona
0: gogo sesikhona gogo
1: yeah yazi kahle
0: Bye-bye.
1: Bye-bye. Thank you. Thank you.
0: Thank you.

0: Ukhozi FM luhamba phambili.
1: Akusiwonaka mangiqiniso ngempela uKhozi FM luhamba phambili. Siloke sathi ke sobheka ke namhlanje ukuhlakanipha ngokwemizwa kanjalo ke nokumelana ke nezinselelo ukuthi ube umuntu nje okwaziyo ukuthi zonke inqomo zakho kungabi ukuthi zithathwa ngenxa yemizwa ukuthi uzizwa kanjani ngaleso sikhathi. Kodwa ke noma kunjalo ukwazi ukuyicindezela imizwa usebenzise ingqondo yakho. Sinayo kumqeqeshi wethu wobuholi uyasifundisa ukuthi ukuze ube umholi oqotho kumele ukwazi ukuthi ke uyihole wena kuqala. Ukhona uMabongi wakakhoza emkhathini, sikubingelele sikwamukele khona la emsakazweni uKhozi FM.
2: Siyabonga kakhulu, ngiyajabula ukuphinde ngibe nani futhi.
3: Siyajabula nathi.
1: Dadewethu, impilo ayihlali lula, sibhekene nengcindezi, ukugxeka, ukwehluleka, ukulahlekelwa amathuba kanye nezinguquko ezingalindelekile. Kodwa ke indlela esiphendula ngayo kulezi zimo ngaba yiyo enquma ukuthi siyakhula yini noma ke siyadikibala noma ke sibuyela emumva. Njengoba ke sixoxa nawe ke namhlanje sifuna ke ukubheka imfanele ezimbili ezibalulekile ingasiza umuntu aphumelele emsebenzini, aphumelele ebusinessini kanjalo nasempilweni yakhe yonke nje. Ukuhlakanipha ngokwemizwa phecelezi emotional intelligence kanye ke nekhono nje lokumelana ke nezinselelo. Kodwa ke ake siqale sibheke ukuthi ke kuyini ukuhlakanipha ngokwemizwa, lokho bekubizwa ke emotional intelligence, futhi ke kungani kubalulekile ke empilweni nasemsebenzini wanamuhla.
2: Ngiyabonga kakhulu. Lesi sihloko esibalekile, nihleze nezihloko ezimnandi ezinohlonze. Mangingayichaza, mhlawumbe ngiqale ngihlukanise ukuthi igama lesizulu elithi imizwa liyake livele likhave yonke lento. Kodwa mangabe uya esingisini, mangumuntu ufunda nge-emotional intelligence, uthola ukuthi ena ukhulunywa ngama-emotions, shuthi ukuzwa ngenxa yesimo esithize, bese kuba khona ama-feelings. Mawusuzwile makade kwenzeka something bese uzizwa ngendlela ethize, ebese kuba ke indlela futhi esingayichaza sithi ama-moods. Uzizwa unjani nje namhlanje uvuke? Siyake sithi umuntu ayike uvuke namhlanje hayi esayidini laka left mangabe engazizwa kahle. Ngifuna ukuyichaza ukuthi mangabe sithi umuntu ke uhlakaniphile ngokwemizwa, usuke kwazi ukukuhlukanisa lokho ukuthi lokhu ngikuzwa ngoba kwenzeke ukuthi, lokhu ngikuzwa ngoba mina vele namhlanje khona into engayizwa kimi egazini. Ebese eyakwazi ukuyihlukanisa leyo mizwa ukuthi iyini, ayibize mhlambe ngamagama athi hayi ngizizwa ngicasukile, ngicasulwe ukuthi nokuthi nokuthi, oh noma hayi noma ngizizwa ngicasukile kodwa kahle kahle mina phakathi nendawo ngiphoxekile ngenxa yesimo mhlambe esenzekile. Ebese lo muntu futhi akwazike ukuthi azihole ekuthenini izinqumo, njengoba kade ushile ekuqaleni ukuthi angabe esenza iy'nqumo ezihambisana nale mizwa, kodwa enze iy'nqumo ezihambisana nemigomo yena aphila ngazo. Bese aphinde futhi agade nalabo abaseduzane kwabo ukuthi bona bazizwa kanjani. So mangabe sithi umuntu uhlakaniphile ke ngokwemizwa, akabheki nje eyakhe, ubheka neyabantu abaseduzane kwakhe nobudlelwano bukhona.
1: Abantu abaningi ke babhekana nengcindezi yokugxekwa, kube ke ukungezwani nabanye mhlawumbe emsebenzini, kanjalo nezinselelo zonke ezaziyo eziba khona emsebenzini. Kodwa ke ukuhlakanipha ngokwemizwa kungabasiza kanjani ukuthi babhekane nalezi zimo noma nalezi zinselelo ngendlela efanele?
2: Okokuqala nje okumnandi ngokuhlakanipha ngokwemizwa ukuthi wazi ukuthi imizwa yakho wuwe ungqongqoshe wayo. Akekho umuntu ongakwenza uzizwe ngendlela ethize uma ungafuni ukuzwa ngayo. Ake ngenze nje umzekelo. Nakhu-ke sengifakile ngoba sikaningi lapha ko-social media, sikaningi futhi emsebenzini, sikaningi lapha emphakathini. Sengifakile-ke nayi i-poster yami ebengithi yinhle. Awu, abasalaleli lento engisho, sebebona ngigqokile, sebebona into esekhanda. Usuyabheka-ke wena ukuthi ena ingizwa lezi zinto abazishoyo ngizizwa kanjani ngazo. Ebese mawucubungula lapho uyathola ukuthi ena ayikho into mhlawumpe abayishoyo wena onendaba nayo. So ukuhlakanipha ke ngokwemizwa uyathola ukuthi angikwazi mina ukwenza izinto ezishiwo ngabantu nemicabango yabo kube yiyona engiholayo. So ukwazi ukuhlukanisa lento ayishoyo umuntu nalento wena ozizwa ngayo ngawe. Ngoba uthola ukuthi omunye umuntu kade eyithanda ekseni, sekukhona nje osekhulume ngesiketi sakhe, hayi ke akasayithandi imini yonke, akasacabanga ukuthi uhlakaniphile, akasacabanga ukuthi khonani, ngoba uvumele uvo lwabanye abantu ukuthi lumthikameze imizwa yakhe.
3: Yeah, uyezwakala. Impela ke sifunda njalo sikhathi zonke mangabusisi uma bonge khona kakhulu. Mhlawumbe ke nawe uyawuvula ke nje umsakazo wakho uyibuza ukuthi ke sikhuluma ngani ke. Impela engikufundayo njengoba ingxoxo yethu siqalile ukuthi impilo ayihlali sinike izikhathi ezinhle kuphela zindona kodwa kusinye isikhathi sibhekana naye ingcindezi, ukuhluleka nokugxekwa kodwa umehluko kusekuthenini siphendula kanjani ke kulezo yinselelo ke. Sixoxa nalokho ke ngalokho ke noma bongkhoza umqeqesho obuholi ngokuthi ke ukuhlakanipha ngokwemizwa kanye nekhono lokumelana nezinselelo. Ngakha kanjani ke umuntu oqinile ophuma lalayo ngabe isemsebenzini ebusinessini noma impilweni sisimobonge imaphi mhlambe amasu noma imkhuba yansuku zonke abantu abangayenza ukuze baqinise ukuhlakanipha kwabo ngokwemizwa kanye nekhono lokumelana nje nezinselele empilweni ikakhulukazi lapho impilo uthola ukuthi hey ibanikeza ingcindezi khona lomzima khona
2: kuyabaluleka ukwazi ukuthi ingcindezi yohlezi khona kuyabaluleka futhi ukwazi ukuthi lonke uhlobo lwengcindezi luyaveza imizwa ethize kodwa into umuntu angaze lapha ngayo noma angazilungiselela ngayo ukuthazi ukuthi mangabe kuvela leyo ngcindezi mhlawumbe engabe ingcindezi emlethela usizi ingcindezi mhlawumbe letha ukuphisheka ingcindezi mhlawumbe eletha ulaka wena uzokwenza kanjani ngiya ngithi ke mina yenza nje zibe u4 izinto zingabi iningi 1 yimaphele yima udonsa umoya okwesibili okwesithathu zibuza umbuzo ozokusiza ukuthi uqonde ngokupheleleyo ukuthi lesi simo dlula kusona sithini hayi umbuzo ozokwenza ukuthi ucindezele ngoba inhloso akusikho ukucindezela imizwa yakho inhloso ukuthi wena ufunde indlela yokuthi unqobe leso leyo ngcindezi ebese okwesine phendula ngokwethembeka if lento ikulimazile if lento ikucasulile if lento le ikwenze isimo esithize phendula ngokweqiniso bese uyaqonda ukuthi yini eyenze kwaba kanjalo ukuze bese kuphela ukwazi ukuthi uqhubekele phambili ngoba okwenzayo emva kwalokho angeke ukwazi ukuchaza ngokuthi hayi bengicasukile uyazi ungixolele bengicasukile awukwazi ukubuyela emuva ugwinya amazwi owashilo mhlawumbe ngenxa yokucasuka noma ngenxa yenhliziyo ebuhlungu kodwa ingakho ke kufanele ukulungiselele lokho ngoba usuyazi wena ukuthi ingcindezi into ezovele izoba khona so zifundise ukuthi mina ngenze njani mangicasukile hayi ngiyake mina ngicela umuntu ukuthi hayi asingayiqedeli le ndaba ake ngiphume ngithola umoya bese ngiyaphefumula bese khona indaba ngithi mase ngiyikhuluma kahle ubulaka lungasekho
3: ngizwakala ingxoxo iyaqhubeka emlalo lo cause ya fam kwimizuzu nje embalwa elandelayo uma ke kungenzeka mhlawumbe ukuthi ke unombuzo yakuthinda ke le ngxoxo esikhulumayo ke namhlanje ungasishaya ke khona manje uthole ke izeluleko lapha nalapha ku 086000 2437 086000 2437 ungakhohlwa ke nokuthi ke uye lapha ku WhatsApp wethu nakhona futhi ungasithumela la ke imbono nemibuzo yakho
4: wema usuyishintile ini Postbank Black Card yakho
5: okwamanje cha kanyami ngisebenzisa isasa Gold Card kungani ungibuza
4: ngoba umnqembe nje kumhla ka 31 August 2026 ngemva kwaloko i Gold Card ingase ingasasebenzi
5: hayibo uyazi bengicabanga ukuthi kusenesikhathi
4: cha mama ungcono ukwenze manje ngaphambi kokuba imigqa ibe mide ukushintsha kumahala futhi
5: pho ngidingani
4: umazisi wakho kuphela bese endaweni eseduze yokushintsha amakhadi ePostbank
5: kulungileke kuzomela ungisize ke ngithola indawo eseduze ngani yami
4: kulula udayela *120*355# usasebenzisa isasa Gold Card shintshela kuPostbank Black Card ngaphambi komhla ka 31 August 2026 iPostbank ayisoze icela iphini noma iOTP yakho iPostbank ingumhlinzeki weinsizakalo zezimali ogunyaziwe usebenza imigomo nembandela
6: thola isaphulelo sika 50%
7: amashalofu ezitolo zethu ezinkulu agcwele ukudla okungenampilo kuvama ukuba nzima kimi ukwazi ukuthi yikuphi ukudla okulungela umndeni wami ulwazi olibhale ekudleni okupakishiwe luxakile futhi aliqondakali kalula ngifisa sengathi besingaba namalebuli sexwayiso aqondakala kalula ekudleni okunenani eliningi likasawoti ushukela kanye namafutha engenampilo sinelungelo lokwazi ukuthi yini esekudleni kwethu sekela amalebula esexwayiso angaphambili esembuzweni sokudla okungenampilo okupakishiwe sayina isicelo kuhila.org okuhela.org
8: Imvelo iyazi ukuthi ukudla okulungile kufanele kunambitheke kanjani. Utamatisi ovuthiwe, umbhilo oqhamozelayo, ubhontshisi othambile. Ake ucabange uma kungakhona indlela yokukulondoloza bonke lobu bumnandi, uhlale bulungele ukusetshenziswa kunoma yisiphi isidlo noma yinini. Zitholele i-Royal Quality ngezitshalo ezisekanini notamatisi. Uzizwele ubumnandi bemvelo emthamweni ngamunye. Royal Quality, zikhethele ubumnandi.
0: Akwebe kwenzeka ujabulo jule
9: unyambo siqonda ukwenze njani
10: unyambo siyabuya
9: ngaphakathi
10: kune into ayifundile
9: wosiya mina ngimdala phela ngakubiza ngegama
10: awuchaze siyabonga sibona umsebenzi wakho muhle la owenzile ungaphakathi ejele wenza ungaphandle namanje adweba
9: inhlalisuthi lesiyibone
11: la isithombe ngasenza unyaka wonke nje ngemqondo ngicabanga ukuthi yazi la ikhonto engayenza ngempela nazi ngasenza
10: saphuma
11: ngisengaphakathi shuthi ngasenza lesithombe lesi ngabe singacabanga ukuthi uyazi umuntu okhona la emhlabeni nje wonke odumile waziwayo
9: lokho kuphezulu kushuthi lokho kuphezulu
11: shuthi la phezulu inyoni leyani kahle kahle ngathi mangicabanga ngizivela unekhanda leli elimhlophe ngathi mina lo la kuzomela ngifake ukhozi ukhozi ke vele phela kukho la lingahambeli khona uyohamba lifike yonke indawo ukhozi
12: ukhozi iphetha ixhabuna likatetele big 5 press kwakhe
0: ulalele ulady d ukhozi fm

0: bayezwa umzwa wangedwa athi ngifuna ukuyochumana nabantu uthola ukuthi i decision ke manje ayenzayo yokuthi asuse lo mzwa ngedwa abese hamba yophuze xa manje umzwa ngedwa uzosuka mayese phuzile ebese yawuza umzwa ngedwa esephuzile bese banolaka ke manje ngoba yonke lento abethuze lapha ngayo ayilapha ayisebenzekanga so inengwichi khwebe indaba yemizwa ingakho kufanele uyinike isikhathi sokuhlala phansi ukuthi yini lengizwayo njengoba ngiphisheka nje ngingafuna ukuhlala endlini ngingafuna indawo ethule ngifuna ngathi ngaba seningini abantu abaphanga umsindo abaphithizela kube nobumnandi kanti usaba ukuba wedwa ngoba mawusu wedwa kunale yamizwa it's a deep sense of loneliness umzwa ngedwa into engeke isuke ngoba wena usujabula usuyahleka kodwa ifuna uhlale nawe uthi yini eyenza ngibe nomzwa ngedwa abantu bebaningi ngaka ebese uzifunda wena ukuthi kahlehle yini ezokukhipha kuleyo mizwa leyo
1: uyifune kahle
0: uyifune
1: yawuqinisela ake sibheke umfazo lapha kwamaphumulo
2: yebo unjani
1: siyaphila siyaphila bhuti unjani
2: Ebo siyaphila ukukhuluma nomfazi wandu lamaphumulo lapha kwaMandlakazi. Mina ngiqalela into kwindla lapha emsebenzini ngoba abantu basebenza sibaningi. Mawuthi uyafika ekuseni ubingelele, mhlawumbe bayaxoxa khona abangazi kodwa besiyithi uyabingelela. Hey, ngibona shuthi kukhona into engabalulekile kubona kwento nto leyo. Besiyaqala ke lento yalento yokuthi hayi shuthi nanto akubona ngabe nibungelela abavuma kwento leyo. Ngiqala ukuyinothisa lapho lonto mina sifiswa mina kwento leyo.
1: Yebo.
2: Yeah.
1: Okay.
2: Yeah,
0: hey, ayikho into yokuhlola ukuhlakanipha kwakho ngokwemizwa njengokwamukela izimpendulo zabanye abantu. Uhlangane nomuntu umbingelele angavumi. Ngaqaphela sekukade ukuthi aze abanye abantu banenkinga yokuzwa akumayelana nami.
1: Yeah, kwesikhathi kuyenzeka yazi. Ngathola ukuthi akezwanga ngempela.
0: Akezwanga
1: ngempela.
0: Manje ukuhlakanipha ngokwemizwa akukwenza ubheke icala lodwa lendaba. Ubheka wonke kungenzeka. Kungenzeka ukuthi akezwanga. Kungenzeka ukuthi ngifike besa khuluma ngendaba enohlonze. Ingqondo zabo sibhekene nayo. Hayi kungenzeka ukuthi nje bakwesinye isimo se ikwenza ukuthi ufunde ukubacabanga nabanye abantu ngendlela eyiyo engabafaki ngaphansi kwebhasi sonke isikhathi.
1: Ngicela ubuza mina njengami nje ukuthi lokho kwami hey ulake ngiba nalo mangingenamali. Mhlawumbe kugula noma mhlawumbe hayibo. Hayibo.
0: Kufana njengokulama ulambe ethu indlala ibangu.
1: Oh ibangula oh kuba kanjalo.
3: Sikhuluma ngakho nalokho ukuthi neyinqumo futhi ayithatheki kahle.
1: Ayithatheki kahle ulambile.
0: Ukuthi wena kulaleka kulale cha ulambile vuka udle bese uyalala. Awu uyazi nginolaka nje kunochha imali engekho mangabe nje uyinika isikhathi uzovuma ukuthi oh
1: uzovuma ngayinkinga
0: bese ke uyazi ukuthi oh ukuze ngibe nemali fanele ngenze ukuthi ukuze lesisimo sesami
1: sokuthi ke nakho ukugula ngeke ngibone uma umuntu kashukela mawumbambe mangimbone ukuthi ngilokho ngimnika izinto azimsizi Uma ngingathi amatawa ambala awungibona inyakazi ngingabe kusazi ukuthi kusayiwo ushukela noma lobuntu king bigaphi
0: uthi uthinte into ebalekile ezimdala ngoba uyazi ukuthi injabulo isimo senjabulo enhlizweni ukunikwa isipho mhlamba kumayelana nemali kumayelana nokuthi lento ngiyiphiwe ingane yami igcwala injabulo
1: igcwala injabulo uphilisa umzimba
0: yebo ingakho kufanele ukuthi ngesikhathi mina nginenkingi kunenselelo yokukhwantalala ngibheka izinto ezizoletha injabulo kimi phuma ushawo umoya phuma wenze unenje abanye bathanda izinje
1: uhamba odlala nayo ebish
0: bese kuguquka isimo sakho semizwa uthola injabulo uthola ukuthi hayi yonke into isilula cha ingobujabule nje cha
1: and leto singayenza ozakwethu ukuthi mangingenamali bengibona ukuthi ngikho right
0: kunesimo sokuphisha
1: khona kuzosebenzeka la Yebo, kuthi kuphileke isudo guys. Cela nithatha amanozi.
0: No mama nasekhaya, mama be lugcwele ulwandle kuthiwa phosa imali zobona.
1: Ayi dadewethu, ayazi sekathi ungahlale ukhona njalo lana ngoba hey bakukhona wena kuningakukhulu sikufundayo ukuvuleleka nje kwangqondo nemicabango ngoba kusho isikhathi uyawuyibona ngathi wena izinto uzazi futhi uzenza ngendlela ozenza uma susuyabheka ukuthi hayibo. Uyazi ingqondo iphila kwelinyizwe imizwa iphila kwelinyizwe manje wena uyakwazi ukusihlanganisela ukuthi sikwazi ukuyithola ukuthi la ngisemzweni la ngisenqondweni dadewethu siyabonga mhlawumbe ngaphambi ukuthi sivale asiqale lapha ngoba asekhona futhi namathuba emsebenzi sophathelwe umama umbongo
4: Mangi mbingelele nonke cousin FM hayi ukhuluma usisi uqedile mina into engeke ngiyitshele yona ngithi ma ngingedwa ngicabanga ngithi uma umuntu enza ububi kimi nami angingenzi ububi mangihlakaniphile uNkulunkulu angiphuma umqondo ngizazi bangubani funake ngizame ukuthi ngikhandelwe umuntu ukuthi akabe right ingawe ngikwazi ukuxhumana naye yonke inhlobo yabantu
5: Danke Tshepso Trezim Dola no DJ SP Life. Asibonge kakhulu bafethu silethele usisi Mabong. Ngoba lento ayikhulumayo iyasiza kakhulu ibalekile kakhulu. Kubalekile ukuthi ukwazi ukukontrola imizwa yakho, especially modiniwe. Modiniwe ngazi ukuthi ungagudluka kumuntu lo okudinile ngaleso sikhathi. Umshiye kanjalo. Asalene etshela ukuthi uwinile kodwa egcineni kuzobe kuwine wena ngoba kuzokusiza lokuthi uphume ezinkingeni, kuyokusiza lokuthi uphume encindezini. Angibonga uTebogo Msiyalo yamasitela umsuthu okhuluma isiZulu bhaqa ubaba kaGata.
6: Zim na DJ SP Life. Yey, la emsebenzini kunobaba akadelile ukuya uzolala. Yey, yey, yey. Ngathi ungazophuma ngempela emodini kanti hayi. Seyaziwa nje ukuthi uhlanyela nalaka lokutrans. Yabona umkhulu wethu uthi umkhulu Nzama, uMusa Nzama. Yey, yey, yey, yey. Yabona uyakhipha lo baba emodini. Usebenza ungasasebenzi wena. Kodwa ngoba sesimjwayela, sesivele simbuke nje, asithuka Ngiyabonga ukukhumbula manje manje lethe wena usebenza.
7: Sanibona ukhosini nikhuluma nelikhoraso kwaMbhele ngisendidini phansi emzimkhulu emadwaleni. Hayi siyajabula ukuthola ukufundiseka ngalento yazi baningi abantu abanjalo. Thola ukuthi umuntu uyibhosi emsebenzini usefika nje sekhiphela kuyinto abeyikade mhlambe emehlele ekhaya. Ayikhiphele kubona ukuthi lo muntu lo lento ayenza la kusho ukuthi uyenzela phezulu kwento abenayo. Ngiyabonga ngisendidini emzimkhulu.
3: Yeah, smoke kakhulu ke kubona bonke abantu abathe bafaka ke imbono kanjalo ke futhi ke nembuzo esihlokweni ke sanamhlanje besikade ke sisibheka khona esibakhohlwayo angisho ukuthi kubi kodwa bakwethu ninciphise phela mase nincinde ekseni nguma niphalaza kuba strong kakhulu la sisebenza khona manje yabona sisuke sinisabe
1: okay
3: nibe nolaka kakhulu kanti nisuke nibabelwa ile nto nisuke nidlile
1: ekseni uthola ukuthi umuntu ulaka lwakhe uyancinzwa uncinzwa izinto zakhe
3: manje asithethise emsebenzini yabona sibasabe masibabona
1: yini kwakwenzakala usebenza khona
3: singesho nje sibonelo nje zonke inkampani
1: oh bengisho ngobala bengisho ngobala ukakasesabe uyasikholovela
3: nokusikholovela
1: Mabang asivale mfethu utholakala kuphi
8: Hey siyatholakala lapha enkundleni zokuxhumana ku Facebook Instagram na ku LinkedIn uMabongi wakakhoza kanti futhi nasemicimbini ke ezayo kuyaphela inyanga siyoqala ku August uzongithola nje emicimbini yomama lapha nalapha ya ungakuthola yonke imininingwane endaweni zokuxhumana.
1: Okay, siyabonga kakhulu ke dadewethu. Sibonge ke nakuwe ke mlaleli ngokusipha indlebe, sibonge nakubo ke abakwaze ukuthi ke baphawule ngalolu sihloko ke besikhuluma ngaso namhlanje. Kungekudala uyeza ke umama umbongo ofika lapha ke ka Dr. Career Consulting uzosipha ke amathuba emsebenzi.
9: Mafresh, Ukhozi FM.
10: Ingoma Geno.
11: Shawa e Dixie's Midnight Runners.
10: Bayikhipha ngonaka ka 1982 but ikhona umunye waphinde wayenza la eNingizimu Afrika wayenza yahamba yaduma bakhaya iclue akaseke emhlabeni but ohlezi simkhumbula ngiyazi uDJ Sibuya umthanda kakhulu awungeke ngimbuze ngaka uyisile le ngoma le Midnight Runners igeno ubani waphinde wayenza eNingizimu Afrika
12: uqabe ngicaba uthi uLucky Dube
10: Lucky Dube Awuthole ngome hotel Lucky Dube slave I'm a prisoner
13: I want a slave
10: Ingoma besikhuluma ngayo ye Midnight Runners igeno ya 1982 ingoma yaphinde ya remake u Pro
9: Mafresh ngukhozi FM

0: Ngaqala emphimbeni ngicacisela ukuthi umbuzo wona ubutheni, sona ngizwa ngingahle ubaDlamini.
1: Oh, ubhuti ubuza ukuthi umhlaba ungokwabani? Ubuka ngoba nakho iEFF ithinta indaba yomhlaba ukuthi umhlaba ufuna uthathwe ubuyiselwe kubantu, ubonane ANC inhlangano nayo. Ino inekushoyo mayelana nomhlaba. So uthi unokudideka ukuthi masikhuluma ngomhlaba, ungabe wayiphi inhlangano kulezi mbili?
0: Uyazi ngiyazama impela ukuthi ke ngubambe umbuzo, ngiyezwa kodwa ukuthi kufakeka namaqembu epolitiki lana ukuthi akazi. Ngizama ukuthola kahle-ke ukuthi-ke yena-ke lana ehleli khona kumbuzo wakhe ukuthi
1: Dlamini usakhona? Oh, hayi usibalekile.
2: Ngicabanga ukuthi baba Makhanya into ebekwe uDlamini lana ukuthi njengoba ukhuluma ngendaba yomthetho ukuthi umthetho ulandelwa kanjani, umthetho wala eNingizimu Afrika, kwenziwa yini ukuthi kube khona abantu ababa namandla okuthi makuthiwa abantu abathile bangasuswa ngempela bengasuswa. Into engicabanga ukuthi azama ukuyibekileyo. Uyabuza ukuthi kanti umhlaba uhamba ngendlela yomthetho nabanikazi noma uhamba ngamandla na?
1: Mhlawumbe kube usakhona bezosichazela ukuthi lezi inhlangano ke wayibona mhlawumbe zenza into efana
2: naleyo.
1: Mhlawumbe
2: isikanekiso sakhe silapho ukuthi khona amadoda akhona anamandla ashoyo ukuthi hayi abangasuswa laba bantu nangempela bengasuswa. Kungalandelwa into yenkantolo ukuthi inkantolo ithe kube ukuthi kugcine izwi lalowo muntu. Ngicabanga ukuthi Dlamini uma ukuthi uyangizwa angikukhulumeli okuleceleni noma okungaphezu kwalokhu okubekile.
0: Okay, I know. Sengiyuzwa kahle umbuzo kaSibalikhulu. Ngicabanga ukuthi ke lapho kusuke kuphela sekuba khona inkinga me ukuthi se isiphumile court order enkantolo eshoyo ukuthi labo bantu labo kumele bakhishwe. Bagcine bengakhishwanga ngenxa yokuthi ke mhlambe kukhona abanye osopolitiki mhlambe bakuvimbayo lokho, ngenza isibonelo. Akwazi ke lokho ukuthi kwenzeke ngoba if bengasaphumi mase kuphuma incwadi ekhamuke enkantolo ukuthi abaphume, sebephula umthetho ke manje sengangena ngisho necala lokuthi ke babopheke labo bantu laba abangafuni ukuthi ke baphume, ngoba ke i-court order noma incwadi lena ephuma enkantolo awukwazi ukuthi uyidelele, uma uyidelela ungakwazi nokuthi ulale ngishejele.
2: Okay, siyabonga. Ake sibuyele khona eMzimkhulu ngoba noDlamini ulapha eThembisa uthe ungwaseMzimkhulu, noGodide nawe waseMzimkhulu. Godide sawubona.
3: Yebo sawubona msakazi.
2: Ninjani baba?
3: Siyaphila njani?
2: Siyaphila nathi.
3: Ya, mbongeleni lo ngikhona lapha eMzimkhulu endideni. Umbuzo wami nje ubulele kuthenini mhlawumbe umuntu akithi ukuthengisela umuzi. Ukona kuphi okukahle kahle eyona incwadi kanjani kufanele ubone ukuthi ngempela ngempela lo muntu umnikazi womzi ukuze uwuthenge, ngoba kwesinye isikhathi ngibona ukuthi omunye umuntu uthenga umuzi kodwa sekukhona ukubanga nokuthi ngempela lo muzi uthengisile akusiwona owakhe ngempela ngempela.
2: Ngezwakala baba Makhanya.
0: So uthi ke ufisa ukubona ukuthi ubona kanjani ukuthi lo muzi lo
2: owakhe ngempela.
0: Okay, lapho phela ngithi ke sekubhekwa ilokhuzana itayitela. Ilona elivezayo phela ukuthi ke lo muzi lona owakhe ngempela yini. Ngoba phela meli ngeke itayitela eli original futhi hayi copy. I original iyona evezayo egunyazayo futhi ukuthi ke lo muntu lo othenga kuyena umuzi owakhe ngempela, ngoba naye imininingwane yakhe iyavela kwitayitela, naye ne-ID number yakhe iyavela futhi kulona itayitela. Uma ingekho le original ohlehla ngoba kushuthi-ke khona inkinga ekhona lapho.
3: Asibonge, ngiphendulekile msakazi, ngiyabonga kakhulu.
2: Hayi, siyabonga. Baba Makhanya, mhlampe ke asivali ukuthi mhlampe isiphi iseluleko ongasinikezela kubanikazi bomhlaba ababhekene nabantu abahleli ngokungemthetho kanye nakubantu abasengcupheni yokuxoshwa ukuze ke bavikele amalungelo abo futhi ke balandele umthetho phela ngendlela efanele.
0: Mhlawumbe ake ke ngiqale-ke kulaba abanikazi ke bawo mhlawumbe umhlaba amalungelo abo ukuthi-ke number one bazi ukuthi-ke umthethosisekelo wethu uyabavikela, unelungelo lomuntu ukuthi umuntu unelungelo la eNingizimu Afrika ukuthi abe nomhlaba, akwazi ukuthenga umhlaba, awu-owne futhi umhlaba. Kodwa-ke kubalulekile futhi ukuthi maseke kukhona isigameko esifana nalesi kade sikhuluma ngaso ukuthi usuthola sekuhlela umuntu kwendaweni yakho, ungazithatheli umthetho ezandleni zakho ngoba lokho kuzokuphambanisa nomthetho, kuzokufaka enkingeni ugcine na ulala ubaliwe. So ke make sure ukuthi ke uyasondelana nabantu abafana nabameli bakwazi ukuthi bakululeke ukuthi ungamkhipha kanjani. Kulona ke ohleli ngokungekho umthetho naye futhi mase kufika ke lencwadi le yasenkantolo ungagolozi phela ukuphuma. Ngoba manje mawenze njalo futhi nawe ufake enkingeni noma sekufika nesikhonzi sasenkantolo phecelezi usheriff ukwazi ukuthi umlalele kulokho akushoyo ukuthathe futhi lokho asuke kuphethe ezokunika kona okuvezayo ukuthi uyabizwa mhlawumbe enkantolo ungamlwisi ngoba enye inkinga sike siyibone ngempela kubantu mhlawumbe asebeyosendelwa ama court order bayabalwisa usheriff then bangafuni ukuthatha ama court order lokho ke futhi kuzokudalela inkinga.
2: Kulungile. Mhlambe ke hey kuningi ke futhi ke esikuzwile sakufunda kule ngxoxo mhlawumbe ke futhi bakhona nabalaleli abazofisa ukwazi ukuthi bangakuthola kanjani.
0: Okay, bangangithola ku 078 724 7438.
2: Ngicela siphinde
0: 078 724 7438.
2: Kulungile, siyabonga kakhulu baba Makhanya.
0: Ngiyabonga kakhulu nami, ngiyabonga
2: ke. Siyabonga Advocate Makhanya okuyena ke besikhuluma naye ke sibheka ke ingalo yomthetho ukuthi ke ngabe umthetho uthi ini mayelana ke nomhlaba, thina amalungelo ethu, thina njengabanikazi bomhlaba noma nathi njengabahlali, kanjalo ke wona akamasipala amalungelo ahamba aqinile.

0: waze wasinda umgqomo wamanzi bo. Hayi bo. Unokuthulusa lapha kanti namanje. Kahleni bo. Kanti usaphelini lo mhlangano. Wemabuthelezi usalapha namanje.
1: Hawu, usheshile ukukhala wengxelo ngisazohlala nje impela njengoba sisashukashukana nodaba lolu olubucayi kangaka la ekhaya. Uwasiza ke nawe wabuya. Kunini ngomeliti emanxele?
0: Hayi bo. Kazi luphi ke lolu dabo lwenza nihlangane ngamakhanda? Awuphela kade ufikile lapha mfazi. Ngikubona uDavu uzongena la egcekeni ngenkathi mina ngisalibangisa emfuleni ngiyokhamanzi.
1: Hayi, usukohliwe yini ukuthi mina ngiyinduna yesekela phela la ekhaya
0: manje. Kodwa sekuyahlwa manje eminyango. Ngiyacabanga phela nogogo uyazibuza ukuthi ukini.
2: Ene, awukahle ngesikhwele inkosikazi.
0: Hayi, ngizama ugwema umsindo ongahluqhubuke njalo.
2: Hayi, kulungile wona maxa sibo muhle. Ngiyakuzwa mina, ngikuzwa impela.
1: Kodwa ke asiqedile mntu.
2: Yebo impela asiqedile. Wemanxele.
0: Yebo baba.
2: Ngiyajabula ke inkosikazi ukuthi usufikile. Mhlawumbe wena unganombono thizeni ngalolu dabu olukhulunywa uMashenge.
1: Oh, kanti ubuza uManxele.
0: Eh, musani nje ungifake ezindabeni engingazazi mina.
1: Ngisize lo ungxelo nje uzongeseka mtungwa ngeka ngilahlwa kithi lo.
0: Ngihlele nokuthula ungihambela phambili. Ngingakezwa nanokuthi nje lumayelana nalona lo daba lwenu. Hayi kahle.
1: Hayi ngiyazi ngxelo, ngiyazi nje ukuthi wena uzovele nje uvumelane nami kuloko.
0: Eh.

0: Eh, madoda. Kazi liphi ke naleli file nami lana?
1: Eh, Thusi. Eh, Thusi. Ngikho nosukulu kudela nje office mfana mdala ngathi khona umuntu okujahayo. Kwenze njani?
0: Eh, we mwanami. Umatasa kakhulu mfowethu Jones. Siyaphithizela mngani wami.
1: Mawukhuluma kumamatasa ke mfana mdala, heke he might as well join the club.
0: Ha, nangomunye futhi engithuka. Wathi ngijoin i-club manje.
1: Uyokuba matasa phela.
0: Ubuka kungcebelekile ke nje futhi unawe kulelo tafula lakho baba. Ngeyiphathi ke mina mngani wami, anginaso nesincane isikhathi sokudlala phansi. Ngimatasa lokuxaka ngisho u-devil uqobo lwakhe.
1: Kanti awuwedwa ke mfana mdala ofukuzayo. Nami umsebenzi ungihleli la emahlombe mfowethu. Kubi.
0: Lalela ke mfana ka Jones, asisebenze mngani wami. Sihlukane nengevu. Ngoba manje nami la nginenkinga. Ifayela lami ngisaliboni nje enhlobo ke manje.
1: Umthunzi, umthunzi. Awume kancane ngale fayela lakho. Uyazi la kunephasela lakhe elifikile nje isikhathi esingesingakanani. Angazi noma usulibonile yini, ngilibeke lapho nje.
0: Iphasela.
1: Yes, iphasela mfana omdala. Ninesicabuzo esikhulu esibhalu LCRC.
0: LCRC. Local Criminal Record Center.
1: Exactly.
0: Wo
1: ngilibeke lapho nje tafuleni lakho mfana omntana lolubheke kahle lapho ngase kunxele sakho lapho
0: hey hey hey hey wanda umsebenzi
1: ini manje
0: kusuka ke lokho manje
1: kwenze njani manje wawusuthuka nje
0: hey we mngani wami hey
1: kahle bomthunzi awulivuli ngani ngempela liphasela umthunzi
0: hey ngisadla amathambo enqondo mngani wami
1: awuthi ngisondela
0: yazi mfowethu la angingabazi ukuthi yabo le imphumela yecala lika mnumzane uHamza
1: ngempela
0: ngiyakujela mfowethu.
1: Uyazi kodwa nami mfowethu ngingasola. Kodwa nganqena nje phela ukulivula mfowakithi ngoba libhalwe ngamagama amakhulu phela Mr. M Thusi. Kodwa ke lalela ke vula vula ukwenza isiqiniseko mfana omdala ukuthi kona lokho sicaba ngayo.
0: Yokahle Jones. Akulula ndoda. Akulula
1: mfowethu. Kwaze kwangafana ke nawe Mthunzi. Ngena amanzi emadolweni. Vula iphasela.
0: Ngana nami ngicela ungivulele wena.
1: Eh, nawo umhlobo labo.
0: Ngiyakucela mfana.
1: Ufuna maku ibhomu lethunyelwe kuwena manje shaye mina ngiphendule icucu la office.
0: Mngana makulona phela ibhomu leli impethe liqhumayo kufa abantu. Kepha ke leli mngana nami leli elizothusa umndeni kaCele.
1: Hayi suka musukuba ivaka. Lesa la. Ngiphelona mina ngilivule leli phasela.
0: Thatha mngana wami.

0: wena Zara? Ma. Ngikhuluma nawe man.
1: Hawu. Ngilana nje ngikulalele.
0: Pho uhambelani mangikhuluma nawe. Angisuyibona ukuthi uhlaza kanjani wena ngani? Uyazibona wena ukuthi uyadelela.
1: Ngikhlaza mekwenze njani kwaphela ngile ndawo mina ngiphambi kwakho sis.
0: Ukudelela lokho okwenzayo Zara ngithi ngikhuluma nawe wena ngikhuza ngemkhuba yakho wena ungitshela ukuthi uyosha umoya. Umoya wani? Umoya wamadimoni laba kuphethe.
1: Yo,
0: ey. Angithi uyaziswa manje ukuthi uthini? Kankanka. Yey wena man. Hey, yabona le ndlela yakho kuyiphatha? Yabona wena mayiphathe usungini la. Yabo la, sekufela encane ukuthi ngihlanze mina ngenxa zakho.
1: Uyibuma.
0: Ngicela ngoba sengimtshelile umalume wakho. Ngimtshelile umthambo ukuthi wena usungunkosikazi omdala la kwami wena. Ufuna ukungilawula uqophisana nami ngamazwi mangabe ngikhuza.
1: Ayibo, ma.
0: Sekusela ukuthi ngiyotshela umlamuhle. Ngikhathele wena Zara, ngizwa ngithini? Ngikhathele wena ngane ndini. Ngiwasha izandla.
1: Ayibo, ma. Ngempela impela uzozumemeze kangaka nje ngempela vele uyenzelani lento oyenzayo.
0: Ngenzeni mina? Ngenzeni ntonkulu?
1: Ungikhathelani nabantu. Why kumele utshele umalume, utshele ubaba, utshele bani, utshele bazokwenzelani? Ngenxa nje imali engayishiyela ubaba wami.
0: Yebo
1: kahle bosisi mdala.
0: Hayi bo wengane. Hayi bo wezara. Kanti usasangana ngempela yini ekhanda lakho wena? He? Wawa ngizongikhuluma ngale mali yakho mina ekusanganisa ikhanda. Musu kungkopolota wena. Musu kungifaka umunyu la isweni la.
1: Unayo yona vele imali.
0: Hey angifuni imali yakho mina.
1: Hayibo, awuyifuni. Ufunani pho kumina?
0: Ngifuna inhlonipho la kuwena cha. Ungazi ukuthi ngumama wakho ngiyakuzala.
1: Hey, ingabe uphosiselani kwaphela umdala bubukaka. Sukela manga nje uyihlalele lapha kude.
0: Yabona Zara ngizokusakaza ngempama, ngizokuhlanganisa nodonga, ngizokuhlanganisa nezihlalo, uzovaleka amehlo njengamanje.
1: Hawe jele,

0: wena ukthula uqinisile ukuthi ufuna ukuba sekomitini la lento
1: yethenda yomgwaqo yebo manxele kunjalo nje ngifuna ukumela abantu besifazane ngoba thina manxele asiwathola mathuba obaba laba banika nabodo baze bashintshane isibhekile
0: hawu into enhlekele yona ukthula into enhlekele
1: ngibona le manxele uyangisaphosa
0: ngikusaphot impela udingani kimi ni vote Angithi yonke into phela sithola ngevoti manje.
1: Lalela ke mngani wami. Wena ngivotele. Ngivotele nje mngani wami ubayeke laba basimonazelayo.
2: Hayi. Ngithanda amasenzwana ngale ndlela ngoba kufana nokuxabana kwini.
1: Hawu siyeke phansi wena mntungu. Owani umono kodwa ngempela.
0: Ngena impela nokthula ukuze kuphele lo mqondo ukuthi kukhona izikhundla okumele ziphathwe amadoda kuphela.
1: Yebo.
0: Phezu kwabo mngani.
1: Iya ke Khumalo. Apha mangami. Angishongo ukuthi uManxele uzongeseka. Apha mangami mntungu.
0: Kodwa ke yazi ngakwelinye icala. Ngicabanga ukuthi lesi sikhundla sekomiti singangcono uma kungangena mina.
1: Hayi.
2: Nakhiya.
0: Ehhe. Angeke wena nokuthula usunazo isikhundla njengoba uyisekela lenduna.
1: Hayi washintsha.
0: Ngithi yabona.
1: Washintsha udludla wabudlali. Ukuthini manje manje usutheni kimi ukuthini ke manje.
2: Bengazi ukuthi vele ukhona ozovela bheke eceleni nje.
0: Ah, eka bakhona ukubheka eceleni.
1: Yini.
0: Singabantu besifazane phela kumele singenelele kwezamabhizinisi.
1: Wakwangena nini?
0: Ukuze phela sikwazi ukulekelela ekuthuthukiseni umnotho wakuleli.
2: Ah, uyabonake lapho wakhuluma nentshebeke nkosikazi.
1: Kahle kahle nike imani wo. Hold it ibambe lapho. Esenivumelana kangaka nje ngombono wami nibe nini kobani imvume yokuvumelana ngoba wami lo mbono
2: hlala phansi masheke akekho sempindla hlala phansi
1: cha ngiyabuza nini kobani ngoba umbono wami lo
2: asikho kwasidingo saloko nje wenkosikazi bona ngiyawuthanda impela umbono wakho
1: kodwa
2: uzongiqhasha nezwe lasemaqhosheni nkosikazi
0: ehe kanjani manje baba
2: awu angithi phela kuzothiwa ngiyenzelela
1: uwakwaphatha
0: futhi kodwa Khumalo Awu, umuntu uzophuthwa amathuba ebhekile.
1: Wakwangena kusiphi isikhulu
0: kahle nokuthula ngikhuluma.
2: Ngcono wona kungumashenge ongenayo kuleso sikhundla. Okungenani.
1: Engaziwayo ukuthi izikhundla ngiyazibamba.

0: kwanda umdyakatima nezindaba ke zezemgwaqo.
1: Ezemgwaqo nonokwanda tima.
2: Njalo nje mvango bekubingelele ke mnaleli wesikhondla khondla somsakazi ngethemba ukuthi la uhamba khona oqala nje uhamba ngemoto esesimene esilungela umgwaqo lapha e-taxini niphathene kahle nomshayeli nabanye abagibeli futhi nje konke kumi ngomumo ngethemba ukuthi ke njengoba izikole seyizovulwa abashana bonke sibebuyile ungabona nje amabhasi agcwele ke bona amatekisi abanye nje bayaposwa ake ngithemba ukuthi ke indlela yethu izoba impumelelo ngoba kusasa yikho lokho okay njengamanje ake ngibheke ukuthi uhamba ngiqale nje eThekwini mangukuthi uhamba ngo N2 uhamba nje ubheke enyakatho udlula kwaMashu ucela uqaphele ke isifelo imoto ke lapha ya ezoqalaza nje mfethu kanti lapha yena nje ku N2 ubheke eningizimi mawudlula nje u M4 ngicela uqaphele kakhulu ngoba kuneimoto ke eSanta Cruz nalapho kanti ke ngalesi sikhathi ke siyadinga ngempela ukuthi ke sicophelele ngicela nje ukuthi ke uyinikeze imizuzu isho nje emhlanu noma ke usungayincenga ngibona ke u M4 kahle kahle mangibheka eCliffdale kuphela nje sivinjwa imoto mabheke eMaritzburg ngesikhathi nje udlula i-off ramp lapho hlangothini leimoto ehamba kancane nje kodwa ke mangibheka ke ukuthi kuhamba kanjani maphakathi nesifundazwe sawuzona Natal eScott uziyofika nje le ngakho Nottingham acha angibona lutho ke oluba fethu asiyibambe nje kanjalo ake ngene phakathi eGauteng ngizongena nje ngo N1 lapho ke kuneimoto eshayisene ku Albertina Sisulu ngesikhathi nje ubheke ngakhona nje ko Midrand uqhamuka ngakhona ke enkabeni yeGoli ngicela nje uqapheke uqaphele kakhulu ke lapho ngoba lezi imoto zithintene ohlangothini leimoto ehamba kancane nje noma ke usungabalekela ku M1 noma futhi M2 kodwa futhi lokho kuze ngokuthi umuntu ke osuka kephi ubheke ngakephi ke futhi ake ngilunguze ekamakhelwane eMpumalanga ke province ke ngibone ke ukuthi ke la ilanga eliphakama khona ngabe njengamanje kuhamba kanjani ngifike kahle ke umgwaqo usuvuliwe emva ukuthi ke siqede uqhumisa ngaphansi komhla ngaphansi komgwaqo ke lapha kwaNyamazane iCrock Gorge kahle kahle kusho ukuthi ke njengoba umgwaqo usikhululekile zonke indlela zethu sezizinhle futhi ziyakhanya ake sibonane ke maselibumbene ihora lesine khona la ku WNB ngakhohla futhi ukuthi ezemigwaqo cause FM sihamba phambili
1: indabe ubambe kwisimiyameya thumela iWhatsApp ku 0716136667 Ukhosi FM luhamba phambili ezizidimela Ukhosi FM luhamba phambili
3: Asisele lithu bangibingele lithimba lonke le WNP abalibohlela bageli beyitimela zezapra samehlo efuntambama nazenphathele zona ngalesikhathi kubageli basekitcho rich zambahle sibambele isikhathi South Coast Factor Spray zambahle sibambele isikhathi Pine Town zambahle sibambele isikhathi ngale eCrossmo nakhona futhi itimela zethu abokho kusabekwe emzileni lakuzona itimela zisahamba kahle sibambele isikhathi ngale kwamashu zihamba se-Green Park zambahle sibambele isikhathi masekuthi laphaya British zisukela eTasroad zambahle sibambele isikhathi imela nje engaba nokuphazamiseka nje manje ntambama ezasemlazi ngenxa yokuthi kunomzila owodwa osebenzayo phakathi kwasemlazi kanye nase-Reunion ingakho nje itimela zethu ibuye zibe nokuphazamiseka mase siyacela-ke kubahlali ukuthi kulaba abagcina besifinyelela ngale kulayini wesitimela uma ngabe bebona okuzintambana noma okucwebezelayo njena abantwana nabadala musani ukuhamba niyocosha izinto laphaya kulayini wesitimela ngoba uzothutha ukuthi uyacosha kanti yinto exhumene nentambo egcina isifinyelela nakugesi mase-ke sekuwenzeka umshophi siyacela nje abantu bangaziphindi izinto abangaziqondi kahle ezilapha kulani esitimela uma ngabe kuwukuthi khona intambo oyibonayo elengayo noma eqhamuka phansi thinta abantu besikhungo esiseduzane sakaloliwe nalapho osuke ukhona ukuze bakwazi ukuthi bafike bahlole ukuthi lokho kuphephile yini okanye bakususe bona ngendlela yabo abazokususa ngayo ungazithinteli wena ngoba kungase kube nobungozi ngalo kwalokho angiseselilithuba ngibonga ithimba lokele WNP abalibohlela abageli beyitimela zesaprasa metrorail asifine futhi sihlangane engosini yeyitimela elandelayo kusekuseni nibe nobusuku obuhle
1: ezemidlalo nomkhaba
4: wemlalela baba
5: Asibingelele kuyithimba lonke le WNP sibingelele kumlaleli woKhozi FM kwezemidlalo esigcwele uma ngabe sivula nje udaba esiliphetho lihamba phambili kwezamanje

0: ezemigwaqo nonokwanda dima
1: Njengamanje ake sibheke isimo somgwaqo ngiqale nje eThekwini engibona ukuthi ke zimi kanjani ke izinto zethu ulaphela nje ku M4 ngiyabona kubambezeleka ke oqhamuka lapha enkabeni yedolobha yeTheku ngathi uyemhlanga lapha eVirginia nje ikhona leyo nto akefuna ukubambezela cishe imzuzu emhlanu kanti mawukuthi ke uhamba ngo freeway yayibona ngincindezi ke phakathi kwase gateway uziyofika nje le ezantsi ngakwamashu kodwa nje mawukuthi nje ubheke lenga uspaghetti junction ngicela nje ngempela ukuthi uyinikeze cishe nje imzuzu esithupha kodwa nje noma sihamba ikhona ke lento ukuthi ke vele sewesikhathi sokuduka sibheke emakhaya ngiyacela nje ukuthi ke ube nakho lokho kubekezela ake ngibheke ukuthi ke hamba kanjani izinto lapha ku N3 mangibheka laphana nje eSbethin kuthanda ukusinda kakhulu ke mawukuthi ubheke ngase Maritzburg ngempela nje nesiminyaminya nokulungiswa komgwaqo kuningi nje okuthanda ukusinika izincindezi izinto ngalesi sikhathi ngicela ukuthi uyinikeze imzuzu engamashumi amabili zihamba nje kancane nje ngempela nje nakhona futhi ku R103 indaba efanayo nje okusho ukuthi nje ngalesi sikhathi ngempela ngempela kuzomela umuntu abe nakho ke lokho kubekezela ake ngibheke ukuthi ke izinto zimi kanjani laphana nje ngisempangeni nyakatho ke nesifundazwe saKwaZulu Natal John Ross Highway uthi nje konke kuhamba kahle yayibona odincindezi lapha yamaqhumuka lapha empangeni ngaphansi kuka M2 lapha ebridgeini nje nalapho ke futhi uma ukuthi lapha kwaMondi Alton lezo ndawana nje zinginikeza nje umnyakazo uthanda ukusinda kodwa ke vele sesigoduka nje lokho ungakulindela wena nje okwakho ukuthi uzinikeze imzuzu cishe nje shume mangibheka ke ukuthi khamba kanjani lapha ngasophongolo hayike siphethe kahle uzongena phakathi e-Pit Retief nesimo nje sama truck yasikho sibi ngale yondlela namhlanje kusho ukuthi ke ungaqhubeka uhambe ukhululekile hake ngibheke ke ukuthi izinto zimi kanjani phakathi eMpumalanga ngoba vele sengikhona nje ngiyakubona ke ukuthi kukhona ukubambezeleka njengamanje lapha yana nje ku N4 phakathi kwase eBelfast ke la engikhona ngiyabona nje impela ubheke lapha na nje eMiddelburg isiminyaminya nje yonanto ke esibambe phansi into ongayenza nje ukuthi nje ulindele ubambezeleka ngoba vele kulungiswa umgwaqo ingakho ke sithanda ukuthwala kanzima nje into engakusiza nje ukuthi ucushwe phakathi nje ko R555 uyokwazi ke ukuthi nalapho ke ukwazi nje ukukhava leso sikhathi nje usemgwaqeni ngicela ukushiya la nje okwamanje kodwa nje 1645 yikho lokho futhi uzobheka ukuthi inkaba dolobha lapha nje eGauteng ime kanjani sesikoduka nje sibheke emakhaya
0: Ingabe ubambe kwisimiyameya thumela iWhatsApp ku 071 613 667 Ukhozi FM luhamba phambili Ezemidlalo Nomkhaba
2: Wenglalela baba Alright asiphinde sibingelele kumlaleli woKhozi FM kwezemidlalo esigcwele Udaba isiliphetho lihamba phambili kwezamanje. Umdlali wasemumva wakuleli laseNingizimu Afrika osemncane umbekezeli Mbokazi sinyukile imali angathengiswa ngayo emakethe kulandela kuba ngomunye wabadlali abenze kahle emqhudelwaneni wendebe yomhlaba njengoba bemele izwe lakuleli laseNingizimu Afrika iBafana Bafana. Lo mdlalo neminyaka ngamashumi amabili ubudala ugijima iqenjini le-Chicago Fire elidlala kwi-Major League Soccer kwi-MLS ngamafuphi owaqhamuka iqenjini le-Orlando Pirates usezakheleke igama emhlabeni wonke ejikelele ngokusiza keNingizimu Afrika uqopha-ke umlando okudlulela esigabeni esilandelayo kulast 32 emqhudelwaneni wendebe yomhlaba kanti ukwenza kahle kwakhe kumenze waba ngomunye wabadlali ke abayilishumi abaneminyaka ngaphansi kwamashumi amabili nantathu okubikwa ukuthi-ke inyukile imali abangathengiswa ngayo-ke eyimakethe bebekhona emqhudelwaneni wendebe yomhlaba kanti akuyena yedwa odabuka kuleli laseNingizimu Afrika njengoba ekhona ke naye ke u-Ime Okon olele endaweni yesine ngokusho-ke kwabezezimali International Center of Sports Studies uMbokazi usebiza-ke imali elinganisela ku-1,618,000 euros okuyimali elinganisela ku-338 million ngokwerandi lakuleli laseNingizimu Afrika kanti lo mdlalo uqaleke ukudlala umqhudelwano wendebe yomhlaba ibiza nje imali elinganisela ku-2.5 million euros oku-46 million okukholakala ukuthi-ke leyo mali yona athengwa ngayo iqembu le-Chicago Fire kulona-ke iqembu le-Orlando Pirates kanti njengamanje ungomunye wabadlali abahamba phambili emhlabeni njengoba ekhona kwi-MLS All Stars ezodlala-ke ngomhlaka 29 kuJulayi okungabadlali abahamba phambili kusona-ke isigaba esiphakeme ebholeni lenyawo ezweni lase-USA kanti-ke siyanda-ke isibalo samaqembu-ke axoxisana neqembu le-Chicago Fire afisa ukumsayinisa-ke uMbokazi uma ngabe-ke kuvuleka iwindi lokusayiniswa kwabadlali ngoJanuwari Sasekuzona ke ithinta ibhola lezinyawo mangabe sibheka nje izwenikazi lase-Afrika. Wayengumgadli

0: I know who I be ku Khosi FM uDavid lona ke lapha ku Khosi FM ke uphethe u Jazz World la ku WNB isikhathi jike manje 18 minutes emva kwa 5 o'clock.
1: All right, mangabe isikhathi ke simi kanje sithando asine ihambeli zethu la okuhle umntakaxulu nogogo wakhe bakithi bakhona ke namhlanje. Sasikade sikhuluma nabo ke la unokuhle ke efikile ukuhle empeleni. Enesimila esasibuke kasiqayi la phezulu eqala khona nje ke ikhanda phezulu kwesiphongo. Kuyela ngasokhakhayini wawubona ukuthi ngempela isimo sinzima ngasaye nasesikoleni ngenxa ukuthi ingane ke ziyamhleka phela ingane esencane aziqondi ukuthi lento isuke inzima kangakanani. Mhlawumbe ke simkhumbuze umlaleli wethu lodaba esikhuluma ngalo
2: Chata nosthandwa Nzuza
1: kunemndeni nje ongakutholi neza ukuphumula bakithi ngodaba la lengane yabo yazalwa ke inefa ekhanda.
0: Gogo ake usibeke esithombeni umntwana ezalwa kuzobe manje nengqinamba mhlambe ke athe wabhekana naso
3: ingqinamba engihlangabezane nawe nje umntwana uma wakhe wamzala esecelwe isikhathi wamzala enyangeni 11 eseze adla ungafanele wahlala lapho kufaka khona imshini ingane iklini
2: woza nabangani bakho
3: ngalesi isikhathi engazali babe sebemhlinza ngalesi isikhathi bemhlinza ngifika ngizombona wengakwazi nje ukusuka lapha nje ngaya lapha eminyango
2: WNB
3: kusukela lapho nje ke umntwana noma nje isitifiketi sakhe ngizosibona ushaywe nje unyaka olandela ophelile ngoba sesilungiselela ukuthi elokhuze esikoleni
0: sizoqinisekisa ukuthi udaba lolu lwakho ke selidluseliwe kumnyango wezemfundo nayo ke nje iminingwane yakho gogo
2: ngo 3 kuya ku 6
4: kukhozi FM
1: yilokho udaba lolu esasikhuluma ngalo ikhona ke ingane ke ihamba nayo ugogo wayo namhlanje baphethe indaba ezimnandi bakhona la studio asibingelele sinamukele sanibonani
5: yebo sanibonani
1: niyaphila gogo
5: siyaphila
1: hey siyaphila nathi siyakhumbula gogo nifika lapha ukuthi isimo sasingesihle neze bakithi kulikhoni kunzima
5: yeah
1: emva kokuba senikade ngikhulumile emsakazweni Khosi FM kwabe sekwenzekani mhlawumbe usixoxele nje gogo usithathe uzosibeke ngomhla zishumi kuyona ke inyanga leka June la khona ukuhlise kwazi ukuthi ahlinzwe ngempumelelo lapha ke inkosi Albert Luthuli memorial
3: impela ingane zami ngijabule kakhulu bamhlinza ngempumelelo manje njengamanje akukho nje okuyingqinamba onakho nomthungo uphola kahle o sengokuyingqinamba enginawo njengamanje ungiphethe kabi ukuthi isikoli umnyango owangithembise sona ngey 9 March umbambo wayithunyiwe wathi kwasha uJune ingane sebeyifunela isikoli ikuze kube manje lokhu nje ngangangilapha ngey 6 April umnyango khona lapha engabe sengisala khona endleleni ngoba kahle kahle ngize ngihambe ngikuthuleleni kungamagama amakhulu akhesho uthisho omkhulu ukuthi ingane iyumhlatshelo wesikoli emase ngifika ekhaya ngibuya phe emsakazweni ngifika thwakade kufika uMrs Dludla wathi ucela uma wengane ukumenza ividiyo ema emenza ividiyo wathi njengoba ngikhuluma nje njengamanje bangikhuluma nje ingane efana ngabe sesikoleni kwangidida ukuthi kusiphi isikole ubani ohamse ingane yakhe lapho okuthiwa imhlatshelo khona akugcini ngeingane kwathisha omkhulu uyihlukumezile ingane yomntanami kusukele eyigundisa ethi ingane ezoyijwayela aziyejwayelanga nje besimongo asilingani nje bayisizile okhakhayini kodwa abayisizanga abakwazi ukuhlinza isimongo konke lokho kwabe sekungididi makuthiwa umphathisi uthe ekhaphe xolisa ke mshuthi ngangididekile wabe sethi ingane akekho umuntu onelungelo lokuthi ingane enqabele ukuthi iye esikoleni ongathi mina ngithena uthisha omkhulu uyayenqabela ingane ke esikoleni
0: okay mhlambe gogo nje ngicela mina ubuyela kancane nje emuva emva ukuthi umntwana esenziwe ioperation ngiyazi ukuthi uvela umntwana okhuliswa wena dumbona inaye yabona mhlawumbe indlela bese yona umntwana esane efekhanda kodwa ke ngokubuka kwakho isimo somntwana ke manje lokho esikole sizongena kukhona isimo somntwana emva ukuthi esephumile sibedlela ke lapha kade enzi ioperation ekade holwa udokotela uZulu mhlambe wena umbone nje umbona umntwana esenjani ke manje isingaye kusukela le kuze kube yimanje
3: ngimbona right kuphela lapho okusele khona uma ekabona nje ingane ngeke ngana impompini nje untboko seduze ngambone waya kabili kuthilo kwesithathu ingane seyigcwele zonke ngambone engasezi ngibuza ukuthi yini okuhle ungasakha amanzi elokho elengisisigubu wathi gogo ingane seziningi impompini uyayisaba ingane ezinye into engibonayo
0: mhlambe ziza kuyena ngoba seyibona ukuthi mhlambe usecisha afane nazo akasena noma mhlambe zifuna ukumbuza ukuthi ufuna ukumbukusisa ikhanda
3: azizi kuye kusho ukuthi nazi mazi ikhanje lapha kusho ukuthi njengawo nje nawe amehla ngahlala ngoba kade ngibona ukuthi kade enjani kusho ukuthi yena emazi imbukubonthi
0: izimbuka usejwayele phela zivele izimbuka kusakhona kanti akuse
3: zingasho lutho nje azisho lutho azimhleki futhi kodwa nje uvele baleke engene endlini
0: mhlambe nje gogo wena kumnyango wezimpilo uthanda ukuthini kuona na kukhozi FM siyaza kulowe zemfundo
3: umnyango wezempilo ungihlukumezile kwawona ngoba ngijenje naye iwo ngoba kwaza ngoba kathathu ngibabuza ukuthi yini lena esenganeni ekhanda bathi hayi gogo akuluthi intombi namakhanda amabili kwaze kwathi ngisho esedishayelwa ngimlandeli ma babaphinda lelo gama osister ngibabuza ukuthi manje ngoba kwakuyigqumuze libomvu ngesabela ukuthi kusiphele lento kunembobe lapha ekhanda ngabe ngaze ngafike ngamtshenile sesifike ekhaya ukuthi hayi kusho ukuthi bayabona ukuthi ingane kusho ukuthi ingane ekhubazekile nje besabukusho ngoba ngiyabuza hayi ngoba inenkinga
0: oho kudala gogo ngathi esamncane
3: esemncane
0: mina ngisho nje umnyalezo wakho nawo njengamanje njengoba umnyango wezempilo lapha enkosi Albert Uthulisi hospital bekusizile nomntwana uthini kubona ngalolu sizo lolu abanike umntwana manje
3: ngiyabonga kakhulu singathini ngiyabonga nje kakhulu ngibonga ngisho kuthuleleni eliphakamisile udaba ngibonga okhozini angazi ukuthi ngathini ngiyabonga nje kakhulu ngiyabonga
1: No kuyezwakala gogo siyabonga kakhulu mhlambe malana nendaba yesikole kuhamba kanjani senike naxhumana nabasesikoleni ukubona ngoba phela ingane njengamanje seyeluleme mhlambe ukuthi ingakwazi ukuba iqhubeke nokufunda
3: ingane yami umnyango wezemfundo ngeyi-9 wawe terms ingane zoyifundela isikole ngoba ngamagama akhisho uthisha omkhulu ayisaphephile kwakhona esikoleni akekho umuntu ongasi ingane yakhe lapha umuntu ophethe isikole othi umhlatshelo khona wabesethi kuyalihoxisa lelo kuphela i-target manje konke lokho ayinayo ingane isikole engaya kuso ngoba yena ayinaso isikole engaya kuso laphana
1: nasendaweni anikwazi ukushintshela kwesinye mhlawumbe
3: asikho esinye isikole endaweni akafika ama social worker nge 22 ka June nawo azobuza ukuthi ngoba sesusiwe ke amakha esikoleni uzobuyela ngababuza wona lo mbuzo ukuthi ebuyele kuphi ngoba uthisha omkhulu ingane yomntana amebizwe ngomhlatshelo wathi i-target ebuyele kuphi yena engabe lento engagwemeka lapha eqaleni esathi ngisathi sacela icela ingane ingicela ingagundi wathi ayigundi ingane ezoyijwayela izibe njena njena esimongweni ngemsebenzi yakhe
0: Okay mhlambe gogo ukuze silungise isimo somntwana phela umntwana afuneka aqhubekile efundile ngisithiwa gogo phela umuntu nje kuthiwa ke useke wenza iphutha wakona umphefumulo kodwa afuna isamba sambe sixole mhlambe ngabe ke no principal exolisa mhlambe ngakwenza ingane ingabuyela esikoleni leso efunda kusona mhlambe uyasaba ukuthi ingane still futhi mhlambe zizoqhubeka ihleke noma wena nje umekutheni u principal mhlambe ingane yakho washo la magama amabidala kodwa manje ngoba sesila gogo ingane afuna iqhubeke ifunde mhlambe kuthiwa asikhe esinye isikole endaweni awubona mhlambe ukuthi ingane gogo inga ngelwa futhi ukuthi buyele esikoleni iyofunda phela
3: amandla ingane yami engenawo ngabe ngiyayithatha ngiyixashela kwenye indawo ngoba akekho umuntu ongavuma ukuthi ingane yakhe isengumuntu ophethe isikole othi izoba umhlatshelo wesikole kuyenzeka ingane zihambe ezikoleni angazi ukuthi yena uNkulunkulu umphili ukuthi efunde walapho khona ukuthi imaphi lamandla osewafuna ingane yomntanami kwalene efunda ngiyesaba nje befunda nje ekanye nawo
1: Yeah. Kodwa sesishola ukuthi ke mhlambe ma uthisha ekhulume ohoxisela umagama mhlambe exolisa isimo sibuyele kwesijwayelekile. Ningakwazi nikumuthi niqhubeke ukuthi imfundise lapho umntwana.
0: Amandla mhlambe gogo engakabe khona amandla ukuthi mhlambe ngane iye kwesinye isikole, uyabona? Gogo. Nje ukuthi kwenzela umntwana nje ukuthi aqhubeke phela afunde mhlawumbe aseke esekhona amandla gogo bese kuthula kula mhlawumbe esinye isikole ngiwenye indawo
3: ngani yami ikati lona umnyango womthume ngeyi 9 March wagcina enze njani umbuzo wami lapho ngilinde yena bathi zothe sifonelana bengitshela ingane seyithola isikole kuphi kube manje akakaze bengifonele bengitshela
1: mhlawumbe ke sithi ke ngomeni kwamanje so bese siqhubeka nalodaba emva kwezindaba zezemidlalo Yeah, sikhathi ngamanje 28 minutes after 5 o'clock. Ingoma emnandi kaMaraza ithi Sipikile.

Sibele phambili naluhlelo abasiki bebonda balaleli bakhuluma nathi kanjani ngiyacama Tales of Valley ithoba lokuthi ngasekupheleni kohlelo sezothi uPaul wathini ngezinye izindaba esikuphathele zona namhlanje ngiyaqaphela ke nokho ukuthi abaningi baPaul nga lezi insizwa zombili.

0: Yazi mngani, uzuzani khona into engayiqondi nje ngaye kulezi insuku.
1: Hayibo, usenzeni bakithi ugelisa?
0: Ey yazi, kunezinto nje ezistrange azenzayo nje uyabona nje.
1: Eh hayi kanti ngichazele kahle, uyakhula phela. Angithi uyazi ukuthi ingane mangabe ikhula kuba nje nezinguquko ezikhona ezincane. Usazokuyibona nje enamabele agcwele isifuba ama hips emanga. Ayibona ukuthi nje yey useyintombi yakabangazi yakephi o.
0: Hayi ngiyakubona lokho kushoyo futhi yabona ngiyaqonda. Hayi but mina angisho mina lokho, ngisho mhlawumbe izinto ezikhani ezifana nokuganga nje kanjena.
1: Usho ukuganga okukanjani mhlawumbe nawe ungichazele into engizoyizwa hawu hayi.
0: Lokhu kwabangani uyabona ukuhlangana nje labangani abangacacile uyabona. Yazi uzuzana usekwabuya esikoleni late. Ngathi uma ngimbuza ukuthi uqhamukaphi, impendulo zakhe nje ayizange zize zinginike ukuthula.
1: Hayi ngeke o hayi. Usasemncane ukuthi ngayihlanganisa nabangani abangalungile esinto kanjalo. Hayi ngeke. Mina ngihlambusha lokho e-ado, i-adolescence.
0: Hayi kungaphezulu ke kwalokho sisi.
1: Unamanga.
0: Ngiyakutshela kungaphezulu kwe-stage lokho. Angithi uyakhumbula ngalesikhathi kutshela ukuthi uthisha wakho ke wangibiza lapha esikoleni sakhe.
1: Ngiyakhumbula. Hayi bo, uma wena ufuna ukuthenga mina, ngenzeka mhlawumbe ukuthi uthisha khona into ayisolayo.
0: Hayi uthisha kena wayekhulumela nje ngokomsebenzi wesikole kakhulukazi yabona.
1: Ih, kungabe inkosami khonta ekufihlela yona Jehova.
0: Hayi bongeke nokuthula usho kanjena.
1: No, hayi ukuthi kunokuba kwenzayo sengiyasho nje.
0: Nakho phela lokho kushoyo oyi. Kungaba yikho lokho.
1: Ey, kodwa ke ehe bafethu uzofanele nivula amehlo ngempela anganididisi nje. Ngine nididekile ke. Nimbheke, nivulela amehlo ngempela.
0: Ngempela nje uqinisileke lapho mngani ngoba hey lezi zingane lezi.
1: Ngiyachazela. Uyikodwa uthini ubaba wakhe?
0: Hayi bengingakakhulumi.
1: Hayi bo sisi, hayi bo. Kanjani? Uyenza kanje into enjalo ngempela? Uyothini mangabe usuthi beyikhuluma? Abulathi nje ubaba wakhe siqhubekele uzenzele wena into hayi cha ngivihlela wena.
0: Ey. Ukusilekeke lapho yazi kuzofanele ngimazise nje.
1: Ah, kuyokusiza sisi, kuyokusebenza.
0: No, hayi ngizomazisa khona namhlanje
1: ntambama. Kuyokusebenzela dadewethu. Ungalindi ngempela amathonsi abanzi.
0: Hayi kulungile sisi, ngiyabonga.
1: All right.

0: ngiqashele umuntu omkhulu kangaka namhlanje. Hayi bo kwenze njani sikeze phi?
1: Hayi bo kodwa uthini bangithi makoti. Hayi bo omkhulu kanje kodwa.
0: Hayi bo omkhulu ma wena kimi.
1: Hayi. Niyaphila ke kodwa makoti.
0: Ha siyaphila ma bakithi singezwa kini.
1: Hayi. Siyaphila nathi asisulu lutho kodwa.
0: Hayi kuhle kuma ngabe niphila ma. Cela ungilinda kancane ma kusakuzama into yokuphuza.
1: Hawu sekuyitiye njalo. Konje wena uvukutheleke wena.
0: Hayi bo phela ma umuntu akadliwa nje ngeindaba kuphela.
1: Hayi cha uyabonakala wafundiswa kahle impela.
0: Impela ma.
1: Hawu. Kwangathi wedwa nje bapha abanye.
0: Hayi ubabakazi uzana usahambile. Uzuzani ke yena. Ngithi mhlawumbe usaya kodlala.
1: Oh bakithi. Imaki usenjani kodwa yena kusahamba kahle kodwa kumzukulu?
0: Ayi kuhamba kahle mama noma iphila ke kuyilewe inkinga nje yabona lezi inkinga zokukhula kwengane
1: ayibo inkinga zani kodwa bo hayi hayi asifuni lezo inkinga thina
0: hayi mama
1: imaki yini ngabe khona ukusela yini makoti
0: ah noma ngingazona maye inkinga ezitheni
1: ehe
0: kodwa yazi kamumva nje
1: yini
0: longaboni kahle kwezinye zezinto azenzayo
1: uzani ungangithusi kodwa phela yini makoti anobenishaya ingane ingane phela iyadinga bethu ngintintithwa nje kancane yabona niqondise nje la engaqondile khona edinga ukuthi iqondiswe khona
0: hayi masi yazama hayi bo siyazama nalokukhuluma naye nje sihlale phansi sikhulume naye kodwa nje kibuye ngibone sengathi mangathi akuzweli la kuyena
1: awu hayi ake sithi ke mhlambe nje ileso sigatshana yabona sokukhula kwengane kuzobuye kudlule
0: nami ngiyincabanga kanjalo ma
1: hayi Angibaleke mntanami.
0: Hawu siyahamba njalo. Hawu.
1: Bengithi njaye angeke ngizokubona nje. Kuba kade ngagcina ungibulisele phela nami ndodana nomzukulu.
0: Ah, siyabonga kakhulu mama kithi. Ngizokhonza uhambe kahle ke ma.

0: bazowashesha bokubuya. Yazi bengangilindeli. Usube bedolobheni njalo?
1: Awu. Phela sithana sami bengayilukwe wakhe isteze eThekwini wena. Awu. Badlala ngamje.
0: Ngiyabona impela. Awusho umthathabu uzuzana?
1: Ngimthola lapha ngase stopini. Awu ngavela ngabuya naye. Lamantombazane phela behlezi naba. Angibathuli kahle sithando sami.
0: Ey, yazi baba usakhuluma ngaleyo nto nje. Bengithi ngisazokhuluma nawe la. Bokuthi uzuzani nginokungamtholi nje kahle baba kulezi insuku.
1: Awu, usolani sithando sami. Usole ngathi khona uzuzana kwenza umhlambe.
0: Ey, kho kunezinto nje engayiboni kahle baba. Manje nawe ke nakho uyangithusa ke mawungitshela ukuthi umthole mina namantombazane lapha ekhoneni.
1: Impela noma gugu noma ngingasho sithando sami ukuthi kukhona naye akwenzayo kungalungile kodwa hayi ngithanda ukungawathandisisi kahle lawo amantombazana.
0: Hey kodwa kusiyami. Oh kungabiki njalo sekukhona izinto abahlangene ngazo. Awusho baba angakanani ona lamantombazana bemi nawo.
1: Ya kona sithando sami nokuba ubona bengebadala kunaye. Kodwa hayi cishe nje wonta ngayakhe. Hayi kodwa ngifuna uqamba manga angibonanga kahle.
0: Kona nami hey bese ngiqalile ungaboni kahle la. Lokuba ke phela babingekho into ebambekayo uyabona. Kodwa hayi.
1: Ya, ungasasho umsebenzi. Oh,
0: lokwenzakalayo la baba.
1: Kuba njalo ke kona. Ngeke phela ingane engayiboni uma kukhona okuthile osekushintshile ngayo.
0: Kade ngitshela nomama baba kade lapha nje naye.
1: Hayi bo.
0: Singakhohlwa ukukutshela.
1: Hayi bo, uthini kodwa usodoka?
0: Ngakithi.
1: Uthini uma Nkosi yami? How? Uyazi ngibonile ukuthi uma ngizojika lapha enekhoneni ukuthi hayi ngeke kwangathi uyena lo bezongena eTexini.
0: Hayi impela bekuyena. Njengoba ningena nje nina naye ke besanda kuphuma.
1: Hayi ngiyasho. Oh ngiyabona sithando sami. Uthini yena uthi kodwa bayaphila yena nobonge?
0: Hayi uthe bayaphila. Uthe besazosibheka nje.
1: Hayi ungcono ukuma bephila. Awusho ke sithando sami. Utheni kodwa uma umtshela ngendaba kaZuzana? Uke wakhuluma naye?
0: Ikhulumile naye baba naye phela uthi mhlabe kungenzeka ukuthi stage kodwa ke wasethi singawasusa amehlo kuyena.
1: Ya, ya impela uqinisile mayisho njalo. Kusho ukuthi ke kuzofanele simbheke ke manje uzuzana. Kuzomela impela simqaphe ngamehlo okhosi.
0: Hayi kunjalo impela babakhe. So nisigaba esinzima lesi enganeni. Uyabona ingane baba umike yakuphunyuka nje kulesi sigaba. Akube kusabalula ukuthi uyibuyise.
1: Iqiniso lelo sithando sami ungasashongo ngempela. Ubona nje abanye abantu abadala bewumhlambi kazela usihlwa. Kwaqala lana ke ngempela. Bahluleka ukungena kahle esigabeni sobudala. Oh, wabaphinda ngababuyiseleka.
0: Oh, kodwa Nkosi size baba. Kodwa ngiyayini nje baba kuye yedwa kodwa.
1: Hayi. Hayi. Khululeka ke sethembe kuzona.

0: Haibo, haibo, Suzani, umsindo ngaka. Aye, kufanele phela ungangizwa. Uzongizwa kanjani umsindo uqhuma phezulu endlini? Yehlisa. Aye, yehlisa impela nje ngeke phela. Akukhona iconcertini lana.
1: Haw, yaba mama sengehlisile ngiyaxolisa. Ubuthini?
0: Wezuzani.
1: Yebo mama.
0: Yazi angisakuboni nje wena ubheka incwadi zakho zesikole. Awusabi nawo umsebenzi wasekhaya sisi.
1: Haw, ngiyaba nawo mama, kodwa isikhathi esiningi ngivele ngwenzele esikoleni.
0: Ah, Zuzani, musungugugisa wena. Ayikho nje lento oyishoyo nawe futhi uyakwazi lokho.
1: Hawu mama ngempela. Hawu ngiqinisile ngwenzela esikoleni bese ngiyawuqeda. Uma ngabe ke kwenzeke usalile bese ngiqedela la ekhaya.
0: Hayi njalo Zuzani. Hayi bo. Kade mina ngagcina ukubona wenza umsebenzi wakho.
1: Hawu mama ngempela Nkosi yami. Kusho ukuthi phela kuqondana nokuthi ungibone. Kodwa mina ngisawenza umsebenzi.
0: Aqondana nokuthi ngikubone. Kusukela nini manje ngaqondana ukuthi ngikubone Zuzani? Zuzana ngithi wena uhlezi ulana nami ngihlezi ngila ngingakubona kanjani?
1: Oh kodwa mama ngidlali ngawe mina njengoba ngisho. Ngiyawenza umsebenzi.
0: Kuyaba ngcono uma kunjalo ntombi yami.

0: Uchadi mngani.
1: Ngiyaphila thula unjani?
0: Ngiyaphila sisi.
1: Hayibo kwangathi ulele nje pho.
0: Hayi bengicambalele nje nkosami kancane ngiphumulele.
1: Hayi ngiyabona. Hayi ngisa ngikushayele nje mngani.
0: Hawu ngiyabonga mngani nami ukungibheka. Hayibo awungitshele. Wagcina ukukhulumile nobabazo zani ngalento sasiyikhulumile?
1: Hayibo wangikhumbuza mngani yazi.
0: Mhm.
1: Ukhulumile naye wathi yena ubengakanothisi lutho.
0: Ewu awu abantu besilisa kodwa ngokunganaki. Into esoyithini vele le.
1: Yazi kodwa into engethusile ukuthi abuye nozuzani athi umthathe emgwaqeni ahleli lamantombazane nje angaqondakali nje.
0: Hayibo, hayibo. Hayi ngeke uyangithusa kuthini manje kumina?
1: Ngiyakutshela lokuthula.
0: Hayibo.
1: Yazi nami ngithuke ngoma.
0: Hayibo, kufanele.
1: Kodwa ke phela uthe akakona nje amantombazane amadala kakhulu kunaye bacishe babe wontanga kodwa still mfethu. Hey.
0: Hey ngiyakuzwa. Kodwa njengomuntu omdala kufanele ukuthi khona bekusola.
1: Empela usho njalo wathi akabonanga kahle.
0: Mhm. Hey, yo, hayi mngana nami yabona manga kunjalo ngempela. Kumele nimgade ngempela ke. Kumele nimgade.
1: Hayi sizozaba mngani.
0: Mm-hmm.
1: Hey kona kululu ukukhulisa ingane kakhulukazi. Hey ingane yentombazane.
0: Hey ngazi kahle. Hey bo kodwa hey noma ngabe kuthi yipi ingane akulula nje ingane ivele ishiblike esandleni njengensipho akulula nje ukukhulisa ingane.
1: Hayi zonke ziyahlupa nje vele.
0: Hayi bo kakhulu.
1: Hayi kusiyami kodwa ke nginalo lelo thenjana nje lokuthi mhlambe isigaba nje edlulayo.
0: Nakuba kunjalo kodwa kuzofanele nje amehlo nivavule. Yabo lesi sigaba singathi sithi siyadlula sibe sidlula naye.
1: Ey, ngizwamkani.
0: Ey,
1: kodwa nje ayazi ngizwa nginokwesaba njengaza ngaza ngaza ayi.
0: Ayikufanele. Ayikufanele. Uyabona ke manje usungenile ke sigabeni sokuba umama. Sawuqala ukutatazela kanje wena. Hey, hi. Welcome to Mama Lady Ntombazane.
1: Hayi bo kodwa thula ho. Hayibo, uhleka kanjani simo sinjena
0: kodwa? Hayibo, hayi kuba ngikuhleka mnganami. Yo, hayi ngiyakwamukela nje kule department enkulu kangaka.
1: Hey, futhi ungasho uphindeke lapha hayi inkulu bandla.
0: Hayi inkulu kakhulu Nkosi yami.

0: Waze wahamba ke bo uma. Ngoba bengashongo nje ukuthi uzolala ka L. Eh, kambe phela uye kwintandokazi yakhe singathini? Akamthandi lo makoti wakho umkhonza abanzi njengoshukela. Yibo. Lapho nje nalowo makoti wakhona nje ave ngenzi kahle. Ah. Lapho nje uma khona akaboni lutho. Khona lokho nje ngavelalwe nawe ngisho uzama ukumvula amehlo. Hey. Hayi bandla, siyoke sibuke. Uma kutwenze kuzogcina. Hayi shemba zenzela umathanda ngiyabavuma. Yazi kuyacaca nje ukuthi lo makoti nje ngisho noma engahamba ngqunu la ekhaya uma ngavelathi nje phakonani. Kobuya shesel. Hey. Ake silinde nje sibone ukuthi kuyogcina phi ngempela. Eh, kodwa ngiyasola ukuthi lo ngeke umsebenzi umalo. Hayi cha. Inyanga yakhe shame, hayi ngiyayivuma ishaye eceleni. Uthi ngivele ngiyoneka ngihlukane nokucabanga kakhulu.
1: Sesibamba lapho ke isiqephu sethu sanamhlanje. Phinda ulalele esilandelayo ngokuzayo obusethulelwa uKhozi FM.

0: uNkulunkulu usuke yazi ngayi
1: uazi kahle mina ngesikhathi ngisungula ababekeze nga ngacabanga ukuthi bangasungula ngithi ngosiphiwe zakwe hayi ngizokufa uphela umculo angakhe inhlanganisela enhlangano uma ngingayikuthi ababekeze ngisho sengihambile bayosala beqhubeka abanye bethu ababekezeli bayakwabashiya la uzakwe wayifuna behambe kanje so boqhubeka ngisho kungasekho ingakho ke ngathi cha le asibize ngeqembu uma sithi iqembu ke ngishuza noma bathi umfana namhlanje nozoshaya ukuthi wena uzokwenza ukuthi ngisho kungasekho uyaqhubeka umsebenzi
0: nansi impilo iqhubeka iminyaka ihamba zonke izinto uzenza yonke into ihlangana ubuko okunye kusala endleleni kunzima usen recordile na ubuka umculo wenalalela neza uthi hayi lezi ingoma zimnandi sesiziculile iyiphi ingoma owabona nga uthi cha yabona sesingabaculi ngempela siyangena kubantu le ngoma lengifaka kubantu iyiphi nje
1: esayikhipha ngo 2011 ethi zitha zami ya sibeka ebalazweni ngoba nokuqoqa indondo sayisabona ngayo sathi izitha zami yona yasibeka ebalazweni asiphindanga sabheke emuva ingoma nengoma ebesikhipha ibisinika indondo kodwa Ngoba sasiqale ngeyoqala ethi ngizwana neimpandla kwalandela ethi amaphutha sasafika sasahlongoza nje sisafuna kahle indlela hayi izitha zami zathatha sasibeka zathi nje kwathi kulandela umshado kwathi kulandela amaphiyakani kwathi kulandela zonke sezinye ikhona nje hayi ke thaba kazakwe yona ke angifuni ukukhuluma ngoba ngicabanga ukuthi yakuyoba yona ngathi ingoma nje yakuthola i high rotation yayigili imanga kakhulu asethe yonke into ongayicabanga sasangena galada eZimbabwe
0: Nakasho ngaphandle mazona ngaphandle
1: amangaphandle into engangivele nginesifiso sokuthi angifuni ukuthi ngize ngiyeke emculweni ngoba ngesikhathi ngingena emculweni ngazibekela ukuthi uma ngithi 60 ngiya retire Haw mase ngiyabheka kusukela ngoNovember Haw nanga kusofika emadoda Haw ngiyenza njalo ngi retire ngithi ngiya retire ngiyayibeka bathu abantu lotho okuqhubeka ingakho manje ngakho umfata ayifani
0: kodwa ngiselayo
1: kuthi hayi beke ngithi ngiya retire 6 Ikhetha manje.
0: Uyini ekwenza uretire ngoba phela umlomo oculayo
1: enduni
0: out mfethu. Umzimba wakho ubona uright usengawazi ukuhamba ukushaya
1: esi. Usho fresh ikhathi ke state. Hayi umgomo engangibekela ngisemncane. Umgomo manje kwesisikhathi ufuna ukugcina kodwa kwesisikhathi ubonde hey athi kusanyakateleka ngangizitshela ngoba sengomdodovu wexhego ehamba nje ingasawazi ukudansa manje bathi abantu basayijabulela into bangena stage awukusazoyishaya ingoma futhi basazodumala ka bantu ngoba phela nami bengithi ngiyashweleza ngithi hayi ngibayeke manje ngoba nase indondweni ngathi hayi ngisefuni manje ukuthatha indondo abantu banye abantwana abathola lutho kodwa manje hayi kuyenzeka nje kubona kuzenzakalela
0: ke iqoqa zonke
1: indondo hayi zonke bekwathiwa isingenile hayi sathatha
0: Betty
1: ngishonga ikhatha manje
0: ekulungile ifisukwazi ukuthi nansi ingoma ingcono ahambe ingcono uhambe usho kubani usho kumuntu othandana naye usho kumuntu obothandana naye usho kumakhelwane usho kubani
1: hayi umuntu engithandana naye umuntu engithandana naye bengasahlonipha abazali Ngoba phela ngithi njengoba sinithatha lesidozani la zokugada abazali uma sebathuka abazali sethuka nami ngithi ngiyakhuza nami ngithukwe
0: hayi
1: kusuthi ke manje ngono ahambe ngoba hayi asizwani phela la ekhaya ayikho into esizoyenza ngona azokuyela izokhuleka khona ngoba mawuhlo kuhlonipha la ekhaya kuyahlonishwa angikho baba sami ngizothini phela ngibona abantu abangiletha la emhlabeni mina mangabe ngikushala phapa ngithi ngicela uzovusa umuzi ka baba Maso fukusa bathuka ke manje ngithini
0: Usulanda nje angazi sixhanqhwango nje sizowuthuka nsumdle
1: Isiqhayiso silapho ke sithi nje cha impela futhi ngeke nje impela kulunge impela uhlalela ekhaya hayi ngona uhambe
0: Yo into ekhona ke futhi leyo ngcono uhambe kusho ababekezele ke sizizwe uthini kule ngoma Iyasho ngampela awulalele lapha okhuhle okhehle gumbe ngampela awulalele lentate ichaza uzoyizwa ngampela bukhoma engomeni yakhe ngicela sibaqashe bafethu sikasheni nje sibaqashe babekezeli khona nomculo wabenkundleni lezi eidayisayo umculo shonani khona niyothenga support umculo wakithi support umculo ombhaqanga sambeni

0: ngeke kulunge ukuthi ukhubeke nokuhlala la ekhaya uma ungisho ngandlebe awufundisekile phindele ekhaya
1: kini awuhlale kuhamba yolulekwa
0: lalela ungahloniphi nje abantu bakithi ungahloniphi abazali bami hamba phela bakhona unkuzibalanga umbone lo muntu lo wesifazane othanda ukuthi ekhaya nje uma esuka eganile ezogana wena aletha abantu bakubo bese wena ungabi nelungelo lapha emzini wenu ukuletha abantu bakini akuvukele akuvukele umbhejazane umuntu ufuna ukuletha abantu bakini
1: ngishimali umnandi mayanga
0: kumnandi mayanga
1: sekhaya lutho lutho lutho siyazenzeka into enjalo siyaluleka nje ikakhulaza imiculweni wababekezeli siyakhuza siyaxwayisa siyaluleka kufanele kube njalo uyezwa nje ukuthi ukukhala kwekeyboard uzokhala kwebhesuse ngoba thina sihlezi la kulomzila ngishisa ipita khona akekho uqhuma umthungo uzofika la ngitshela uqhuma umthungo
0: Ngizwa kahle yabona ngihlangene kamkhulu ihlangene namnandi kakhulu into yenu yabona leliculo ngiyaliza ukuthi kuhlanganiswe ngempela lithule thedu imsindo okufuneka kube kanjena ke bakithi ukuthi umculo uyihambele so sikhuluma ngento enjena ukuthi umculo uyihambele kuye kubantu kungagcini manje naso sokuphoqwa
1: yeah acicciyelwa acicciyelwa cha sithi thina owethu umculo uyazikhulumela uyazikhulumela phela sithule thina sivalwe umlomo uzozwa nje meke yalunga lengiphekayo uzozwa futhi bekuthi hawu kanti madoda sithi siyaphidlisa lo muzo uphidlizeke ustrong wakhiwa kakazima kakhulu wajulwa abantu bengakazalwa
0: yazi ukuthi ngubuze ngoba lokhu ufikile ukhuluma ngokubhidlika komuzi mhlambe angazi noma kuzokucindezela nalokho kodwa ake ngubuze ukuthi kusukaphi lento yokubhidlizwa komuzi ngoba kwakuveza ukuthi na iqembu uthothi limile liyasebenza lisebenza kahle kube khona mhlawumbe abathathayo umuntu baliconzule baliconzule ukuze lisale linganamandla
1: thina la emculweni sinesipho esibi sokuthi uma umuntu ekwehlula ngomculo uzama iplan ukuthi uzongena ngakubani umtholo obuthaka eqenjini uthi ngizongena ngalo so uyangibona ngihamba ngedwa angijwayele Normal mangifika la ngisengikhona engihamba naye. So into abayenzileke bangenile ngakuyena bathi ke mfana ukuthi ulidlalela ama keyboard wakakhumalo.
0: No.
1: Bathi ke mfana hamba okwenzo kwakho oza la thina. Shiya lapha kubabekezeli ngoba leli khehla iphelele indaba yalo. Bomvele nje selila ko 60 bamngena wazowavuma bamgudluza. Manje base bethi ke bathi bavala umuzi mabesho. Kanti inkinga enkulu bawufica ukhona. Naye ujoyine yena iqembu ngo 2010 iqembu sukele ngo 1992 so kushuthi baba khona babe ngaphambili basayo naye futhi sawubuya thayi ekhaya kusekhaya la kodwa labe ngibakhayo nabo futhi bayaphinda nabo bahambe bonke eminye ngoba baningi webingelela abantu abazalwa babekezeli asebazalwa babekezeli nje abanye bayoba namahloni ukutshela baphuma kubabekezeli ngiyakhanda ngiyakhiqiza ngoba ngani yile sade lakhayo mina hayi lele libhidlizayo khona ke abasebenzela ngala kubhidlizeni ukuthi ukuze sifike kule lazinga sibabulale kanti manje lebehlondlobala mo iyo ababekezeli so singabaculi sinaleyo nto ukuthi asifuni ukuthi sibone umuntu osehlulayo aqhubeka bekhona ba ngiyangibongeke ngithi mina ngicona umuntu ozama nje ukuphiliza kanjalo uma ngisaphila mina umsungule ngisayophinda futhi ngiqhamuke ngamawala yakusasa sasazo lokunjalo ngoba ngiyazi into engayisungulela iqembu ukuthi ngangibheke phi ngilandala luya naluya ngimbothi wonifanele ukwengena la uma ngabe ungafanele futhi ngisho ukuthi ayokalunga ukwengena kubabekezela
0: ya zakwe sinento ethi umbhaqanga iqiniso limile lithi umbhaqanga awukho kahle hle kubantu
1: yes
0: makuphinda kuba nenqushu nqushu kinini nodwa njengabaculi kuvele kunzima vele uma ubuka yini eyosiza ukuthi umbhaqanga noma umculo ombhaqanga ufinyelele la isifiso ukuthi uye khona mawubuka nje
1: ey njengomuntu omdala mina sengibuka na ngendlela yokukhula ngibuke ngithi okay especially ngeke ngifika kamuva emculweni efikayo ithatha amawala asabafica thina bekhona kwakwezinkampani ngalosikhathi ke so kwakusebenza kungcunywana yabona manje sibiza ukuthi into sibambisane sibambisane lethina ukuze sidudule into iyephambili kodwa ke khona into engizokutshela yona webingelela ukuthi umdali naye nje ungathi wayingafuni nezulu uthi thanda umakhelwane wakho ukuze uzokubona umbuso wezulu umakhelwane uvele nje adino ubala nje ukuthi ukubona ungena no plastic aphinde futhi uhulumeni naye athi hlangana ndawonye ukuze ngizonisiza uhlanganisa abantu ndawonye kuyinto ekukhulu ngakazi uyibone ngoba sisuka emzini engafani nenhliziyo ezingafani omunye uthi into sivuthu impela sifike la ikhona avela afikele nje into ngakazi uyibona athi ngiyibhidliza
0: ya ngisho abazalwa ndawonye
1: yes yilonto kuphela isishayayo kodwa khona umculo ngendlela ovuthwe ngayo nendlela esizama ngayo yonke into nokuhlangana nje ndubona sakha nezinhlangano obovuka mbhaqanga sihlangana indlela lesizazuphumelela ngayo kodwa angeke ngisho ukuthi sonke sidonsa ngokulingana futhi nje mhlambe nawe ukuzwe nje ukuthi imhlolezwa abanye abaculi akancane umculo uthi kade kusahanjwa kahle usefuthi webingelela uzakwa kalungile bese nina futhi intela lolo hlobo kube nzima ukuzombuza uzoleli side likazakwe sithatha iside leli echo umuntu obhidlizayo amadoda asehleba kangaka nje sokwaphela ukuthi uthi okay uJames akwe uthi ngimbiza uyothayi ngempela umbizi ngoba umuntu uyabhidliza kodwa makwakhiwa uzoze side likazakwe ebusuze side lalo obhidlizayo uzobona ukuthi no uzakwa akekho wrong uzakwe ukuthi nje kuphela into amubi ngayo iqiniso hayi ngiyalikhuluma mntanami ngikhuluma ngisho sekuthiwa kuyafika ngithi mina ngeke masifuna ukulungisa into asihlale eqinisweni kuze sizo nesizukulwane sosala sizohlala eqinisweni
0: ya sihleli nozakwe la uzakwe weqembu ababekezeli okuyena ke ngempela okhona kulona iqembu olumele ngempela othi cha alindawo iqembu lababekezeli zakwe kunengoma yakho esele la ethi inkani yomlomo kodwa sokhuluma ngawo ngikudala nje ngaphambi kokuthi mhlawumbe sivale ngoba sokusela imizuzu nje isikhombisa ngifuna ukuthola ukuthi njengoba nje unyaka umi kanje kukhona yini okupheke ebhodweni
1: njengoba bengisho nje ntokazi ukuthi njengamanje siphenge phezulu kwakho ngisapheka lo mfana wekeyboard what's wa right
0: awutatazela
1: awutajila hayi lutho angitajile ngoba ngifuna angene kulento engimtshela yona mina ukuthi owababekezeli kushuni uhamba kanje sithi ngabe zihamba kanje ngoba ye ngithi mina ngitshele ngisho ingane zami ngisho kungasekho uma niyoqhubeka ababekezeli bese niphuma kula lo shuni no bese nilahlile mina ngashiwe insizwe engasekho la yathi
0: bamba la
1: isikwa lesemihlangeni asuki la noma sebethi noma bekwenzani ohamba amazwe umfuna umuntu ozokushayela kanje ungenela
0: eish
1: aba njengabambalelo ke
0: ayi kumnandi kakhulu mangabe kukhona umuntu othi nje cha ngifuna babekezeli kumcimbi wami ngifuna kumqasha
1: sasikhona sikhona
0: unthola kanjani
1: awu uvela nje ungishayele kule number noma uwhatsapp e 0827964955 0827964955 uzothola ababekezeli futhi nakulezo zokuxhumana ubhala nje ukuthi ababekezeli bhaqanga music siyavela kuzo zonke ezokuxhumana sikhona abe yinjwe siyavela ya wasapha uyasithola sifike sikushayela ingoma ethi ngoma
0: ingoma yangempela
1: yangempela
0: abantu ke si live la ku TikTok si live ku Facebook imibuzo abayibuzayo miningi kakhulu kodwa babodwa bathi sisacela usiculele ubekisekwe baculu zakwe bathi cela usiculele konjubani futhi omunye onobuzile ubuza abanye babuza ukuthi mhlawumbe kukuphazamiseka kanganani ukuphucwa kwekomuntu ukuthi bakhiphe baphuca umuntu eqenjini lakho yabo ukuphazamiseka baphela ngekuhlala ungaphazamiseki
1: sesihlala iminyaka sindawonye yonke into siyenza ndawonye kuyayiphazamisa kancane inhliziyo kodwa kuphazamisa umculo
0: oh yeah
1: yes
0: kuyayiphazamisa inhliziyo kuphela lona
1: niphazamiseka kuphazamisi ngoba ingoma ngiyasibhala nje namanje nje zingqwaba nje ukuthi akakabelungi ke lo ngisamakhaya ukuthi nafike kuleli izinga ukuthi ngimfake isitulo
0: yabe ubuzwa ke umxolisi iowner Shabalala
1: yawu mshengo siyabonga ya uyaphazamisa khona emphefumulweni ngoba sasebenza isikhathi eside and ngamlandazi kanzima kabi uhambe lensizwe bengikhuluma ngathi yafundisa so impilo iyaqhubeka
0: hey yane abantu abaningi bathi umbhaqa ngempela bayawuthanda bacela nisebenzeni ngokuzikhandla ukuze bakwazi ukuthi banilandele noma banelekelele nabo phela
1: awu siyabonga sizama ngayo yonke leswaye uzwa nje ngishisi asingene esitudo la kuzo yazi kunento esimangaliso thina masiyo recorder asigibele ngisho nemoto sihamba ngebanoyi kuze mase sebhayona emoyeni sithola omunye umoya si
0: nengqondo ihluze xukuzeke
1: siyafika lapha sizohlala lento silale futhi endaweni eRadar silale studio njenge desk sifika silale endaweni nje right kuze nengone sonze kahle sinike lento le emzithatha
0: anilale studio nje ke
1: hayi lutho lutho ngulale hotel
0: nangu usifiso mkhize uthi uthi ucela ngubuzo ukuthi ngaphandle ke kumculo yini enyu ithandayo sengiyavala imibuzo ethandwa zami ngiyivala imibuzo manje ngaphandle komculo yini enyu ethandayo
1: e-sport ngithanda ibhola
0: uthanda ibhola uyakwazi ukudlala
1: ngadlala impela kakhulu ngiphela ngasuka ekona ngase ngize emculweni hayi ibhola ka ngiyayifela ngalo ngeke ngisasho kodwa iqembu sengithi ngithanda bafana
0: oh yeah ngoba wow
1: kodwa ngikhona ethathi indebe kakhulu ekulona la ngiguguzela ukuthi ababekezeli ababe neyindondo
0: nathi kanye omlomo
1: yeah inkanye omlomo hey sikhuthaza abantu ukuthi hayi madoda msana ukukhuluma yenzani nalo nisitshela nithe asihambeni so sendlini yamacala abanye babuzini indlu yamacala isesitudo
0: ilapho khipha khona
1: amacala phela khona kunejaji umzamo wakandlovu fafachofa ijaji
0: lapho
1: ugatheli yabagweba
0: yamazi
1: yabagweba
0: mazi kahle ngicela siyavala manje mbili mzuzu siyavala manje ngizofaka ingoma yakhe inkani yomlomo yini ofisa ukisho kwiningizimu Afrika ilalele bese siyavalelisa
1: bantu bonke base South Africa supporteni sumculo ombhaqanga abomasipala sisikhasheni sinikezele imisebenzi nathi singabaculi bombhaqanga minister minister MC uyado MC wa KwaZulu Natal we sport owasenza sabantu ebantwini ngeke ngikulibale
0: ah
1: ngikulibale MC Khawula ha ngeke ngikulibale ngithi nje ulokhu silunguza singabaculi bombhaqanga sekhona ukhona uvuka
0: siyabakho
1: siyabonga singabakho nje nabanye ke njalo masipala abawubheka umbhaqanga
0: hawu halala inkani yomlomo kusho babekezela kade sihleka mnandi ke naye insizwa lana bakithi uzakwe mfokazakwe
1: akuvuka mphatha kaphatheki waphatha phezulu phezulu hawu so madoda ngababikeza ababikeza manje ibiza imiyofu yakhe iyatinyela yayibiza imiyofu manje suka abadmasters bayifunga gomela ukuthi ababeze njengoba thela ngehla bantu zonzothela ngehla ngoba madoda nasi imiyofu inkani yomlomo
0: hayi ngicela ubuze osakaza kala
1: ngiyawudla lo mzimba

0: Cause FM zibambene ngehluthu kamnandi kanje na zimbili ingoma ebesikuphathele zona sithi uhamba nayiphi imtshotshovu kanjalo ke oguluva ayi bakithi bathi ke abantu ngihamba noguluva bathi abanye ngihamba nemtshotshovu angazi mina awuthi ngathatha uhlangothi ngize la ngizozuthi ngabe khamba kanjani sawubona ngiyaphila njani
1: Ngiyaphila ukhuluma noPenyandiza uDukuza umkhulumeli wabantu.
0: Ah umkhulumeli wabantu angikhulumele nami.
1: Hawu uyabona nje imtshotshovu.
0: Imtshotshovu.
1: Hayi imtshotshovu ngihamba nemtshotshovu. Ngoba ngiyazama ukukhuluma.
0: Hey. Bakwethu. Hayi. Siyabonga ngilithathile lelo voti lakho.
1: OkwaDukuza ke manje.
0: Awu suka madoda. Uyabona ke ngeke ngivele ngidize njengempeni yandiza ngiyasuka manje kaDukuza ngizela ngeke ngizusukuphi la sawbona. Ngane kwethu kuhamba kanjani?
2: Ngiyaphila sokunjani wena?
0: Ngiyaphila.
2: Eh egore ejimisini la ngikhona uSamo ngubana lo icopha lendaba.
0: Awu suka. Uyaphila?
2: Ngiyaphila ngiyaphila kabiyama ngisakwazi.
0: Ngikhona.
2: Eh ngicela ukuthatha number 1 mina lapha no number 1 nayo umuntu ungenile kibo bonke abantu hayi umona futhi hayi zona sithe sibulalile
0: hayi ifa leyiwula
2: ehe angithethele abanye sizidambo
0: sibonge nje sisuke egoli ngempela ko Jozi lapha na ko Mtshozana size la sandiza silukhozi FM silapha sikuphi lapha
3: awu semi flow empumalanga province ukhuluma namadodwa kwangwenye
0: sempumalanga manje
3: Ah noma kanjani ngingenile khala kathi.
0: Kulo kudu lalela ubalo.
3: Yeah, mina ngithi ngihamba noguluvu number 1.
0: Oh, oguluvu. Yeah, kodwa
3: nayo le enyanga yilahle ngoba phela hey umgqatsana manje ngiyivela ngokakhulu.
0: Kodwa ukhetha nje oguluva nje kamanje.
3: Yeah, ngithi ngihambe noguluva bathu umona ifa leyiwula.
0: Hayi mfethu.
3: Yeah, ubakithi.
0: Kulungile mtaka mama.
3: Danke thabo likhulu ulwandle kalwelo womuntu.
0: Nakho ke kulungile kulungile asigijime futhi sizwe la ukuthi sithola bani sisuka eMpumalanga sesekuwe manje
4: Senekwana ngoma manje
0: Haw bakithi ngemzuzwana nje
4: Ngemzuzwana nje sokwana ngoma umkhaya wami wena kodwa ngokuhlela ngila igolo kuzama impilo
0: Mhm
4: Apho no number 2 imtshotshovu
0: Imtshotshovu mana awusayishonga phela umkhaya
4: Ngazwa ke
0: Awusayishonga
4: Oh uDuma kwanongoma.
0: Oh okay. Siyabonga kakhulu.
4: Sibonga mina kodwa awuvumi lapho sikhanga ngoma ngeneke ethi ngiyafuna ngene.
0: Kodwa ngapha kuyangeneka.
4: Yangeneka.
0: Thamile ngicinthi yini ngeneke ngapha. Ngale ngangeneka.
4: Angazi umkhaya uzombeka kodwa ngiyakhala umkhaya.
0: Icala phela lelo.
4: Icala vele uthi ake siye kubala.
0: Hawu bakithi.
4: Ngizokumema ngalela ngasokudla inyama. September ngeholiday ngoba ninikeza inyama kubi nekinike ekhaya. Zongela
0: kancane. Hayi ngisondela location.
4: Okay.
0: Kulungile. Okay. Kulungile. Eke ngiphinde ngithathe ngizothatha ababili manje bazokwazi ukuthi banginikeze okuyikona kona. Kulezi inamba senginazo sawubona.
5: Bungabona mntana mpazi.
0: Ngane kwethu khamba kanjani?
5: Eh ngiyaphila mntana.
0: Ehhe sikuphi lana?
5: Eh ngibonga mpazi ngisizwe kodwa nje hayi ngikuthokoza.
0: Awu bakithi.
5: Yeah. Hayi. Yabona ukungelela umgcobanyayo into zami. Ngiyabathanda bro.
0: Mhm.
5: Ngoba ke kuthi yasiphethe. Ake ngihambe lokho.
0: Thatha oguluva wena bafaye isikhwameni.
5: Oh no, oguluva le album yangikhayela kakhulu. Ihlobo sayo sithi umuntu.
0: Eish. Hey. Ah, mfethu. Siyabonga. Danke ngani yakwethu yabona ke insizwe yabona igeja liphansi ngempela bakwamlungu kodwa bathi ngesikwazi ukuhlala singavoti siyavota webingelela siyavota ngithatha ukugcina ke manje la incinweni bese ngiyabuya ngiza kuma VN sawbona ngani yakwethu
6: hey bigelo la
0: unjani ntase
6: imini sela ngashowing
0: ba emthwalo wami nakazandabela ngapha no number
6: 2
0: ha
6: usandza sami babigelela ayi mama
0: wajabula mina yazi unoba lapho unobani
6: ngile no mama lalela yebo emthwalo melana makhamzwa ngiyabonga
0: bana. Ah, sadwa sami.
6: Ngiphile nje love one,
0: yazwa. Ah, ubakithi ngiyabonga.
6: Amen.
0: Ah, ubakithi, yabona ngiyifala kahle ke encikweni zami, ngiyomuntu esifazana. Angisho ukuthi insizwa sami ngithanda. Ngiyajabula makufana umuntu esifazana abakhona ungena ngazi nibacindezela ngani noma nibashanga intelezi. Kulungile. Ngishilo ngathi ngiphendeka inthathe na kodwa lapha kuma VN lapha ku 0791639874 ngizwe ukuthi ingabe nikuthini uPaula wena nazi ingoma senginibekelezo netafleni bakithi sezimbili ngiyabona ke la ngi live ku TikTok bayavota bathi sicela ogulufu bathi sicela imtshotshovu ngiyabona ke bemtshotshovu sebebeze bababathatha bogulufu uyedwa engisambonile la ku TikTok wami esizwe ke la kuma VN ukuthi nitheni
7: webingelela
0: mfethu
7: uzokanyawo lo ejozini endaweni yaseBrinjini emajarantini ngihamba no number 2 ngiyazama ukuzincengela awu hamba no number 2 ubingelela
0: imtshotshovu
8: awusibingelele the beings
0: yaphila
8: the beings
0: yaphila
8: sasha the beings awayibamba mtakama wayibamba bingelela mtakampanza wayibamba mkhaya ake sibonga ngithi ake sihambe laphana nemtshotsho ngaqoqo ngoqoqo nko angibonge
0: thanks
8: le mathenis gubuda ake ngehla ngishone phansi yimi phela umbongo umuntu akamthetho thank mkhaya
0: awu mkhaya nje
9: ambingelele emsakazweni ukhosi FM igama lami ngisiphiwe ngakadla mphansi lapha nempendla isigodini sasenzinga hey iqembu engihamba nalo mina imtshotshovu ayi iyangishayela leli qembu liyangishayela iqembu lingiguza ngigxobanyawo lomdala ubaba uDavid Masondo hayi sahamba naye imtshotshovu
0: hey makwethu
10: hayi lingelela ngiyakuzwa ngisukuma no number 1 mina ngisukuma no number 1 ngubona kunjena la ekhaya ngisebenza abantu kunomona yiyo le ngoma bingelela ukhulumayo uSandile uDubele kanzizwe yenye wona ngoma usuthu
0: kulungile bafethu uyabona ke ninginika umdziba manenza nje angithandi lento endenza kimi yabona indlela abenze ngayo abantu bakwazile ukubalansisa into yabo benza ngendlela leyo ukuthi bethewe bingelela hlahla amaqembu siyawathanda siyawathanda omabili kahle kahle sisuka kude nawo kade bakhona endimeni yeyi bawethu basimele laba bantu akaze balilahle ithemba namhlanje kusibasakhona sakhona namaqembu yabona yonto le lento esifunayo njengamanje ngiyabona ukuthi imzuzu imzuzu ngamashumi amabili nanhlanu sibheke kulona ke noma ugamancane kwehora leshumi nanye ngifuna ukuthi siphinde ke ingoma ebe umanqo ba noma ke ingoma okuyona eshaye enye ikhanda yayigqema ingozi into engiyifuna kuwena ke ukuthi wazi ukuthi ivoti kusuke likhishwa wena wena usuke uyiphuthando leyo ngoma le kungasho njalo ukuthi lena enye engaphasanga ayenzi kahle isuke zendla kahle zombili ngiyabonga kakhulu ukubona wena kabantu abavotile bakithi ngibonge nakwisigqi saseAfrica la igroup esinabo la egroupini abaculi bombhaqanga bakithi ngiyabona sina bayi bayaviva ngampela bajabulela umculo wakithi umculo wombhaqanga ngaphambi kwalokho asiqale la bese siyabuya ngani nanisonikeza impinda yengoma ebemnandi kunazo zonke esizwe
11: Waqala kuyisiphuza sodwa nje vo. Omunye weza nokudla. Omunye wadlala ezamzukwana. Jigi jigi.
12: Ayiki indaba yaseAfrika engaxoxwa ngemzuzwana nje engu 30 kuphela. Ukuze uyizwe kahle yonke ngeAfrican time. Tenga iCastle Mixed Out namuhla bese uskena iQR code noma ungene kuwebsite yethu. South Africa Bishop agiyoni abaneminyaka ngaphansi ka 18
13: Uphuthelwe yisiqephu sohlelo le-SABC Education oluyintandokazi yakho emsakazeni wakho nge-SABC Plus ungakwazi ukuphinda usilalele noma inini noma ikuphi kwi-cellphone yakho vuli SABC Plus app ucofe u-demand bese ukhetha u-radio bese ucofa u-SABC Education uye ku-podcast bese ukhetha oyithandayo ucofa u-play kanti uyakwazi ukulalela nakwi-computer yakho uya kwi-SABC Plus website ethi www.sabcplus.com ucofe u-demand bese ukhetha uRadio uzobusiya wabona ama SABC Education podcast bese ukhetha oyithandayo kulula ihlali khona uma usufuna ukuyilalela lo mlayezo wethulelwa yi SABC Education enriching minds enriching lives